Lena ke lona le patlhelo mo ke kopanang le batho ba tswere moruo wa na ha ke bua ka baganni ba di Toronto baganni ba di ambulance ba lebedi bana beso ba sebetsang di garaging seponesa sa Africa borwa ba o kidinga ka bana beso ba sebetsang mabakeng ka o fapafapana ba re bakela bohobe lona bohle ka khutlo tsenne tsa lefatshe mo le mametseng ena tshebeletso le le hona teng ha re be mmohotle nanong la lona la ditheo di kalaneng tshebeletsong e ratwang jwalo kwa tlwaelo go na le tse bohlokwahlokwa tse ke di tshwereng tseo nka thabelang ha re ka ba mmoho hoduma tsona wena motho e motle mmino ona ke mantle e setletse gobane ha e le a se mokgwa ke molao. Sam Court atsamali midnight Ben Masinyane Dineo ba mmoho pineng ena lebitso la pina ke bophelo.

agadishabe mmoho mmamidi emu etle watsebele zwale seedite etlale tsenka mahetla tsentse ndietse hala kwano lapeng Afrika Borwa mmoho le dinaha tse aisane mmoho le rona re ke latlhele mahlo ke tle ke shebe province ya Western Cape mo ke hlokometseng re se le batho ba le shumele motso le mong ba hlokaetseng ka mogadi gohola tse matla dipula tse matla tse nilenga mafelong a beke e sa tswa feta motho e motle dikolo di ile tsa batsa kwalwa go bane taba ena ile a thefula mebila ile a thefula le dibaka tse ngata go aga le tsona dikolo mme go bonagala gantle gore go hang ga gona tshireletso ka yona polokego e kalo bakeng sa bana ba rona gore ba ka ya dikolong mme lefapha la thuto ka kopanelo le mmuso wa porofense ya Western Cape ba nka qetwa gore ga dike dikgefugefutse anyane go fitlhela maemo a ya ka theko tse ding tse ipetsang pele sadeka ile a dula majwana mane Durban ICC mo go neng o tshwegejwa le seboka se ikgethang sa bogatlhaodi ee diteng ditaba tsa botlhokwa tse ileng tsa tshotlhwa tse malebana le bogatlhaodi ka gare go sadeka dinaga tse aisane mmogo le naga ya gaeso kwano Aforika Borwa mo mamedi e motle ke ntse ke tshwere tsona tsa sadeka matona a ikarabelelang go tse amanang le dikgogola kapa tsona taba tse amanang le sadeka jalo ka ga rona kwano lapeng Aforika Borwa re ne re emetse jalo ke letona veleng kosi tlhabisa ba ile ba dula majwana le bona mo mamedi e motle ba bua ka dikgogola tse aparetseng sadek ka kakaretso mme tabena ka nnete ba tlhokomedisitse gore ke tlhoba boroko maemo a legodimo ga a fitlha ka tsela tsena tse e tshosang tsa dikgogola dipula tse maatla a baka mathata ka gare go dinaga tsena tse kopane mmogo le Aforika Borwa tse aisane mmogo e leng jalo ka ke tlhalositse tsa sadek mo mamedi e motle tse dintse ipetsang pele tse tlhaeletseng ka mahetla tse etsaetseng tsatsing la maobane ee ga ke re maobane ke bua ka maobane la botlhano thapama mohlomphei ebile e le rrakgwebo mohlomphei brown mogotsi o ile a llelwa ke ditshepe tsatsing la maobane seponisa se setsenyewe yaane mo o ileng ga e tsagala gore mohlomphei brown mogotsi a tle a phatlalatse gore go bile le ketsagalo ya go mofinita mane fosloras seponisa ka moga diphuputso tse maatla tse ileng tsa etswa ba ile ba fitlhelela gore ka nnete mohlomphei brown mogotsi o lokelwa ko tlatlhelwa ntlwanatshwane gobane mona o ne a tlile a etsa morita o ke fela mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi ka gopola go mohlomphei brown mogotsi tsatsi na maobane o ne a tlhaleletse komišeneng ya madlanka ka morago go ba a ipelaetse gore mohlomphei Charles Carlson go hang ga batle go mo bona a le teng ka gare go komišene ena ya matlanka e leng taba ileng ya tlha ya beelelwa ka thoko baratšhe goge letsatsi le kgone go tswela pele re mamela ditaba tse go batlang go di mamela mohlomphei matlanka le botlhe ba mo potapotileng dikomišenara ba ile ba mo fa monyetla ono wa gore ka nnete mohlomphei Charles Carlson a beelelwe ganyane ka thoko letsatsing la maobane athe thapama go tlo tlhaga tsena tse e tlhaileng wena motho yo motle ke bua le wena tjena o ntse a panyapanya ka moga ditshepe ntlwanatshwana mane mohlomphei brown mogotsi ebile le rrakgwebo ka kwano ka provinceng ya northwest setho sa palamente se ileng sa llelwa ke ditshepe beke tse pedi tse e fetileng ke bua ka mohlomphei Fadiel Adams o fue beile ya diranta tse ekete tse leshome ke magistrata wa Pine Town Magistrate Court wena motho e motle ka mona ka Durban mme o kopilwe gore a se ka ba kopana ho hang le dipaki kapa hona o ditshosa gobane hang ha ka etsa jwalo tsena tsa beile di tla belelwa ka thoko mme o tla dula ka gare go tšhankane mo mamedi e motle ke sa shabane le tsona tsa ditšhankane borrakgwebo ba ditekesi ba ile ba tlhelela lekgotleng la dinyewe ka mona ka kwa Gafontein Magistrate Mpumalanga mona mo baneng ba ipelaetsa gore oe ge kopa beili Jo Sibanyoni Bafana Sindane le ba bang ba babedi mo mamedi e motle go itshunya kaka tabeng tsa toka ke e nngwe mabaka e ntseng gore ba tle ba latlhelwe tšhankaneng dipolao tse tlhaeletseng ka mahetla industering ya ditekesi ke a mang a mabaka a etsang gore ba tlhaelele lekgotleng la dinyewe ba be ba kwallwe mme tse ipetsang pele ke gore ba tla tlhola tšhankane mafelong a na beke ba tla kopana le magistrata bekeng e tlang a ka mantaga go ka sheba maemo a bona a beile ga taba ntse di tswela pele
Moetapili wa mokgatlo wa Patriotic Alliance ke bua ka mohlomphei Gaten McKenzie o hlalositse hore morwetsananyana e sa le a batlwa dilemo tse pedi kaofela Jocelyn Smith wa tseba mo a teng ebile wa phela mme o re taba tsena tsatsing la laboraro o tla di netefatsa ka o kopana jalo le ministara wa seponisa ka rona ya Afrika Borwa gobane ebile o a tshepagala ministara o tla mamela tseo yena a tlang ka tsona mme a di beye poaneng le go rena ngwana o go kae o tla gopola go motswadi wa gae mme wa gae le batho ba bangwe ba babedi ba tlholetse go tlholwa bophelo botlhe ba bona tšhankaneng ka lebaka la go kwetela mo mamedi e motle mme he mohlomphei Gaten McKenzie ore ngwana ntse a phela o bolokegile ka laboraro ke tla iteanya le seponisa ke tle ke ba fe ditaba tse e feleletseng ge se re tla bo ka duo re wa tsatsing la laboraro wena motho e motle metsotso ga bo e sheba ke 25 pele go raboraro taba ke ena eo ke neng ke re ke e botse mo mamedi e motle na jwalo ka batswadi re ye ke re be le nako ya go sheba di-cellphone tsa bana ba rona ke a botsa bontate ke bua le lona tlhegabane tseso ke a tseba ba bangwe ba lona le dula le gatlhaula le le mesebetsing ya lona dinthorontoro dibese ditekesi jalo jalo fela na le ke lebe le nako jalo ka batswadi gore le ke le hinahinane le di-cellphone tsa bana ba lona potso ena e tla mona kapa e tlhaisitswe ke taba ena ngwana dilemo tse leshomele motse le mongwe wa moshanyana o fumanwe a ntse a shebelela ditshwantsho tsa maponapona ee 11 years mme ga ba tlile ba sheba hantle batho ba boneng ke tsagalo ena ba re go latela dikateng tsa cellphone motho ena ga e sale a ntse a hinahinana le taba tsena kapa a shebelela ditshwantsho tsena tsa maponapona ebile ka gare go WhatsApp group o na le metswalle ya gae eo a kenang sekolo le yona eo ba arolelanang ditshwantsho tsena tsa ponipone mo mamedi e motle jalo potso ya ka ke ena go wena jalo ka motswadi na o kobe le nako ya go ko kene founong ya ngwana wa gago o ko o shebe o rena tse wa di tshotlhang le bana ba bangwe ke eng kapa tse wa di shebang ke eng ngwana wa ngwanana ya dilemo tse 13 le yena go fumanegile gore ke motho le ditshwantsho tsa maponapona pone bana bana jalo potso ke eno he batswadi ba ka na jalo ka batswadi re ke re iphe nako ya go hinahinana le fonofono tsa bana ba ge ke re shebe gore na ke eng se se kana-kana seo ba se shebelelang motswadi e mongwe ga a botswa o re wa gae o ikwalela ka gare o kamore a hinahinane le fono a e phetola e etse le ga e ka bakeng mme ena o ba ntsang ka ore ga o ntse a ikopela le metswalle go fitlhela qetelelong le ena a tlhokomela gore motho yona ke motho le ditshwantsho tsena tsa pone bua le nna tlhe motho e motle nomoro ya ka ya WhatsApp ke 079-758-5066 ke a ephetha 079-758-5066 mohale mane o ka tšhekeletsa taba tsa gago kapa o ka ntshwara nomorong ya 086-000-3084 ke na le moeti yo ke tlotla ke bua le yena mme yena o itshetlele gagolo godumo bontate re ke re shebi-shebisaneng bontate karolo ya rona e re bapalang ke efeng ka gare o malapa ke taba tse wa tla tlhe a kene go tsona kgaitsedi ya ka bekeng e fetileng o ile ka re tshwara-tshwara a bua le bontate ga o tla tlhaa taba ya gore ntate ke tlhogo jale ke batla go tseba ditlhogo na re ye ke re shebe difono tsa bana ba rona ge di lekole a re ke re bue ntlhe batswadi ka kakaretso ke sala sempa ka lehare ke bue le lona ka kakaretso na ka nnete ke seo re se etsang bua le nna nomoro nna ya WhatsApp ke 079-758-5066 athe ya mohala ke 086-000-3084 re mmogo

0: Ntate Mahloko kgotso o bua le Mohapi ka Pretoria na Heilbron. Ntate Mahloko, nna ke a di sheba kaofela tsona difounu tsenana tsa bona ntate wa ka. Ka mona ke batle founu ena le pin ka nnete ntate, tshwara founu fela mona ke sheba gore na o etsalang. Ntate wa ka, nna ke a di sheba ka nnete. Danki ntate Mahloko.
1: Ntate Mahloko kgotso, kgotso ntate Mahloko kgotso. Eo ntate Mahloko, ho thata mpo kena difounung tsa bana bana. Ba di kentse dinomoro tsena ho thweng ke di-PIN ntate Mahloko tse 10. Kore ha o re ka o ka re bula founu ya ka. Ntate Mahloko ha a bula mona ha o no bona le go etsang. Ke ntho e ngata fela o sa tsebe hore hantle ntle. Jwale tse dinomoro tse ngata ngata tje wena o di hopola jwang? Tjoo ntate Mahloko, ne ke botsa wa ka. Last year no la lo rwa ka sala mo lo eh sa ba tsa tsa bo 22 ke re mara ach di phone tsa lo ba na ile re handled ke eng ka di phone tsa tsa lo tse ke nya di nomoro tse nga daga ta cha ai ai ga re hlana tsa ma hluka re ke shema le ha le ya ka ndati ma hluka re ta ma go shebe ha phone ya ye ke ya kai ke re jo ha ya no tshe ba ndati ma hluka go tswa ha no ke na mo no ta jena ba ha o ka memela gore bula mono ha o tlatla o kena mono go na le security gape kae kae ntate Mahloko bana bana ba kotsiang ba babe la o ka lakatsa gore o batla go sheba mono mara ke a o jwetsa ntate Mahloko mathata ayaksaya nako e telele ntate Mahloko ke antle ntate Mahloko a re leboe ke tšhabela ka blofanteng ka tlhaflagotelamo tanke ntate Mahloko
2: dumele ntate Mahloko nna setlolo sa ka ngwaneso ngwana eno a ke setlogolo o kenya pin founu ga a batle mang le mang a tsebe founu pin ya founu eno ke gola le yena ke bona bana bana baetsa ba sheba ntho tsena tse senyak tsena and-e ka nako ngwane o na le 16 years ke ngwana moshimane bana ba kona ntate Mahloko ga ke tsebe ona tshwantse getse jwang ka bana bana o bua mempuse ka mona ka Sebokeng Qwaqwa.
0: Ai, ntate Mahloko pela ke phetse morombeki mogana makwedi ai ke tau ai wankgono selo sena sago se monate se botlhoko se thonkga maqeba se etsa wang se a fodisa ai ntate o bua.

0: Kgotso ntate Mahloko. Eya ntate, nna ke le Tuma ka Maseko ka Lesotho ka mona habile. Fono ya ngwana wa ka ke ya e sheba. Hangata ke motho a ratang dikoloi, nako e kgolo le nyenyana o tlo fumana ntsa bapala di-game tsa dikoloi. Nako ena yohle kaofela ha kile fono la le ka dikobong, ke a check-a hore na o ntsa a penya fono o etsang. Ha ke so fumane ho na le dintho tseno, nako ena kaofela ke fumane le motho a ntsa bapala di-game tsa dikoloi. Ke motho a ratang dikoloi haholo. Ke a leboha ntate, ehlile re lokela re le batswadi re shebe difono tsa bana, re se ke ra ba tlohella feela. Ke a leboha ntate Mahloko. Babae sekgosha.
1: Dumela ntate, le kae? Re teng. Wa tseba bana bana, o fumana ba thotse ba kene ka mona ka dikamoreng tse o tse o di buang ka tsona. Bo mmabona ha o ba jwetsa hela. Shebang bana bana hona ba etsang ka difounu. Ntate, ha o sana ntho re ka e buang. Ko hore bontate ba ka ba eme ka maoto. Hobaneng jwale bothata bo bongata ka difounu. Ke a leboha, ke bana, ke nkgono Mazimba ka mona ka Sebokeng. Ho thata ntate ka difounu.
2: Abuti papi dumela. Le kae DJ Sticks? Ke motlala wa gabuka Benoni Kinsuwe le khubukila 88.4 go dira ka tsebe ntate. Hey, sehlooho sa hao ntate. Wa tseba ho batla ho le boima nna o ya ka saeteng la ka, ho batla ho le boima ho ka nka nna wa batla founu ya ngwana o ntse o tsheka e tloka. Bana ba hao na jwale ba enka ka hore ba hlekefetswa. O mo reketse founu jwale o tlo dula o batla ho katana le yona. Empa fela he, nna ke ile ka bona ka waka ke na le mogale mo di 17 or 16. Ka December mona ke la ka nka founu ya hae, ha ke sa hopola ne ntse re etsang. So ha re ke atla etsa ntho ena ba founu se ke nka se ke kena difotong tsa hae mo. Ke gola bona hore o tsietsing ena ya hae sale. Itse ke mosheba hanyana ka fumana le motho a tsietsing ena ya hae sale, ha e sale. Jwale ha ke sa le mona mme ne ntse re etsa se ke a magudung a mang a hae. Mpa fela nka tshoke re batla le boima eno ntate Mahloko a gore ka nna ka batla go sheba di-privacy tsa bana. Motala ka gabuka Benoni Kinsuwe, tanki ntate Mahloko.
3: Go tso DJ Sticks ke nna le sefolo ka mona ka Rustenburg ka Simo le ntate. Ntate o kena difounung tsa bana mola ke mathata fela ntate o balele. Ee, tla o neya founu, ha ka tla o neya founu. Ho na le ma a nkileng ntho tsena dipatile teng. Ka mono o tla fumana hore ha hona letho le a le kentseng le lebe. Ho na le maapatang teng mo o sa tlo kgona go kena Rustenburg.
4: Kgotso ntate Mahloko, ntate Mahloko. Ha nna ntate Mahloko ga nkile ka tshwara founu ya ngwana ke re ke a sheba-sheba moae bua mmae. Mme ke bua gae papa wa tshwara founu ya ngwana o penya-penya le founu ya ngwana and ka nako e ngwana a na bothata. Ande nna ke na le ngwana, ke ngwana ngwanyana le ke tshwere founu ya ntate Mahloko la Simo. Ke busy ebile ke sa shebe dinthonyana tse ngata, ke tse nkadime founu. Ngwana wa mfa ke a e sheba-sheba, ntse ke sheba-sheba o bua mme, ha o bua mme jwale ntate Mahloko. Ke la ka fela a matha ntate Mahloko, ka re hai, tse so jwale a se tsaka, ha o so bua mme bua la founu ya ngwana ntate Mahloko, hai. Ntate Mahloko hai, ke letlhonono ka moka Randfontein ka Motlhakeng ntate Mahloko, tanki ntate.
5: Ke ne ke re re utlwe mmamedi e motle maikutlo a batswadi ha re tla ntlheng ya mehala. Mme o ikutlwetse ha ke batle o toloka hobane puo e ba e buileng ke e nna le wena re utlwisisang hantle le lehodimong ya tsejwa puo ena ebile ya ratwa ke puo ya Sesotho. Bomadimabe ke hore na karolo ya rona jwalo ka batswadi e fedile hona ho haesale na? Ke potso ke ipotsang yona eno motho e motle.
6: Dumela ntate Mahloko, ke Nkoki Lydia Ngobe.

0: ke sa khutla hape ke a dumedisa le ba mamedi ke lebisitse puo ya ka go bontate ke a ba utlwa bontate ka nnete ba e beya taba gore ke bona hlogo ka malapeng ke a ba utlwa ba beya taba gore molao o tlamaile o tswe go bona ke dumelelana le bona ga gona mo ke hananang le bona le hanyane lentswe la ka le dutse goreng gore ntate ke hlogo ke nnete hlogo e laolwa ke molala e seng ka taba gore molala o etelela hlogo pele empa molala ke ona o thusang hlogo gore e shebele mo e tlamaileng e shebele teng mo go leng hlokolotse jwale ha hlogo e sa latele keletso le tataiso ya molala ga ke tsebe gore mmele o tla phela jwang ke ka go re iphumanang re le setšhaba ka shekolena se dutseng mo e leng gore bontate ga bayo dibakeng tse ba tlhokagalang go tsona dibakeng tsotlhe mo re lebeleletseng gore e be re ka fumana bontate dipalopalo tsa bona di tlase gagolo empa mo re sa ba lebelelang teng dipalopalo di odimo gagolo jwale ntate mahloko ke ipiletsa go bontate gore ga ba shebe karolo ya bona setšhabeng ga ba shebe karolo ya bona ka malapeng ga ba shebe karolo ya bona ka gare go diphutheo tse ba rapelang go tsona ba teng na kampo ga bayo re ka sheba le dikolong le megatlhong e mengata ga bayo bontate ga ke tsebe ke ka lebaka la gobane ba tlhokile keletso kapa ke ka lebaka la gobane ba tlhokile tataiso kampo ke ka lebaka la gobane go na le dintho tse ba di tshabang kampo ke ka gobane go na le dintho tse ba tlhekefeditseng e be ga ba kgone go bua ka dintho tsena tse ba tlhekefeditseng kapa dintho tsena tse ba etsang gore ba ikutlwe ka gare ba hatelleile ba kae bontate ke santsane ke dutse mantsweng ano a gore ba kae bontate le ga e ne e ka ba ga ba fuwe sebaka sa gore ba tlhagelele ka mahetla gobane bo mme ba nkile karolo ya go ba etelela pele ba bua kae gore ba hatelleile ba thola keletso le tataiso kae ya gore ke ditsela difeng tse ba ka tlhagelelang ka tsona gape ke ka lebaka lefeng bontate dinthong tse ngata ba sa tlhagelele ka tsela eo ba leng ka yona ke ka gobaneng bontate ba rata go ipata ka mora dintho tse itseng ke kopa o ndumelele ke adime lentswe la sekgowa le reng bontate gobaneng ba pretender ga se hangata go tsebisagalang gore bontate ga e le hantlentle ba eme kae ga re ba bone ba tlhagelela ba eme ntlheng ya bona ya gore nna ke eme monana nna ke batla ntho e tsenana ba ipatile ke lakatsa e ka re ka utlwa go bona bontate gore ke eng e etsang gore maikutlo a bona le dipono tsa bona e ka sitana le megopolo ya bona ke eng e ba etsang gore ba seke ba e beya tafoleng gobane tsela eo ke yona tsela e thusang molala gore o re ntate jalo ka hlogo ga e le mona megopolo ya gago e dutse mo ga re ye ka nqena kapa ga re ye ka nqena ke monana mo o tla fumanang gore qetellong ya dintho re bona gore ka nthe ntate o na le bophelo bo bong ba le kunutu e be mona mo a tlamayang gore e be wa bonagala wa tlhagelela ga ayo jale ke kopa go utlwe ka bona bontate gore ke eng e ba thibelang ke eng e ba etsang gore re seke ra ba bona re seke be ra ba fumana monana mo re tlhokang hlogo hlogo e leng yona boetelelipele ba lelapa boetelelipele diphuthegong boetelelipele setšhabeng boetelelipele kgodisong ya bana ga re sheba gagolo jalo ka ke ne ke buile beke e fetile bana ba batona ga ba na tataiso ya ntate le bona ba se ba ya hona mo la mehlaleng e ba tshabang ho emella ka pele. Ba hola ba sentse ba hatelleile ke bana ba batshehadi. Ha re bueng bo ntate, ke tshepa hore le tla araba molaetseng ona wa ka. Wena ntate mo nthorontorontse le mo mametseng o leng teng, wena ntate factoring mo mametseng o le teng, ke kopa o arabe hore na le hokae, hobaneng le sa hlahelle le eme tabeng e le leng ho yona. Mehopolo ya lona, dipono tsa lona, e ka sitana le tsona ditabatabelo tsa lona, di utlwahale hore molala o tlo tsebe ho thusa hlooho e ya mo yang e tlamehang e ye teng, le hore molala o tlo o thusa hore mmele o phele o tsitse.
1: Mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi, ke kgaitsedi ya ka, motho ya buang taba tsena ke bua ka Nkoki. Ke yena a ne a hlile a tshetle ya taba ena, a bua le bontate ka tshebetso. O batla qaqatsuile tjhe le dithutong ntsa etsa masters, ke bua le wena a jwale. Mamedi e motle ke motho ya fanang ka boeletsi khampaning eo a sebetsang ho yona, haholo jwang ntlheng ya boetapele ho batho ka kakaretso. Ke motho a sebeditseng mekgatlhong e mengata ka hare ho setjhaba seo re phelang ho sona ka boeletsi. Bontate, karolo ya rona ke efe? Taba tsena ha e le hantle ke tse ileng tsa bua ya bekeng e fetileng ka mora ho ba re nonye bontate maikutlo ka boetapele, hobane bontate hangata ha baetapele le bomme ha re ba fe tshehetso eno. Le ka tlung ha mme a kgatha tema kae kae e le moetapele eo ya hlokang tshehetso ya ka jwalo ka ntate, ha ke mo fe tshehetso eo. Potso ke hore na rona re bapala karolo ho kae jwalo ka bontate maphelong a bana ba rona, malapeng a rona, diphuthehong, dikolong, ka kakaretso bophelong? Ke yona potso a batlang ho tseba hore na re ho kae bontate. Ke na le wena tshebeletsong e ratwang Lesedi FM. Ke fumane molaetsa kwano o reng, dumela ntate DJ Stiga, nna ke a e tshwara founu ya hae ke shebe hore na o bua le bomang, o la ba eta sekolo a tseba hore founu ya hae ke ya rona, ha se ya hae a le mong, o a se founu ya hae a le mong. Ke tsholo moloi ka mona ka Zastron Mahlakeng, monga ditaba tsena. O mo molaetsa o ko fumane mmamedi kuona o reng, dumela ntate Mahloko ho hashtag dikalaneng. Ke qeta ho phaphama ke mametse ke le mona Maokeng 056 Leqhubu ke 90.3 ke nkgono maditaba a re wa leboha se hoja. Re ke nkemelaetsa ke ena bontate, ke a tshepa le lona mona le arabela hoduma taba ena e botswang ke kgaitsedi ya ka hore na re ho kae ge le bontate.
2: Dumela ntate Mahloko, phezu phezu ntate Mahloko, ke kopa ho araba mme mo abusonyana. Ha hona ntho o tlabe re etsa re le bontate. Re kgimmwe ke taba ditokelo. Ha hona niks ntho e tibi eo re tshabang hore re bue. Re hateletswe taba ditokelo tse ba di fuwe bomme, di fuwe bana. Mme ke Tshikwalepe. Thank you.
1: Ja Tshikwalepe, ke a leboha, ke a leboha gabane yeso. Ke nka e mong hape kwano. Mamedi dumela.
3: Ntate Mahloko. E sale ntate Sehala, ntate Mahlokweng. Mme o botsa potso tse ntle. Mme ha a se o re baleile, re teng re ntse re le teng, empa re tingwa ke bona bomme ho bua. Because ho bueng ha rona ho tshwana le ha re sa bue. Re tingwa ke molao wa South Africa e reng ha re re a bua re le bontate, e be bona bomme ba mathela sepoleseng, ba re re a ba hlekefetsa, re hlekefetsa bana. Jwalo ka ha ke qeta ho tshwana jwale, ke re nna ke hodisitse bana be seng baka dilemong tse nyane ho fihlella ba hodile, ya ba mma bona nhlala ka nsiya ka tlung a ya monneng e mong. Ntate Mahloko, ebe ba taba ena e fitlha mona boemong bona ba hore ha re re a kgalema, ebe le baka ba nama, ha ke re ke a kgalema kapa ke bua le bona ke sa halefe, ke dula fatshe le bona, ho di nna ha ke le ka tlung ke ntate bang ke dula ke kenya bana dikomiti ha ke batla ho tseba hore na sekolong o yentseng dihomo ke o di yentse ha ke fe bana sebaka sa ho bapala ke theowetse ha ke chaisa ke fitlha tsatsi le diketse ebe bana ha bayo ha ba fitlha ka jaketeng ha ke bua bomme yona molala ona o tshwanetseng o chekise hlogo ebe ke ona o emang ka pela hlogo ha hlogo e leka ho lokisa so bomme ba rona ke di-problem bomme le mathata a maphelo a bana ba lona ha le qeta le batla ho etsa e ka re rona re problem
4: ntate mahloko kgotso o bua le moapi ka pelo tona e bro ntate mahloko re le bontate se re jetsitse hore re tshelle morao hobane bomme se le bona ba seng ba na le matla ha o laola dintho tsohle e se le bona baetapele matsatsinyana kajeko hobane rona re sana le ntswe hobane bonneteng ha re sana ditokelo bontate re sa leng letho ke re ba tlohella re ba tswele pele ba etse ka mo bona ba batlang ka teng ntate wa ka hobane ha o bua o phoso o le motho wa ntate re a leboha tanki ntate mahloko
5: kgotso soja ke ntate mtlong ka blomo ntate mahloko re kginwe matla wa bewa molala pele hlogo ha e sa tseba ho etsa letho ka malapeng hlogo ha e sa tseba ho etsa letho hohle re kginwe matla ke ditokelo ke dumelana le ntate monono puso e re eteletse pele ka hare ho malapa a rona ya fa bana ya fa bomme matla re se re tshaba ga tshaba mafumadi ga tshaba bana ga o wa bua wa tshwariswa ga o etsang o tla tshwariswa ke a leboa ntate
6: ntate mahloko mmeela ntate ke stephene moletsana ka mona ka Kimbane mmuso ga wa rere se ka ba ra shapa bana mmuso o itse o se ka lwantsha ngwana jalo go lwana le go shapa ke ntho tse pedi tse fapaneng ga re shape bana bana ke ba khale me nka le banta o shape ngwana ke a le bontate
7: khotso ntate mahloko khotso e ka ka bothatha ba bontate bobongo jalo wena jalo ka ntate o be a molao ka tlung o beela bana ba o molao re ha ke batle ntho e tsena le tsena le tsena wena wa tsamaya o ya mosebetsing o di nthoro thorong o kae kae ba sala ba etsa dintho tseno tseo wena o itseng ga o di batle mma bona ntsa le teng wena ga o fihla o so le poho ga o re wa ba kgalemela o poho maga ntho tsena re a di etsa wena ga o le siko mona o a re hatelela ga o le siko rona re phela ga monate ba o jetsa straight rona re phela ga monate wena ga o le sio ga ke tsebe na ga ba o founele ke eng o tsamaya o ye mosebetsing ke bana ba rona ba dumelelwa ke bo mme ba re phelang le bona gore ba tlole melao eo rona bontate re e beileng
8: kgotso tse mahloko ke go tlile gape a tsa potso ya mme potso ya mme ke utlwa e ntšhisa ka tsela e nngwe e sa tsebe yona kore eng amme maikutlwana because ntho a e botsang ke ntho a e tsebang hantle gobaneng ke ntho a e tsebang hantle gobaneng ga bontate ba sa kgone go etsa seo ba tlamehile ba setse kaka malapa a bone moitse kwa lepe ya ntšhisa ntate mahloko
9: kgotso ntate mahloko kgotso ntate mahloko ea ntate mahloko a ramutlwa mme marai nna ke rata ka hanana le ena tlhong tse ga e tse ngata tseo gagolomolo tabeng ya gore ra pretender hai mo ne ke utlwa ka re bua ntho e ke sa itlwisiseng gantle bo ntate ka re ba le bangata ae ntate mahloko ba godisang bana e seng ba bona ba bangwe ba tseo bana ga se ba bona so nna rra pretender ke utlwisise bo ntate ba tisitse re tinnwe maatla re timme ditokelo rona bomme ba fuwe kao fela dinto gape bo ntate e se batho ba ratang go bua gagolo ntate mahloko nako e ngata ke bona ba pretendang bomme bana ba batla se bo ntate ba na leng sona ke a leboa ke thaba mfuke mo friend
10: ntate mahloko dumela ke nna motlhoka lebitso ntate o kile a ka bona bomme gana jwale ba tena se ka bana ba bona ntate basadi bana ba ipepesa hana jwale. Ba ipepesa nna le bana ba ka ke paki, mme wa bona o dule habo ha bona. Ke batho bana ba ithekisang, ba ithekisa ntate, mara tswelopele ha ba e bone. Le hona jwale ke dula ke le mong, ke tjhakelwa ke ngwanaka a moholo. Se ke bua ka ngwana mosadi wa bobedi, hobane wa pele le yena o la nsiya, o dula le monna mo, ebile o na le bana ba baholo le yena. Ai, basadi ke mathata ntate, ebile matsatsing ana ha ba tsamaya ba tsotse ba ithekisa ntate. Ke a leboha ntate, hai, basadi ke mathata.
11: E motsi moratuwa, ko jele ka leqhubu la e.
12: Kgotso DJ Sticks, kuzo wa lesanda wana ka maofedu ka monana ntate. Ah ngwana mme, matsatsing gana wa letselana bo ntate ke dikgogo ka tlung. Ho ha bo ntate gona ge dikgogo ka tlung, hobane jwale ke nna ke dulang ke kgalema, mme ga kgaleme. Mme la bona ntho o ya thola, tla utlwa ke tloetsa ntatao. Gobane ga go tloetsa ntatao yena a sa kgaleme keng ka yona nako eo a bonang ga go etsagala phoso ka teng. Ke ka ona ke reng gona bo ntate DJ yaka re dula re fetogile dikoko baneng ba rona. Bana ba rona ba tlo go tlhoa bitsong la bomme bana ba re dula le bona, bana ga bana nnete. Go ha bona bana nnete, and gangata ebilane ke bona ba senyang le bana. Ba senyeya bana bitso la bomme. Ke kuse wa lesanda wana ka maofelo ka mona DJ Sticks.
11: Adi maloko fela ke phetse motlhompeng. A setaba tseno tsa mme ka go fela mone ke tsona, ehlile o bona ntho e re e phelang e kwalo taba eno. Fela ka matlhakore a mannye tswalwa ko gore ka nako nngwe go na le bo mme be e leng gore ba lerata, jale go na le bo ntate be e leng gore lerata ga se nto ba kopanang le yone. Ere motho wa ntate ga a bua nnete, motho wa mme a batla ka lerata a nyatsata mene ntate a e buang, jale ebenene motho wa ntate o ikgethela go gaoano gae. Motho ena o fapana lo ganyetsetse lerata eo ko re ke gaoane le ena ke itholele. Empebe molala o tsamaisang tlhogo, fela gore tlhogo yona e ntse etse ba taba tsa yone. Ke kannete go re tshwere ka thata fela jale. Boetapele bona bo molala bo tshware ditaba gantle bo ntsha.
13: Abuti Papi kgotso, ke memetse bo ntate ba itlhakoletsa ka rona bo mme. Re le batswadi ke boikarabelo ba rona re le babedi, mme tshwanetse re buisane ka ngwana kapa ka metsamayo ya ngwana. Ke seke ka bona ntate phoso, ntate a se ka bona nna phoso gore ke emela ngwana. O tshwanetse qebe ntho e le nngwe, re ntse re gopola gore ga a sa dishebe difounu tse tsa bana ntate matlhoko, re gopole gore bana ba rona ba kwetilwe, e ka ba ngwanana e ka ba moshanyana, re la ra di utlwa tse fetileng ba bolawa ka yona founu eo a tla ba e tshwerile ga a le mong. Ee ntate, re tshwanetse re nke boikarabelo re le babedi re le mo ntate. Ga ke sheba founu ntate a se ka buelela ngwana, ga ntate a sheba founu ke se ka buelela ngwana, re tsebe gore go gobe ntate matlhoko. Ke kgone wa ditaba ka maokeng, a leboga.
14: Ela ntate matlhoko, dumela. Well, Titi ka mona ka re tsipetsana. Hai, matsatsing anana lentswe la go qetela se letswa go motho wa mme ga a buile o buile, gona re le bontate re sana lentswe.
15: Bontate ba tshaba ke alphabet V3 GBV, ke yone ntho ba e tshabang. Sese ba dule bathoki ba tshaba ka gore tlo GBV ba be ba bisa mapodisa.
1: metsotso motho e motle le shumele metso miraro hantle ka mora ho raro mametsene nano la hao di thewa dikalaneng le matsuho mahloko maqhubuka ikhethang 87.7 o le bateng 106.6 megahertz. Come with that ke lebitso la pina Brand Lawrence tshebelesong e ratwang ke wena. Ke tlo itoloka tabe e builweng nga ke botlhe ba fetileng gobane bana ba bua puo ya ka le wena Sesotho. Potso ke gore na ya gautima wa e kgatha naa.

a o shaba tsupena kwa haumi tsutsu motho e motle ke mashume mabedi le motso le mong ka mora ho rra ya boraro nna le wena re ntse re le mmoho nna na o kila haola ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM tsetswang kantorong ya mopresidente wa naha ntate Matamela Cyril Ramaphosa ke hore o tla ba le tjhelete e ballwang ho 1 trillion bakeng sa marangrang ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa. Tjhelete ena ke tjhelete e tla tsetelwa wena motho e motle bakeng sa dikgokahanyo ka hare ho naha ya Afrika Borwa infrastructure bakeng sa lemo tse tharo kaofela. Mme o lebeletse hore tjhelete ena e tla theha le mesebetsi ka hare ho naha ena ya rona ya Afrika Borwa mo mamedi e motle. Ha re be le tshepa hore e tla sebediswa ka tsela e nepahetseng. Mme ke tjhelete e shejilweng hore e tla sebetsa jwalo makgotleng a rona a metse. 1 trillion ke tjhelete e tla tsetelwa ka hare ho makgotla a metse ka rona ya Afrika Borwa. Dr. Phil o re tlohela jwalo a tsheditswe ke Black Hope pina ke monate ba re AmaZulu le kajeno jolo ka tlwaelo motho e motle ke na le moeti ya tlhophisitseng taba tsa ae hantle ka manane ke DJ Bota o re tswaketse motswako o monate ka tsela e kgetheileng wa amapiano tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM. A ke etsa tjena ke a mo tlohela hle a etse ntho a e ratang ka tsebetsa ka le wena. O tswakile, shela. Abantwana bakho. Amanxeba. Ke tse ding tsa dipina tseo tla di fumana motswakong ona wena motho e motle. Ha re nke ka tsebe. Le je monate re imone monwana.

Ay, man. Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi. Chapo. Osambe wena. Hayi wena man. Hey.

ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp na, sinogonogo ha seyo mono mo sebisa.

a o sheba supanako motho e mo tlametsotso le shumele mesimmedi hantle ka mora gore ra bone nna le wena re mmogo nnana o kela gaola ditheo wa dikalaneng tshebelesong e ratwang ke botlhe le sedi fm o seka ba lebelela bophelong bona bo bo kadingweng wena motho e motle gore batho ba tla dula ba ntse ba le moo bakeng sa gago ka nako eo o tlhokang thuso ba tla ba teng ka nako yeo o llang ba tla ba teng ka nako yeo o eleng ba tla ba teng se ka ba lebelela dintho tse jwalo ga se batho botlhe ba nang le pelo ye wena o nang le yona a ko etse tjena o qala ka jeno a ko etse tjena o qala ka jeno a ko bee wena pele go na le batho ba bang ba sitwang le ke batho ba haufi le bona batho bao ba haufi le bona ba ba latlhelela matsogo nakong tsa tlokotsi

0: nnete ya sala wena motho emotle hore ka ofela ha rona re rata chelete ha ile matsohong a rona ba bang re sitwa le ke o arolelana go bana bophelong ho jwalo ha ile tenki ya ka ka hore he ke khotse di ranta tse legolo Eric ya rolelana le ngwana eso ke mo fe di ranta tse 15 ke sale ka tse 15 yo hamang ka o fela rona rena le ditoro le yena ya senang letho o na le toro o tshwana le wena ya nang le letho o na le toro fela re ko hlokomedise ntho nngwe e e tsagalang bophelong bo o re bophela mo mamedi e motlhe le ga ntse a na le toro tšhelete a gola e ngata empa kae ka entsa sa kgotsofala wena ya golang enyane ntho e ka qabola batho ke gore wena o kgotsofetse ebile pele o ntse o ya le ga o ntse o ena le ditabatabelo o ntse o ena le gona le gwane o batlang go e fitlhelela fela gobane sena se o nang le sona seo o se fitlheleletseng o ntse o kgona go tswela pele ka sona thabo e teng pelong ya gago ke e gapatsegang ya nang le e ngata o ntse a labalabela go feta mme ga a bone go na le letho le molemo le wa le etsang ka tšhelete a nang le yone ka mantswe a mangwe le ka gore go wena a nanela se o nang le sona se thabele o se sebedise ka tshwanelo ke bua le wena a ileng a gola tsatsing la maobane ga e ba ntse e le teng ee a ye mongwe o na le o kgotsi maobane a gona jo le jena a re phutlha ka mokutu o ntse a pitseng kgafetsa-kgafetsa le o sheba gore na ebe ga o na leqale e setseng ee go boima fatsheng lena fela yeo re nang le yona ga re e sebedise ka tshwanelo e ke ke anela tsotlhe fela e ka kwala mona le mane bophelo ba nna ba tswelwa pele ke re le a nang le yona e ngata ka tsela e tshosang go na le tse dingwe tsa dintho tse wa di labalabelang tse wa sa di fitlheleleng wena kgotsofalela sena se o nang le sona mme o se sebedise ka tshwanelo le shume le metso e supile metsotso ka morago rabone re kutlwe rona ke manya ke tekantsatsi le ga e la tswalo ka jeno e bang o na le ena motho e motla ko nkgwae nomorong ya mogala ke 086-000-3084 nkutlwetlhe mo mamediseke ka tloa ka fanya mokubetso ke re ya ketekang ka jeno ke moqebelwa ke re ka jeno kgwedi tlhola matsatsi a leshome le metso e tsheletseng ha re kopele ya ketekang ka je ka kopo ke motho e motle ha re sebedisane mmogo le se di FM dumela mame di khotso
1: ke ke mahloko dumela le kae
0: ke phetse ha monate mme
1: a o phela mamtina ka bona ka ya tunde ke mahloko
0: ke a leboa mamtina ke manya ketekang ka jeno
1: ka tsinela o hola se tlo sa ustaka ka ga bo dikekela ka mole ka mona ka mea tole ke fika ka bo hola hola o bona le motsedi ntenga tanga tanga ngwana ngwaneso o kopela ke o khunwe ka mona ka mea tole thank you tete mahloko
0: ke le buile hle mamtina ke mo le bohetsi
1: thank you na ngwaneso
0: ba ba a simo he tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela
2: tete mahloko
0: dumela mme
2: ke nkgono se ka utuka mona ka matla ke ntate mahloko
0: ya ketekang ka jeno nkgono ke
2: maa ka steko lena go gola mora wa ka tsholele se ka utu mosia motobatsi motho wa mantsha thebe di sena di omela
0: mogobotsingla
2: motho wa tsholele wa gola ka steko lena ke letsatsi le legolo la gae ke mora wa ka thakang tatae
0: nkgono ke a molebogela
2: motobatsi thank you
0: le bohela hle ya go le bone tse dintseng a tangata sebeletso ke le sedi mo mamedi dumela
3: ke ka enka ka matsoko
0: ke phetse ha monate
3: ha mo ya tsetsa tlo ga nna ke kopa o to sa te fa mo tswane ke kopa le o lekhela ke mo matshidiswa ga tla ga tla ka tsa magako ha mo le ha tsa te dikule ke tinga tse tla di ba tsantsa ka mola ani a la khala matshidiswa ha ke a le bua ntate
0: ke a leboa ntate tladi tshebeletso ke lesedi mamedi dumela ke phetse ga monate wena
4: ga monate ngwaneso
0: ke a leboa ke bua lema
4: o bua le sipleng tlaodi mona Fandersburg
0: hello signature
4: ke rata go kopela Sara monyati wa le sedi SM ya re bala dikaba ha monate nate ke re a hole nte tse modimo a moetse ka go le ka ole
0: ke a mo lebohela kere
4: ke a leboha so ja
0: a simo he tsebeletso ke le sedi mame di dumela
5: mo neng papi
0: hi hi hi hi mabi
5: ha mo nate tsoa
0: o sa botsa ntse re ya khutsa
5: a hanyane hanyane
0: a ntse re fapanya maotuna le moriya
5: ke rata mona go ntlhele ka wena
0: ala ka wena
5: nike ala ka nike a bolela kere ke tlhomo le engwe hoko ya di khopo ba se ga a bua ka mogao o seng ka tee
0: a se di ka ke le bo
5: o go le ke ma le mphetsa la hle ha se sine la mari ya mpembane wana na moholo wa hola mose yena ke ntla o le mphetsa mpembana o ka manika o kri ha mangwana ya ke hi girl happy birthday ke ma ni ha masaba le gato madule ke tse madule Happy birthday ra khaitse ya ka o be le tsa tsile mona tsi ba tsike ha mona tsi kana ka wena ngona go be ka thuto
0: ke ya le bua mabinda
5: e ke ka tola
0: mami di khotso
6: eh captain
0: e la ndate
6: eh u rang captain
0: u sabutsa ntseria wena o ntse ya jwang
6: a le ri tsala mo captain
0: mmentsa ya jwang yena
6: a o ntse ya la ntse o lo captain
0: ya le bua hle ya bophelo boleteng
6: Kapi, kapi, happy birthday ho motswala wa ka o ka mana ka Kingsway ka Binoni. Yena ke motlale ga gapu. Ke ge kazi. Hola hola hola hola motswala o bene le letsatsi le monate. Re se ke tshatela le ka dia nwane moedi. Mo se di molo yena mo.
0: Ke jo jo wa.
6: Le yena wa hola tsatsi lena.
0: Ke a leboha hle ke a mo lebohela kere.
6: O bile ka dia monate kapi a utlwa.
0: Le tlhono lo fetseng ho wena le ba lapa la hao.
6: Dango.
0: Hey Tara, tsabele tso ke le sedi mme di dumela hle.
7: Ba tsantse masoko.
0: Ha mana di jwang mo squi.
7: Ke tsa hantle.
0: Ho bana ngwena moye ka go wile tshe. Squi we tsa jwang hle batho ba le bangataka.
7: A ndi wa shogo o di mo tsa khala ke le tso ke le sfuwa teng.
0: Ba itsho jwalo, itsho jwalo. Bua le nna he ke manya kitikang la ela tsolo ka jeno.
7: Ke emetse madumane ke tshelo sa rangwana madumane ke ga hola selo kgone se tlwa morata
0: hala hala hle ke mo lebohela hleng kgono
7: thank you the most good
0: asimo he kgono kgono wa tsona tsebeletso ke le sedi mme di dumela
5: dumela
0: hela motho e moholo khotso
5: rutele ga
0: bunza buqae kwa ba ho buya jwa
5: ya se go a di mantoro ntoro ga mo rata ntanga thate ba tlhoko ke mathinsi aka amabedi mathinsi ke mtumile mtumelelo
0: ke a utlwa
5: mo tse 8 skembe na ntate magogo
0: ba etsa se kae
5: ke 8
0: hele ba hudile
5: ba tlo ke ntata bona a be le sego a le mona mo Toronto mtumela nga ka mashadeng a 8 go di mo na ntate magogo
0: ntate ke a le bua hle fate fatela magabunyane wa noa ka papa
5: a ba tlo ithola ntate magogo
0: Ale ale chabe le chabele bohle.
5: A nida tso.
0: Ke le buile gabane se ke ntatetseko. Mamedi mitsotso e mashume mabedi le mitsoe meraro hantle ka mora ho rra ya bone. Ke mohona no ke la hao. Di thewa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le SADF FM. Ke moqhubelo ka jeno e tla ba semphito ko fetele patlelo motho e motle bamba rona re lo kwala mabaka. A bo hlokwa mabenkeleng ba bang re tla mikiting ba bang re tla mafunki a tseba re lahlehetswe ke ba maloko a rona ba bang re lahlehetswe ke batswadi ba rona bana ba bo rona bana ba rona phephi ho malapa ohle a tla ngo tobana le lebitla ka jeno le kwinya bana ba ratuwa ba bona phephi botlaloka botlalo ho rena nining ho tseba modimo fela ha re be le tshepo ya ho tsohle ditlaloka ka letsatsi le leng mokgono e mongwe kile a re gona ga o ntse o fapanya maoto o ntse o ya godimo le tlase o nne o tshepe gore go se go lokile gobane wena ba gao bophelo bo sa le teng dumela tle
8: go yala go mmino go monate go banyala makop dibuto o buti
0: ke theowa le motho ke a mo rata ebile ke a mo tshietsa ka nako tsotlhe ga a na le mokitsana ke ba moo ke bua ka thebe a ka tswa le ka pretoria a ka tswa le kae kapa kae ke aya gobane ke motho a thabisang pelo yaka bula butu ya buti re je monate ke moqobelo

re megolo go tshane melala ntle ha re etsa wele welele ke ha re etsa thapelo sila kwae re yo tsuba thabeng re yo tswala mosweu wa le ha ha ntidi u bitswa le babalasi ho thua yo thusa di kgagejana ntswa ke ntsana ntola ntidi nka ikgotla ka ntidi ka kuka modimo a ko rutlwe re ya rapela mmakane o ilwe kae ho sa ke ngo khutlwa re tla bonwa bonkgono ba llela matlala kapa ba bona drumba shwile ba bona ka pakatsa mabitla beng ba dikgomo ba ntse ba lela ba re tsa bona di a tswalela neng tsona di tswala di ata di ntshetsa marole pele ka lala le ngwana seho ka hatsela ngwana seho ha ana molongwana ke re ka bua le yena ha bui feta o phokole nna ke kgathetse tlhabantse tshweu le nee badimo le tle le bona modimo a thaba ha medimo e thabela dikgarebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa wa llelwa ngwana seho o letse a disa meloko meloko ya habo ke e tseba kang ke tseba ya haeso le yeso mogolo ntidi wa bitswa magwagweng le magwagweng di teng dikgare jaana ga re etsa welewelele modimo wa korutlwe re a rapela.

ke a utumedisa momamedi wa ka ya ratehang me ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries ka monaka motseng wa Ekurhuleni Palm Ridge. Tshebeletso eo ke o tlisetsang yona ke tshebeletso ya matshidiso mme ke ratile gore re fumane thapelo. Modimo wa rona re tshidisa malapa ohle ao a lahletsweng ke baratuwa ba bona. Ba bang ba siuwe ke batswadi ba bona, ba siuwe ke bomme wa bona, bontate wa bona, borakgadi, bommangwane, bomalome. Ba bang Modimo wa ka lokileng ke bonkgono le bontatemoholo. Tate a lokileng ditloholo, ditloholotloholwana, Modimo wa ka le bona bo motswala. Le ha o le jwalo re le tshebeletso ena ya lesedi, re re ntate a ko tshidise dipelo tsa bona ka lentswe la hao. Lentswe la hao le jwalo ka injection Modimo wa ka, yeo ntate a lokileng e tlotla e fodisa Modimo wa ka bohloko bo dipelong tsa bona le meyeng ya bona ka lebaka la tahlelo ena ya baratuwa ba bona. Mabitsong a mararo ntate le mora le moya o halalelang. Amen. Ha re lentsweng la Modimo lengolong la Pesalema ya 147. Psalm 147. Re tlo bala temana ya boraro fela verse 3. O fodisa ba pelo di hlabeileng, o tlamella maqeba a bona. Mona lentswe la Modimo le re batho bohle ba lahlehetsweng ke baratuwa ba bona, ha ba ke ba tsebe hore ho na le Modimo mahodimong yeo a ba atamelang ka hara tlokotsi ena, yeo a ba atamelang ka hara tahlehelo ena, yeo a ba atamelang ka hara bohloko bo dipelong tsa bona, bohloko bo meyeng ya bona, bohloko bo dikelellong tsa bona. Lentswe la Modimo le re mosebetsi wa Modimo ha ba atamela o a tseba ebile o a utlwisisa gore ba lahlehetswe ke baratuwa ba bona, ba nyahame, ba lahlehetswe ke baratuwa ba bona, meya ya bona e wile mme ba saretswe mme ba utlwile bohloko. Lentswe la Modimo le re e be ba Modimo o ya fihla ka lentswe la hae o re, nna ke le Modimo ke fodisa dipelo tsa lona tse hlabileng.

0: O fodisa bomme, o fodisa bontate, o fodisa bonkgono le bontate moholo, o fodisa bahlankana le barwetsana e tshiu ya tahlehelo ke tshiu e bohloko ka tsela e makatsang, ho bodutu pelong ya hao, ho bodutu moyeng wa hao, o sulafalletswe jwalo ka motho ya tlalletsweng ke naha, hantle hantle ha o tsebe hore na o nke eng o e lekanye leng, empa lentswe la Modimo ha ke lebala le re ona maemong ana a jwalo ke maemo ao Modimo a fihlang a fodisa bohle ba dipelo di hlabeileng, ha qetelle fela ka ho ba fodisa ebile o ba tlamella le maqeba a bona. E se ka Modimo a ka o tlamella leqeba, mme wa ka, ntate wa ka, abuti, ausi, nkgono le ntatemoholo, leloko lohle le sa tla ema ka pela lebitla le ahlameng ka Kreste Morena. Amen.
1: Lentswe le utlwahetse moruti re a leboga, mme ke na le tshepo ya gore le fitlhile tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Mamedi metsotso leshome gantle ka morago rra ya bohlano. Jwalo ka ke hlalositse re ke ne mokgatlhelong wa go qetela wa lena le ratwang lenaneo ke la gago la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya Lesedi FM. Go bakganni botlhe ba tlang ka maeto ka jeno, ha re boloke melao ya tsela kgabanetseso fela pele re kena leetong, ha re ke re lekoleng makoloi ya rona, re ke re shebe rona a loketse tsela na. Ke yona potso ya ka ka jeno go wena momamedi, a na pele o kena ka ro sepalangwang sa gao kile a potopotoloa, wa ka wa sheba gore mabidi a lokile, wa ka wa sheba gore diwipa ga di a sebetsa, sheba gore na ga e dutle oli pele re nka leeto tlhe, re tswa fa o ema nako e telele mmileng go sena manya re thusang. Ka kopo lekola koloi ya gago, kena karatšheng o shebe tseo tsotlhe e bang o sitwa ke o di sheba lapeng, fela pele koloi ya gago e duma tlhe motho e motle e potopotoloa o sheba gore mabidi a lokile. Ke a kopa mmamedi motle go lona botlhe ba tlang ka maeto, ke lelaka letsaleto le monate le tlhokang tshitiswa letho, bakganni ba ditekesi, bakganni ba dibese, ke a le tlhompha kgabane tseso bane le sebetsa ka setšhaba tsatsi le e tšhabang le le dikelang. Maphelo a lona ga a bolokega, a dulang le fadimegile ka dinako tsotlhe, mme le moatametse ya roka metseng gaufi le lona gore letsatsi lena e be letsatsi le e tlhonolofetseng, letsatsi le e tlhokang mathata. Go lona botlhe ba yang mesebetsing, tshebetso e ntle kgabane tseso, ke nkile ka tiba le go lona, ke latlhantse le lefatshe, mme ke a tshepa gore le tla etsa mosebetsi o tswileng matsogo pele ya pele kgabane.

0: fa mantsantebe di ome di sini di omela mogwabotlunga na ke motho wa tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka dibitso ke tshabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa phele u makotla di merika pele nna hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele
1: le hoja bofutsana e ne le motho ba nna ka be ke boqosa le teng ke boqosa ka teko ya polao ke hle ke botshwarise ntho ke yena ba nna e kwetlala motho fatshe le hoja a rapela bo sa feeling mpitsetseng diagente ke hle ke eketse qoso gobane teko ya polao ga e sa le yona fela fela ntho ebile se kenyeletsa ka gare moqwebane wa banna banna ntho ke ena e nkuketse megaeso batho ba shwele mona ba ntse ba labalabela ebile ba ntse ba lakatsa la tšhaba le sagane he momomedi e motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la moqebelo ke moqebelo wa ntho tse ngata ntho di tla e tsala ka ntle ka mona bang ba tla godimo letlase le go ja he re se re kene nakong tse maphodi banna nako tsa go bata ke a tseba gore bang ba tla tswa ba ye meketeng le meketšaneng e fapafapaneng ba bang ba tla mesebetsing ya manyalo ba bang ke mesebetsi ya bafu nnete he ke sentse ke tlhalosa ke reng lona ba le mmileng gana jwale ba yang kaekae ee qhobang gantle mono he nnete o bane le lokela gore le tla lefinyelele moo le lebeletsong gore le fitlhe teng ebile le rona ba setseng ge ntse ge labalabela gore ga le tswa mono he moo le mengweng teng le gotlhe le ntse le feleletse ke ka gona ke reng boipaballo bo molemo go feta setlhare jalo ka e le mone he momamedi le ile la phirima la maobane ke moqebelo ka jeno le tšhabile ebile le sagane ke la mpolelele lena leo re kenang go lona ke phala ya tshebeletso ena ya lesedi le tla wena gang fela bekeng ga e le moqebelo go tloa metsotsong e lesome le metso e metlhano ka morragora ya bohlano re amane goreng ya botshelela re a o leboa matshogo matlhoko re a leboa soja tswa ka mona ka thabeng tsa matsoo ka beloko mo banna matšhabeng re o lebile soja ke tsamaya le anatikontla jalo ka gile ka etsa le bekeng yane ya go feta le ka jeno re ntse re boetsege le mmogo o tseba ke tshwege ka metšhini mona ke motshwara bakeng sa beke tse pedi ya e kile ka utlwa mmamedi a ntsang potsa mona nenneng phoso di teng ke ga wa utlwa ke tsamaya le ra metšhini mona gore ga o ka ba le phoso bekeng yena le bekeng yane e ntse le ena ikarabelelang tabeng tseno ka ofela le se ke la supa nna ka monwana fela ke ise motho ka mosebetsi ba re o etsa jwang ka waloma ga ke mono mamedi wa tshebeletso ya lesedi dumela tlhelo wena re o dumedisa lape mono mo mametseng tshebeletso ena ya lesedi o le gona teng re jalo ka e le mona ke se ke bokile dikgomo ke phamisitsela ka letso ebile ke ile ka gata yaka kuana go ka bontsha tlhompho eno e o entseng ebile ke tlotla ke o tlotla jalo ka momamedi wa lesedi ka gore o kgethe go mamela tshebeletso ena ya lesedi ke tla ke tsibilela ka jeno he lenaneo ka gore ke tlo nkapine mona tekwano nke ke bitseng tate kgopolo ke motho wa ka mona ka thabana mahlanya ke molelate jalo ga ge tlapine monate banna a re kelelofa nnete ga ke sebetse e tla re ka morrapine na ya kgopolo motho wa ka mona ka thabana mahlanya eo e seng e le mofu ke tlabe ke wela antle ka gara moleka wa tshimo fela ntumelele ke tle ke bitse ntatamaga.

ye ba pele monate he mo medimo tla wa tsebeletswa le sedi go polo motho a thabana mahlanya ona khita pele monate ya holo a re kelelofa ke monate ya o kineng ke re ketle ke tsebile le naneng lona la mpolelle mo qebelong ona ka yona o tsebe ka mehlala matsatsi hore ha re ile rawela hantle ka ramoleka wa tshimo jena he se o re tlalang ka sona beke engwe le ngwe ke ya o lekola he mo mamedi re lekola mahlahlelo a mabedi a o re neng rusile ka ona beke nye fitilenga me re lekola rona ka re botse o ile ngwa ditsubila dine ri reng empa pele re etsa tseo tsohle seo re se etsang ke hore re tle re o phethele mahlahlelo ano a mabedi ao re neng re usile ka ona re ke tle ke phethe mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ke tle ke nanabele hlahlelo lwa pele le teng ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senyamafi ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke e mona e sa itshebeng se le ting ke nonyana e marrapo diphakeng ke re shit ke a hook ke re shitilo Hele hele le matabola di thota mahlabe ntho ya o pepa thota ka sifuba ke re tseleng mo tsamayang o yentse phiri modula khoha ha rona re tseba pela e le yona modula khoha rama banta wa hana machaba a kopani wa huwa kala ho le pefa wa re ntwe monate ya phetwa motswala ntse la ho la utlwala hole lampa la hlohlontsa ba ka kopana mo itapeleng wa otela ka bana ba batho rama banta mangolo a sala a o setse morao maphelo a botswa fa qetelwa ka tsaleto ba o botsa o le hole o le chikapa o le moseo mawa o kopane le tse kgolo dikakapa ke bolela bona bo morra Simone wa gutla teng o le mope o tshabeile wa etella ka hore pale ha iso fele ke se ke tse pele ya pele kuchiku shu wena phinda mozala Gere kha pula hore iki mpulala leo he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo la pele ho ano a mabedi a o kineng ke usile ka ona beke nye sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsubila tseno tso hledi a gele mona ho maferega tj@sabc.co.za fela ntumela hore ke te ke le phete e ba mohlomo ntse betsa tsona dile tsa iba ho le phete ngaka ke boela ke tswela mathefa tseno nyana senya mafimi gere Kerripshedilo. Hele hele le matabola di thota mahlabe. Ntho ya o pepa thota ka sifuba. Ke re tseleng mo tsamayang o yentse phiri modula khoha. Ha rona re tseba pela e le yona modula khoha. Rama banta wa hana machaba a kopani. Wa huwa kala ho le pefa. Wa re ntwe monate ya phetwa motswala. Ntse la ho la utlwala hole. Lampa la hlohlontsa ba ka kopana mo itapeleng. Wa otela ka bana ba batho rama banta mangolo a sala a o setse morao maphelo a botswa fa qetelwa ka tsaleto ba o botsa o le hole o le chikapa o le moseo mawa o kopane le tse kgolo dikakapa ke bolela bona bo morra Simone wa gutla teng o le mope o tshabeile wa etella ka hore pale ha iso fele ke se ke pele ya pele kuchiku shu wena phinda mozala ke re kha pula hore iki mpulala leo ke lona he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kileng ke usile ka ona beke nye sa tswa feta mo kileng ka rao tseba dikarabo romelela tseno tsohle di agele mona maferika tj@sabc.co.za re ke tla ke feletse lena la pele ka hore ke nke pini monate kwano nke kebitse mohale wa dioding ke ntate tai se ke ntate tai mane kwa kamane ka pulane a tla kgitla nthwe monate banna a re lesumata ore le ntlhaile hampe ho ba le ntlhaile lesumata le yena motheno e se e le mofu re ke nke nthwe monate ya mohale wa dioding ntate tai se ke ntate tai mane ore lesumata.

0: Ye ba pini monate he mmamedi motle wa tsebelo tswa le sedi ene nge feletsa hlahlelo lane la pele ho ana ama bedi a o ke o phetelang ona ile hona ho ho popotsa molomo ditaba ile ama bedi a o keneng ke o sile ka ona beke nyane e sa tswa fete re kenke lena la bobedi le teng ke tle ke tshole mathefatse no nyana senya mafimi ke re shit ke ho ke re shit lo a sa balweng le ho baleya ka palo bongata metsi maqhubuqhubu ho tshosa batho le disesi a lwebe hlana bosiu le motsheya re selemo pota ke metsi o tlala seatla mmoko wa ramasedi ntata ditšhaba ntho a dihahabi disesi tsa sasang ka hara metsi batswasi ba ditlapi ho re ya re ya metsing a se dikounga moo sesang a tlhapi tse kgolo nna ke tseba maruarua yona ntho e fupereng maphelo a bahahlaodi ka ditshwantsho wena o jereng moruo wa bakatse ka mabopong o tshware o tiise ngwana le godimo ha o bua ka wena ke hopola tshepe a tshepe e sesang a kwana maqhubung ke tsho sona sekepe se petsang metsi ho ya le ugu ke re qha hul hore iti ke a le phetha he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lena he la bobedi ho ana ama bedi a o keneng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta o le phethe ngaka ke tshwela mathefatshe nong yana senya mafimi ke re shit ke re shit lo a sa balweng le ho baleya ka palo bongata metsi maqhubuqhubu ho tshosa batho le disesi a lwebe hlana bosiu le motsheya re selemo pota ke metsi o tlala seatla mmoko wa ramasedi ntata ditšhaba ntho a dihahabi disesi tsa sasang ka hara metsi batswasi ba ditlapi ho re ya re ya metsing a se dikounga moo sesang a tlhapi tse kgolo nna ke tseba maruarua yona ntho e fupereng maphelo a bahahlaodi ka ditshwantsho wena o jereng moruo wa bakatse ka mabopong o tshware o tiise ngwana le godimo ha o bua ka wena ke hopola tshepe a tshepe e sesang a kwana maqhubung ke tsho sona sekepe se petsang metsi ho ya le ugu ke re qha hul hore iti ulala ke lona he mmamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ama bedi ana a o ke ho popotsa molomo ditaba ka ona ile ama bedi a o keneng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta moo kileng ka re ha o tseba dikarabo ebile utlwa rona roki tsena mona di bolela kae tshibila tseno tsohle di akgele mona mafereka TJ at sabc.co.za re ke mathise ba ka bofofu he mmamedi re ke re bone re tadime ka re botse ileng tsa kena ho tswa ho wena jalo ka mmamedi wa tshebeletso ya lesedi eno a pela kenang kwano ke telo tinda a re kgotsotlhe ntate saga kampa makolometsa re dumela ntata banana nna ke telo ke ka mona ka botshabelo ka e-section a re kgotso ngwaneso o mphile karabo tse pedi a mpa karabo ya pele a mpa karabo ya bobedi a re ko o mametse ke mametse tshebeletso ya lesedi mokete sebela le ena o kene a mpa karabo ya pele mokete sebela a boela a mpa karabo ya bobedi mokete sebela o ka mona ka matšhabeng ka mona ka Welkom thabeng tse ileng tsa ahwa ka matsoho mapitso masakala o re kgotso ntate maafrika a mpa karabo ya pele a ba kenya ka mona ka senyesemane ka masakaneng a mpa karabo ya bobedi mapitso masakala o ka mona ka zone 11 ke ka mona ka Sebokeng ka mona heka provinseng ya Gauteng matwang mosolotsane a re dumela hle ntate maafrika a re dumela ntata banana le eno mphile karabo tse pedi a re karabo tsa go kitsena a mpa karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi nuku mosolotsane o ka mona ka Ramolotsi ke ka mona ka Philion Scroon Paul Ramoepane a re tage a re saga kampa makolometsa ha ile mafelo a beke motho e moso jalo ka mokubetso o mphile karabo tse pedi a mpa karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi Paul Ramoepane a re ke la ka le lebitso he ke nyolwa ka mona ka Botstown ka mona ka botshabelo banna ka mona ka di-alphabeteng ke ka mona ka dikhakung ka botshabelo re ke bone mongwe a ileng a kena kwano he mmamedi jalo ka ke bona gore karabo tsena di ngata bona bona ba e sale he tsene di etsa karabelo mahlatlhelong ana ka bobedi kgotso moletsane le ena ke eno wa kena a re kgotso motlhwathupa a re ngwana mme karabo tsago ka bobedi ke tseo fela tsabe tsona ka nnete di ile tsa eba ngwana yo swara ke tla leka gape nakong e tlang kgotso moletsane o ka mona ka Deepkloof ke ka mona ka Soweto ka provinseng ya Gauteng dingata dingata ere ke di bo ke di be antle he mamedi ke di be hantle di sketsa mathaka nna mona ya ba ke ola tseka o dimo jwa se ding tlhaisa a se kwana ka re hona letse ke di tlotseng puselo tso moshwariba ke moshwariba puse ka mona ka universitas ka Bloemfontein le no mphile karabo tsepedi ampha karabo ya pele a boela ampha karabo ya bobedi tonani JC ngona mofokeng o ka mana ka qwaqwa ka phameng ha iso thabana tswana ka mona ka qwaqwa mothenwa ke gaitsedi ya banana ke gaitsedi ya ntaoleng le marisebo o mphile karabo tsepedi a re ntate mafrika ya pele le ya bobedi ke tseo a re ke a dumela gore ke o thegaditse le mafelong a nabeke ke a leboa phoka ke a tsewa gore ka mona heka maboneng ngwaneso mokwena stirman o re dumela tlhe morama fereka karabo tsa go ke tsene he tsa bekenyane e sa tswa feta ka bobedi o mphile tsona ka bobedi ebile a ba dikenya ka ramasakana a re nna ke mokwena stirman ka mona ka magrepising ka qwaqwa ka thabana tshwana fela ke a tseba gore morao tse ene ha stirman ha re ntse ka qoqa mona le mane wa mpolelelo ro ka mona heka provinceng ya KwaZulu Natal ka mona ka Hammansdale yo ka mona ka Hammansdale ka mona heka provinceng ya KwaZulu Natal le rata thateng le na ke yo no ke na re dumela hlenta tema Afrika a re dumela ngwana mme o ka mane ka bohlokong Bethlehem ampha karabo tsepedi o mphile karabo ya pele a boela ampha karabo ya bobedi abtsietsi kitsietsi magalanyane le na ke yo no ke na re dumela hlenta tema Afrika ka mona ka Thabaronto kimo nna ke dutsi ngona teng o mphile karabo tsepedi a re ya pele a boela ampha ya bobedi a re ho tswa ho ntata Pulani le dimakatso kitsietsi magalanyane ya le ka mona ka segutlong ka Thabana Tswana ke ka mona ka qwaqwa bana ba hla ba hla ba le bangata batho ba qwaqwa re ke bone kwano ya kena ke mokatswana mokatswana wa kena le na kwano ngwana we se mokatswana le no mphile karabo tsepedi mona dumela hle musi ya motobatsi nna ke mokatswana ke ka mona ka matatiele ka thoteng ngwana we se mphile karabo ya pele a boela ampha karabo ya bobedi ya re ke a leboa morama fereka diketso malejwane o mphile karabo tsepedi le na diketso malejwane DJ malejwane ka mona ka phomolong yena man ho 89.9 a re kitse ndate mafrika karabo tsa ka bobedi shwapi mkabani o re kgotsa musi ya motobatsi wana phele o se fotla di merika pele le no mphakarabo tsepedi o mphile karabo ya pele a boela mphakarabo ya bobedi ngwana we se a buita batsengata o re fela titi o te shwapi mkabani o extension 9 ka phameng ka mona he ka Bellefontaine le faso mohume le na ke yo no wa kena kwano le faso mohume re tage re ntate saga ntate makolometsa ntata banana re bana no nyana ke sinyonyana senyamafi e fofang ka bohlale re ke morena le faso mohume ka mona ka monyakeng ka Vessels Brown au kibile ka mona he kgoding yana o feta ka monyakeng Vessels Brown re isitse di calendar tsa le sedi FM
1: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa het clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: tseba hantle kolo sa phiri ke a setseba khalanyone ke a tseba ka mona ka Harry Smith bana ka tswana le ka mona ka beloko mo machabeng ke bakatse o kiditse bang ke a leba kwena ke le buile ngwaneso eno ke mkhaya eno kwae so le hasa maziwazo le ene ke no kene kwano le hasa maziwazo impa eno apile wingwe tsika sinyisimani hampa yona ka sesotho ya bobedi a engola ka sesotho le hasa Lucas maziwazo o ka mona ka bophilong ke ka mona heka Van der Bay Park ka mona ka lekwa ka province ya Gauteng ntate Sampi Masiu ardumela no nyana senya mafi arbana ke di ke mara rapori pakeng le no mphaka rabotse pedi mpile ya pele a re fela ina ya pele tsebedi le tsa eba ya bobedi a re kutile antle hore na no bolela kai a re henda tema Afrika na ke ntate bashanyana ke mohatsa mmemma molete dipuo Masiu ke ntate Sampi Masiu ya leng ka mona ka Pretoria a romametse tshebeletso ya lesedi a le ka mona ka Tshwane foka motlong le ena o kena re dumela hle mathegetsa le ena mphaka rabo tsepedi o mphile karabo ya pele a boela mphaka rabo ya bobedi ngwana we so he a re ke ntata tlhonolo fatso he a neng a o fa karabo tseno ka bobedi ba tsona ke foka motlong ngwana we so he o ka mane ka mosolo banna ka mona ka Kronstadt ya ka Kronstadt fela he o re lapeng ke ka mona ka bohlokong Bethlehem ka baka hopola Kronstadt ka hopola ditaba re ke bone he e bile ngai lang kena kwano ke mokotedi ngwana we somkotedi o ke ene he mokotedi general ka mona ka nyakalong Allen Richa le no mphile karabo tsepedi ke ntata bohlokwa bontle le thato a re ke a leboa hle ntate Mafrika motseke pejana re dumela no nyana senyama fi ka re botsa o kitsena ya pele we ngotse ka senyisimane go tlalosa re nete ha ine pa ka o tshojwalo ya bobedi ke e bona kiena he motseke pejana o ka mona ka brand foroto bana ke ka mona ka majwe masweu lindela mafaso ke le buile ka mona ka Gauteng ka katleong o mphile ka re botse pedi ngonna we swere ke bona thabo tshwaela Tabo Tshwaela le yena o ke ene kwano Tshwaela o mphile karabo tse pedi ka mona ka Duncanville ka mona ka Fer e nageng a re ntate Maaforika ke nna Thabo Tshwaela ka mona ka Fer e nageng ka Duncanville ke le buile ngwana weso di fitlhile taba tsa gago ntate Oli Kitlalele le yena o mphile karabo tse pedi o ka mona heka mokwalo ka mona ka Vredefort le yena a re ke tseo karabo tsa ka bobedi kwene helo ya lezo le yena o ke ene o ka mona ka Bloemside ka mona ka Mangaung ka Bloemfontein ke ntata Lindiwe le Bongane le yena o mphile karabo tse pedi gotlang Ramudupi le nna mphi okene ampaka rabotse pedi bana gutlan Ramudupi kwano are ntate Maaforika ke imotswa ka mane ka Eastern Cape ka mane ka Matatiele ka rabotse ka kitse he ka bobedi ba tsona tsani le nna okene ka mona ka Johannesburg le nna ampaka rabotse pedi le hlohono no nyokong ka mane ka Gotsong Botshabelo nomoro nya ntwa pedi robedi hlano robong strateng sa lediga le nna hla diagela ntate Maaforika di bale kitse na hetsa ka dingwe pedi tharo ne hlano tshelela supa mona dingata ke ya leboga ele hlono no nyokong ngwaneso ha ile mona o ile wa fela wa phetisa Elias Sithole le yena o kene fa tentsentso poloru a mpha karabo tse pedi kgotso Ramohomane o ka mana ka TY ka Lesotho le yena o mphile karabo tse pedi ntate Molefi Mofokeng ke malome a re motšhana tsa ka kitseo he ka bobedi ba tsona fa tentsentso ka mona ka poloru tlhope ya Mokwena Pholo Magwasha le yena o mphile karabo tsa ka tse pedi ntate Diphapang le Nepa o ka mona ka meqhileng ka Fixback empa ka tshebetso ka mona ka Jemiston ka Gauteng le nna mpaka rabotse pedi Ifraim Mapuwe ka mane ka Morojaneng o mphile ka rabotse pedi ka ba ka ipotsa ka bona Thabang Sefatsa ka mona ka Freedom ka mona ka Freedom Square ka mona ka Freedom Square ka Bloemfontein le nna ke a tseba hore kana go ena he tshebeletso ya lesedi ha mo fete re ke bona thato Mazangwana Thato Mazangwana le yena o ke ene Thato Mazangwana ya leng ka mona ka Morojaneng ka di-Vestdorp le yena o mphile karabo tsa ka tsepedi Elias Tshabalala o ke ene ka mane ka Qwaqwa ka tshetseng ka Sefikaneng a gela tsa ka tsepedi Bethuel Molelekwa ko ko Sefochville o ageletse Mahlakuthani Jeremia ka Qwaqwa ka di-Belt le yena a gela tsepedi Poloshea ke ya leboga gaetsedi ya Mphafulane ka moo ka Orange Farm le yena o agetse tsepedi dingata karabo tse ileng tsa kena he Thulo wa Leeto Tsielo Champion Dlamini Pusheletso Mokwena ntate Bishop Chetuvuma Msimangasello maka Fanny Paul Ntidi Mosila Ntja ntate Modibedi Diamond Diome le bona le hlono no nyokong ntlhamisa pitso a o dingata bana beso dingata bona bona ba isa le karabo tse ileng tsa kena empa he ho siyo fela ke nako hore ibe nkana ka bala mabitso ana ho tswela pele jwalo ka hele mona ke se ke shebile hore nako e tla re tshwara fela karabo tse pedi tsene pa etse mmamedi tsa mahlahlelo ano a mabedi ya pele ene le Sibini se bitswang ka hore ke Ray Phiri Sibini Ray Phiri ya bobedi ke le watle ke mane mo metsi he a tlanjwa le nnete a lo bihlana ka bongata ha ba le metsi ano ke metsi a lo watle bile metsi hana bongata ka mogoheta ba dealing ka teng ke Ray Phiri ya pele karabo ya bobedi ke le watle ke tsona karabo tse pedi he mmamedi tseo ke neng ke re ke phete mahlahlelo ano a mabedi a o kileng ka o phetela ona pejana re ke fete o tsene tsohle ke tle ke nwe metsi e tla re ha ke tswafela ho kolobisa ntane ke tlabe ke nka mahlahlelo a mabedi e re ha ke tloha mona he re abe re phetela nane o la mpolelle moqebelong ona fela ntumela hore ke nwe metsi ke tla gutla
2: ho sa tsotelle hore na o apere overall kapa suit boiteko ba hao bo betla bokamoso ba rona Lesedi FM le tshehetsa mosebetsi e mong le e mong kgweding ena ya Motsheanong ka motlotlo, tlhompho le ka matla. Lesedi FM ke molelwa.
0: O ntse o mametse tshebeletso ya lesedi le nanao ke lona la mpolele ke moqebelo ka jeno ke itse ke moqebelo wa ntho tse ngata banna ntho di etsala ka ntle ka mona re ya re shebile goreng ya botshelela lona ba tswang tshebetsong ha e le o seng tjena yang hae di le robala le phomole lona ba tla mosebetsing ke a dumela gore le gobetse hantle ha le fitla mosebetsing le ha e le mafelo a beke le se ke la re magwa hayo ha le itse mosebetsi ge le shebile ya ge le shebile jwale le phomole letle le phomole e re mo mamelikeng ke mahlahlelo a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke nanabela lena la pele le teng ke tshwara mathefatshe ke re shedilo
3: Hele hele le wena mo senene wa miru mo ratwa ke bomme mo ratwa ke barwetsana ha ile dingwe ditona ke sa bua Fela ke re o be tempele ngwana batho, a thaba o ithule ka toho. O fitile kwano o nono petse o le motle o bohea. Fela ka jeno o tile e bile o tshile. Ha o ike e o falwa ka difalo. O falwa ka ditipa o etella ka o fata ka mello. Ke se ke ditibela o ise o tla kopa. O sane o tabe o le mofusi. O re kopela pula komelo e re bate. E melapo le melapwana e shile. Shi here ka hola ore ichi
0: Ere ke tlekile phete e mmamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo lena la pele ho ana a mabedi a matsha a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ebang tshebetsa o dile tsae bole phete ngaka ke tshwala mathefatsenong yana senya mafimo ke re shit ke re shadilo
3: hele hele le wena mo senene wa miru. Morato aki bomme, morato aki barwetsana. Ha ile dingwe tsona ke sa bua. Fela ke re o be tempele ngwana batho, a thaba o ithule ka toho. O fitile kwano o nono petse o le motle o bohea. Fela ka jeno o tile e bile o tshile. Ha o ike e o falwa ka difalo. O falwa ka ditipa o etella ka o fata ka mello. Ke se ke ditibela o ise o tla kopa. O sane o tabe o le mofusi. O re kopela pula komelo e re bate. E melapo le melapwana e shile. Shi. E re ka hola. O re ichi.
0: Leo ke lona he mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena. Ke itse wena o tseba dikarabo. Utlwa rona roki tsena di bolela kae. Tsebila tseno tsohle di akgele mona mo Afrika. tj@sabc.co.za e re ke lefeeletse lena la pele ho ana a mabedi a matšha ka gore ke nkepine monate kwano nke ke bitsang data di gauga fetsa ga gitla ntho e monate a re gomonaka e tla re ka morapinena ha yang data gaudi ga fetsa gomonaka re tlabe ge nanabela hlahlelo la bobedi.

Amedi re tlo fa monyetla o hlaise maikutlo a ha ho taba e bileng ka sehlong ho wena baking ena ebe ho ditaba tso hletse o dutlileng baking ena ebe ke ife e ka sehlong e o dumelang hore re lokela hore re be lihlo mme re bue ka yona le hore na mabaka a rona ke o bana o dumela hore e lokela ebe taba e ka

0: ke ipotseng ona
1: taba ka ngona mme ke tabele ya papadi e kgolo ebileng teng arabetse ngona mme ya TS Galaxy le Sundowns ngona mme mo TS Galaxy le nyaba kenya thupa ngona mme mara taba ya kwa fela e ne le taba ya mokotlisi Cardoso le wa Sundowns ga ke gane nnete fela ke gore ba bapala ona jale ba bapetse papadi tse ngata mara e ne le taba gore a lelata lebaka la gore o bapetse papadi tse 7 in 21 games mara nnete fela ga o thola o sheba wena kweng ga ona mo o tla utlwang Barcelona bo Manchester bo tlapa tse le tse dingwe di ka dulang di lela ga o batla go ba best o tshwanetse o dule o tseba gore ngwana mme o tshwanetse o sebetse ka maatla
0: fela ne ke batla go botsa potso fela mo re ka bapisa leaki ya Africa ka re Champions League le mohlala di leaki tse kang bo UEFA kapa di leaki tse kang bo EPL la Liga jwalo re ka di bapisa ke go bana re lokela di bapisa
1: kwena tsena na re papadi ya bolo ke 90 minutes ya letana and then di papadi ha o dlala wena go Betway le nna dlala ko UEFA re dlala 21 tapo dlala 40 le nna dlala 40 then and now taba e teng fela ke lebaka la gore ntho e teng ke taba gore fela tshwanetse ga o batla go ba best ngwana mme o sebetse ka thata
0: Barcelona e bapala papadi tse ka ya ka setlha se le seng fela Europe a ona le
1: senana ba ka godimo go rona ngwana mme because of rona re bapala 30 bona ba bapala 40 le premiership ya English e ba ka godimo go rona ngwana mme mara rona real ane bona ke ka go utlwang ko botlhalesetsa lebaka la o ka se utlwe ba lelagolo and then e le lebaka la gore ke ka go ke tshone re ga o batla go ba best tshwanetse o sebetse ka thata ngwana mme ga ke gane mara fela ke maikutlo a ka ngwana mme mara fela taba o lela molebe go ke bona fela e le gore e nyamisa moya wa ka ngwana mme mara fela go sane ke ba latlaletsa matlhonono
0: ngwanamme
2: tabagolo wa ka kena ke melata dada morero moetapele dada morero ka mane ka Gauteng o a sebetsa o tlosa melata ena e ntseng ya gotlhe mona re sa tsebe e senang dipampiri jale ga o ntse o kwalwa Gauteng mane tisetso ke bana ba baleya wale ba tla mona ditoropong tsa rona bo Makwating o fumana bale ba etsa tshimotlhelona ga o sheba tsatsing lena o fumana ke mofuta ona go sane ke mofuta ona le rona jale ka nnete ka fitlha go rona mona berereke aa le rona re kgathetse ga ba ba le ya Gauteng kwa batla go rona moo ba tlo tlala go rona moo ba letsa tshimotlhelelana di-service tse di a shota ngwana mme ga re na bo metsi ga re na bo eng ke tshimotlhelelana ba kene ditoropo mona ba nkile dishopo ga gona dishopo tsa botlhokwa ke bona fela mona a tisetso batho ba bantseng ba ba leya ditoropong tsena ga ba ba ga ba gutlela kwana kapa le rona bale re tla ekala bo Freestata mona bo Makwato ga ba gutlwa ga ba tsamaya bane ba ba le yang kwa ke a leboa
0: tna re sekute re le buile golo tlhe ga re yo ntate tlotliso o letsa le Bloemfontein ntate tlotliso le kae re tswile tlhe ntate tlotliso e betaba kgolo ke fe
3: ee taba ka e kgolo ke ena ntate tisetso ya mme o wa Women's League ore a nke dikoloi tse tswang ko nthong a dingodise ka bana ba gae batsa ntate tisetso ntho tse e tsalang ke batho ba ba sebetsang mmusong ka nnete ntate ento a sa lele ka mme ono mme o nka ba nta fumane lekotlo ya gore a ye le toronkong ntate tisetso batho bana ba qala e mongwe o tla utswa ka shekolena go sane ke e mong gape go sane ke e mong ga ba stopi ka o etsa ntho tswana le kang eo gape ke ntate tisetso e le reng ka setlong gape ke e ntate a qatang o e bua eo ntate moporesidente ba dumeletse batho ba tswang ka ntle bana ba di-shop gore ba kene ka makeišeneng a rona pele kwana tatisetso go na ne re tseba gore di-shop ke ka batho ba rona ba batho ba batsho ga ba dule toropong batho bana ba seke ba kena ka lekeišeneng di-shopo tsa batho bana ga di ye ka kwa ka toropo e seng ka lekeišeneng ga di ke di-stope ntho tseno tatetisetso ka nnete re tlo phela wang fatseng le
0: fela gore moporesidente o ba dumeletse o kena ka makeišene a rona o ba dumeletse ka tsela efeng tate
3: o ba dumeletse ka tsela ya gore ga ona le motlhang ba bonang di-shopo tsa batho bana di le poso ka ga lekeišeng mmuso ko ne o tshwereng maatla ntate tisetso rona re tla etsang fatshe mo rona re tla etsang fatshe mo mmuso ko ona ntate tisetso lo yana gotho batho ba na
0: ntate tlotliso ke tshepa e o feletswe ke airtime o fela re lebuile golo e re mamedi re ye go ntate tsholo o letsa le kamane ka Blue Gumboots ntate tsholo le kae
4: re teng kae mokwena eso
0: re tsebile tlhe ntate tsholo re na le metsotswana fela e beta bagolo ke
4: ka potlako fela mokwena ka ke batla go tlholetsa fela magotla ana a rona a dinyewa ka nnete a tshwenyegeng ka thata jwa le matsatsinyana ka ba ka la se bobodu le manyofonyo fona e tsala mane parlamenteng ya rona nna ke batla le buisa magotlana dinya wa rona wena mkwena ka ga ka tshwara jwa le ba bona na ha ya rona e siyeile jwa le sentse jo rona batho ba batso re sentse ha o sana bodulo ha o sana botito ka gana ha mkwena ke batla le buisa magotlana dinya le commissioner ya ntate matlanka e tsala ke thank you mkwena
0: re le bile lohle ntate tsholo mamedi re tswela pelong ka maikutlo a ho hari mabenkeleng
5: Emelt, ke ke tsore 150 hore re ke kota lentang. Empa ke wa ordera plata ka ofela. Ya extra cheese.
6: Skatso nye ha mi bro. Theola moya. Ke tla o balance ke o booste ka saka. Ho e-wallet ya hao hore o dule o le gaming. O ba leng ka lefa ke le banking efe kapa efe.
5: Banking efe kapa efe?
6: Ho jwalo bro. Ke kera straight ho e-wallet ya hao. Wena WhatsApp fela hi. Ho 087-392-5538 ho imodisa.
5: Ya, ke a leboha ka saka ho tjaka.
7: Dula o le gaming. Lefa hape o lefuwe ho tswa banking efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
8: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka, disolong tse jwalo ka 250 gram ya Rick Coffee Instant Coffee le 750 gram ya Right Brand Coffee Creamer ka 99 rand ka bobedi ba tsona. Di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa sepa sa witlhatswa sa Protex ka 29 rand. Le 2 kg ya Surf Hand Washing Powder ka 49.99 fela. Di fumane ya mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free Starter ho fihlela ka di 24 tsa May.
9: Joratu ke thabetse ho iphumanela tjhelete tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
10: O fumane tjhelete tsa insurance nya hao?
9: Eya, ka my cashback ya my way. Ke iphumanela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Hobane ke sa ka kahlahlala claim di dimontse pedi. Ke fumana 5680 rand
10: cashback di dimontse pedi. Ke ke tobatse monate tse ba.
9: Ifile.
11: Ba tshuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlelwe claim mme di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Re bela re wa moela mo mamedi ho lena la mathumisa shebana ko metsotso e mashome a mabedi le motso ka mora hora ina ya botshelela re ya ho ntate Sebofi o letsa le lentle kgotso ntate Sebofi le kae re tswile ntate Sebofi taba kgolo ke fe
12: taba kgolo ya ka e motsela ho ina ngwana mme dipola ya no ntate le hore ke tsila ntate la ri tsimona e tswele mo ho tswile ba se hore ntate mkwena ke tsile ka
13: ke na re bolana bo rona ha ke utlwisise gore le haebe okay di nomoro plata tsa batho ba ke tsa Lesotho empa ho bolauwa rona batho ba baso e ne ka re o ka isiwa leano la ntate Mokoena ka boikokobetso go ko kgutlwiswa dithunya and a se mona fela jale e se le pele a rona mona bo ritsi bo tlelelela mona bo lentsi bo Petrestein ga o se o thunya batho and e nngwe gapeape ntshositseng ya go qetela ntate Mokoena koloi ya seponisa ya ntate wa naganna wa leponisa a chatšhitse motho mme a matha a re o lo sheba kotsi moo le yena a tšhaiswa le ngwana kore ntate Mokoena tse ding tsa dinthong tse di tlhoka gore re kope modimo gore modimo a re etelele pele ena ya dithunya ntate Mokoena ka nnete e ntshosa letswalo gobane o thunya batho otlhe go bolauwa batho le ba senang phoso ba thunya ba bolauwa ka nnete ntate Mokoena e ntshositse ke a leboa kwena mafelo beke a monate
0: re lebuile tlhe ntate Sebofi re ya qwaqwa go ntate Masua ntate Masua le kae re tswile tlhe ntate Masua tabagolo ya okefe
14: taba kgolo ya ka ke nana ya bo legato e nana e tsosang taba ya phalafala wena ptitisetso a ptitisetso go ipha mogopolo wa gore bo legato e meng ya boradipolotiki e bona se ratametse gagolo nakong ya dikgetho mme ba batla go iketsa bo ngwaingwai sengwe amogena kudu morenang gate ke le moo ka lebaka la gore ba batla go senya mokga ona o busang o na le ditso eke ba ka gwa boutelwa bona fela mme jale ba tlamehile go ba gopola ge le maaforika borwa re a elelelwa taba enane ba e bapalang ba bapala thute ka lefe le mmune go tswa ya o butse ya ka takatso tsa tshina ditikisiso
0: o bua le setho boetsa pele motshetsi wa mogao busang ntate maso
14: no a ke wiki le ntho motshetsi wa mogao busang ditikisiso ba tsela ke hlokomela nke ge ga go ditifatsa ditikisiso re a bona maga yena na taba yena re a bona gore lo boga dipolitiki ba ba pala thuto ka lefe o tshwana le gone ba tsena na ditikisiso a ke re santse le batho ba totlatla go rona ba canvas imane le go tladula fatshe ke bone gore no moralo le manifesto wa moga o itse kona e go hopolang go no kona o tla e sebeletsa nna maga go ba nnete re tlamehile go re be le nnete fela re a e bona taba eno ya gore bampa fela ba etsa mosegese go ba nna kwa dikgetho se atamele
0: ntate maso a re leboile tlhe ka maikutlo a gao re ya go ntate maphakisa o letsa le botshabelo ntate maphakisa le kae
15: madume ntate pisetso o phetse
0: ke tswile tlhe ntate maphakisa ke tshepa o tswile le wena taba golo ya kefe
15: ntlha golo ka ya beke ke ya puo ya moporesidente Ramaphosa ha re ha resign ke iputsa botso ntate Ramaphosa step aside policy ANC o na se etseditse bomaka ha ile mona na sa batlo resign ka nnete ntate Ramaphosa ha the west tulo o duletse go tlosa batlo tulo yena ha ba tlo i remove ka nnete Afrika Borwa a ona mo iyang teng ka tlasa tsa mesiwa ntate Ramaphosa ntate pisetse
0: ke nyane le mona step aside ANC siring motho o emela ka thoko a o etsa etseng ntate Maphakisa
15: ha na le diketso tsa bobodu jwalo ka batho ba tshwanang le
0: boemakgashi a fumane a le molato wa ke rato bane di diqoso go tla tseseng di fumane re ka nnete motho o lokela gore a arabele diqosong tse jwalo mo presidente ha ona mo mafumane gore o lokela go araba diqosong tse jwalo ha ona mo presidente go tla mo reng o lokela go arabela dintlheng tse itseng ke ka gona mo presidente a ke nga emela ka thoko bana step aside science se re o emela ka thoko le magotla dinyawa o fumane gore o lokela o na le seo o lokela go arabela o so
15: mongaka ntate Ace Magashule ha a soka a fumana molato immediately fela a nna tlhaya ka taba tsa manyofonyofo ntate Ramaphosa o lamelela ka thoko mosebetsi
0: magotla dinyawa itseng ka ntate Magashule
15: magotla dinyawa seisa ntate Magashule ha e soka e fela
0: magotla dinyawa itseng kae legotla la dinyawa le bua ntate Magashule le reng kae ke o baneng a le kapelo magotla dinyawa a jwale
15: o amanya le taba tsa
0: magotla dinyawa a fumane gore na le seo lokelang go se arabela ke re
15: le ntate Ramaphosa ntate pisetso o lokela go arabela taba ya phalapala a emele ka thoko hanyane fela mosebetsing ga o ntse o fuputsa le case ena ya ntate pisetso
0: fela e ntate Maphakisa ke le buile tlhe ke le buile ga re yo ntate Sekete o letsa le Bethlehem ntate Sekete
16: morena pisetso
0: ntate
16: ke batla go bua ka ntlha enana ka mmuso o tlhalosa gore tlhego ya mosebetsi jale ntlha ya ka e bonala gore labour market be flexible re bona flexibility ya labour market ka bile all sectors tsa economy tse ka petroleum mining le di-banks di be tlasa taolo ya mmuso morera tisetso ke le buile
0: the risk it ha re leboe haholo tlhe mamedi ha re leboe ha le mo tlhaitse maikutlo a hao le kamoso
17: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News Rena Kabelo
0: Kina koma media re re o di ngwana mo yeti ya re fe di temperature

0: mohala. Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Thabang le nna, ho qebelo o mong le o mong. Ho renya bosupa hoseng, ho fihla ho renya borobong. Le sebongile sono, ho lesedi FM.

ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tsetaolong ho o tla bona ba tletsetletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le magoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa

0: mamedi ke mesoso e mashuma mabedi na le meso robedi pele re fitla ho renya borobedi ere re tlorna ke bo mambana ba le hlonolo ba qetang dilemo ba le mmoho le nyalong ere mamedi tlere kene ho bona ka WhatsApp ku tlorna ke bo mamba tshwana ba qetang dilemo ba le mmoho ka hare ho le nyalo
1: ho tso re se pise ka mahao kopela muruti waka muruti le aba le memale aba e ba katana kwe telele bana le nakwe telele la kse ditsebe magae tsela e ba tsileng ka yona ke nakwe ye telele ka tsela e makatsang modimo tsa ba hlonolo fa ditse ka leteng tsa ba le mmoho ke ntate marapedi mona monyake mona spongile ke lebuile
2: dumela mane boingi ke kopela nthomanathi le malume smanga bana le di lemotseng a tangata ba le lenyalong ke ga se ka bohlale ba bona ke ka bohlale ba mo ke modimo aba haileng jwalo ba itshwareletse o modimo kana kotso hle ba seke ba kenya motho dipakeng e ba di lemodingata batho ba ba nyalang ba kopela ke ngone ma se bataka le ga tswana
3: lo swosh tinta de makaleng ka bona ka Pretoria ha ke mane mama fubedu ke qetani le motse le shomela mtse mhlano le matebo mokwena ke mhatsaka ka mane ka mama fubedu ke le was bosh tinta de makaleng ka bona ka dorondorong ha ke mama fubedu thank you bosh
4: bongi amona dile kai bongi Sporoga Yuane she kamana ka protea saofo onya kopela gaitse di ya ka puseletso mogaki le monna hai thabo mogaki ke re we ba katta di le motseno tsenga tangata ja ba tsamaya mane go boma shume amabedi ntse ba tshwarane ke re ntate modimo a ba etse hantle ka go holeng yalo la bona se bonki ke sporoka yuane ke chama boy ha o rata o ka mpitsa thella boy ke a le bua gaitse ya motho
5: mama ne bonke dumela ke sebolelo le ballo ka mona ka bepena ke re moketse le ballo le ba bohloka le ballo ka Zastone ba etsa le motsenga takata ba jalane ke re ba tshwara jwalo le mmota le ballo le mamuso le ballo ka bepena fela jwalo ba tshwara jwalo bana ba obeso ke re ke ketsane ntweni o se ka ba le motshatla kena pakeng tsa bona bye
6: Mela se sbongile a go jela ka tsebe ma sister ka mmino mo na to ma nya yako ke ga modiri ba modiri go hloa go tsaba penare ba mo sebedi ka fijinya e di go pa di mo tsenga tangata le mo hatsaka re na le 16 years ze re le mo e re ndate modimo a re ke le tsenga tangata re go kwa le 16 years ngwa go feta ya le wa me mo se metsi mo lo ka mono ha a 50 ha mona re tsi le ra
7: hello anti sa ma 2k ke la ka letsa me mama di ela potlaki le ntate potlaki dilemo tsenga tangata e salentse ba dula mmo e bile ba tsofala mmo ntate mo di mantsa ba bulukile bophilong ba bona ba le mmo ke re ntate modimo a ba etse hantle ka dinako tsohle a ba ekeletse tse ding dilemo tse ngata ntse ba dula mmo ba kopela ke nthona potlaki ka Walt Friedan Parker Andisa
8: dumela mamane bongi ke kopela swaga sa ka mwana bora mofanteng yena ke ba sia mologano le mmakamelo mologano bona ba ketela motse 20 mamang 20 mamang ba le lenyalong ke re ba tshwarana jalo ke ra tshwara le tshwara le tie tshwara le tshwara le tie ke a leboa mamane bonke ke tshupa ka ngwana ka Rustenburg
9: dumelang Sposh ke matsoko molefi ka dipolaseng tsa Fixback Mpokong Smash today ke kena le abuti wa ka o tsata dilemo tsengata a le ka go lenyalo ke Tefo Nicholas Molefi le mohatsae e le molekano wa hae Makananelo Molefi ke re ntate modimo a ba etsa hantla ba pateka molwa le godimo modimo ke eo ke a lerata Smosh le ena ke a rata. Tata.
10: Anti wa Mathukei ke kopela masentle se haola le se haola ba qetana go etelele ba le lenyalong. Ke batho ba makhwathi bana ke se foka sithole ka mona ka Senegal.
11: Sboshlele o tshwere opa makopolane ka mona ka Pretoria sboshlele. Ee sboshlele ke kopa ke na le batswadi ba ka e leng mamohau makopolane le mosaji makopolane ka lefatsheng le le la Bothaville. Sboshlele ba tshwara dilemo tse 40 years ba le lenyalong la bona. Ke re modimo kono batswadi ba ka ke le rata ka big love. Thank you Sbosh.
12: Wangi. A rona re fetsa 41 years re le lenyalong ka moga wa ntate Modimo. Re fetsa 41 years.
13: Dumela dumela Sboch, ke morena nyetla ka dipolasing tsa Pitiri Sboch. Ke rata go kopela ntate Thato Chabalala le ausi Mamolebatsi Chabalala ba mane ga Morwana. Ba na le lemo tse 40 ba le lenyalong, ke a ba lebisa. Tata Sboch,

0: Mamedi e re rutla gore na ebe wena o seng a kajeno ke efe pina e wena o e ratileng yo o lakatsang gore ke tle ke o phethele yona e sa le o sentšeng.
1: Bongi mamane bongi ha mamane bongi tsatsi lena o kwatile mamane bongi a ntse wa mathuke ka netse o kopanya motho tlhogo ka tlhogong a ntse wa mathuke ba kholwa be tsheli ndila hiyo ha ha ha kuku kuku dama ke se jo khase a mogwa mamane bongi tsi ba hantse ke bina jo le mamane bongi ke mo 17 ke gentse di headset ka tsebe mino mo se go mo tlau ka es ma chabele fa tsene ka free set a ngire mamane bongi tanko.
0: Ai ke rata ntse thabileng tsena. O bona o bona o bona ha mmamedi ya thabile tse ke utlwa monate ona ona ha o tsebe rena ho etsala ngo nna mmeleng. Ha ke utlwa mmamedi ya thabileng tsena.
2: Batla yona yeo inkile maemo a pele ho nna. Thank you so much. Dinoleri tsa wela ha ha me mamulo e ka dipilaneng hop house ke batla yona yeo inkile maemo a pele ho nna. Thank you so much.
3: Mones bosh lele nale di tsa wena mogel ke mkhulumete ba ka mokeng 056 likubuki 90.3 kuwai.
4: Melang bongi na ke tlhabela ene e reng re a bina re bapale sepileng tlhaodi mona Fembesburg ke a leboa sebongile.
5: Hello hello bong bong ke enana kukute makaya kukute kukute makaya ke na le Thando Hlathi Three Rivers.
6: Bongi dumela ke a phela ke hlolohetse batswadi ba ka bongi. Bongi dumela ke a phela ke hlolohetse batswadi ba ka bongi.
7: Kopana Coral bongi bongs kumnandi
8: jo khotsonda ka me ha monate ke le futsehlo thabantsho mona jo ha ka mpo a mongwang wa tlaka le hlasula le reng ke hlolohetse batswadi baka
9: le ga sports go le sabata fetwane monara eh ke kopa o mpetele ena na ke hlolohetse batswadi baka le sports. Thank you ke a leboa
10: as bosh le le dumele ke sebolela le bala ke hlolohetse batswadi baka jonawe bye.
11: Bongi bongi dumela dumela dumela nna ke ratile pina ya rena dinaledi tsa wela naledi dinaledi tsa wela ubuyane lesi latela ka moka Vanderbilt Park.
12: Hello anti wa ma2k tate mahloko ba jwetse re a bina re bapa ke thabo ditlo ka mona ka Velkomo tshisa mamane wa ma2k.

0: ya rona.
1: Jele mogotsi wa ka hlona hana hore ke ntho efe ene ke nako efe ene paetseng ya o hlatswa matsoho.
0: Nako tse bohlokwa pele ke ka ha o qeta ho ja le ha o qala ho ja, ka mora ho kena ntlwaneng ya boitshireletso, ha o fihla lapeng le ha re ama diphoofolo, ha re qeta le ha re alafa ba kulang.
1: Jele wena o sebedisa eng ho hlatswa matsoho, metsi fela kapa o nka le sesepa?
0: Nna ke sebedisa sesepa le metsi ka bobedi. Metsi fela ha a lekana, ho hlokahala tsona ka bobedi hore re se ke ra kula. Jaanong ha re ka se sebedise ho tlo kula, re be re na le mmele e bofokodi.
1: Bagotsi ba kahle le le seke la lebala o nthumela di voice note tsa lona ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066. Tsholohle nna le wena ha re tswela pela ke re wa tseba gore tlamile re kute manala. Jalo wena manala ha wa kuta kae ka beke?
0: Ke kuta ka beke le beke, ke kuta hararo ka beke.
1: Ha ha ha, wena o hlokile o hlokahloka o sekeng wa hloka lefatsheng lena. Jele ke maukutang manala.
0: Ai, khona kana kala ku kutwa ke batswadi. Ntho bohlokwa ke hore bohle ba lapeng ba kutwe manala ka mehla.
1: Ah, tshulu wena ke tsama lwena. Ke a hole le wena. Jele he, e be ke ntse hantle hore re je manala. Wa ja wena manala hao?
0: Tshe he.
1: O ba neng mo sa se ka mena ja manala.
0: Ha ho mokela ho ja manala. Manala ana le dikokwana hloko le di kegatse tse kotsi. Ha re a ja di tsena mmeleng ya go, mme be di di etsa ke ba bo fokodi.
1: Jele he ho metswala rona e sa kuting manala le ratang ho ja manala le sa ratang ho hlapa matsoho a bona. O ka bua le bona hantle wa reng ho bona.
0: Ke ka bua ka lerato e seng ka ho nya. Re ka Motswalle, ha re kute manala le ho hlatswa matsoho, ho thusa mmele ya rona ho phela hantle. Thusa ka hlompho le lerato.
1: Ko rata ka pela ka kaofela, kaofela fela fela fela fela fela. O kwa? Bye-bye. Ine ile tshilopelo moseni ho hle ibile nalana na re bua ka ho hlatsa matsoho le ho kuta malala ke a kgola hore le ile la mo fatse behle ho ba wila a bua dintlha tsa bohlokwa haholo fela jwale he ke tla mabenkeleng ke tsamae ke lo rekisa e be hantsi ke le mo wena o nthumele di voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 go nkotlele hle mogotsi wa ka hore na wena o kuta manala ha ha kae ka beke ke mang a ukutang lo ga ha o hlatsa matsoa hao wa hlatswa jwang sekolong mane ba rutile hore o hlatse matsoa hao jwang 0797585066 0797585066 e re hleke pa kupotlake ke tsamaye ke lo rekisa
2: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratu wa ha se papahet. Clientele e kushisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Nka karolo ho the beautiful game ka Spar Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 4kg Spar IQF Chicken Mixed Portions ka R169.99, o boloka 30 randa. Kapa 500 grams Spar Red kapa Smoked Vienna, ntle le chili le cheese and chicken ka R46.99, o boloka 13 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela ka la 24 May. Spar fela, ho na le dipehelo.
4: Motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ha re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelo.

0: places yona le tsa ke elder book ha moho le shimza mogotsi wa ka hla ke kopile le nthumele di voice note e re ke qale ka tsona ketse.
1: Hello, lebitso la ka mpho, sene ya ka ke Pheko. Ke kutama lala ha ithuka beke. Ke hlapa matsoho every day ha ke ja.
2: Dumela tebu tebu, o bua le Ratom Piti. Nna ha ke hlapa matsoho, ke a pompong, ke hlape matsoho ka metsi a phallang, ke tsukutse matsoho, ke nke sesepa. Ha nqetile nka sesepa, ke serame matsoho a ka. Ha nqeta ho serame matsoho a ka, ke beha sesepa le saeteng le leng, e be ke hlapa matsoho le dipakeng tsa mano tsa menwana. Ha nqetile le hlatswa dipakeng tsa menwana, e be ke tsukutsa matsoho, ke tsukutsa le sesepa. Ha nqetile ho tsukutsa le sesepa, e be ke a itlhakola matsoho. Ha ke kutama manala ha nngwe ka beke. Ka leboga.
3: Dumela Setebo, nna lebitso la ka ke Bokamoso. Fana ka ke Motshabi. Ke kena sekolo Newville Primary School. Ke bala grade 5. Ha ke hlapa matsoho, ke simara matsoho ka hare le ka hodimo. Ka sesepa. 20 seconds ke ntse ke a hlatswa. A ba hlwekile, a ntlositse le kokwanahloko. Manala ke a kuta ha nngwe bekeng. Ke kopela titjhere wa ka e leng Ntate Nqobo le mosuwehlooho wa ka e leng Ntate Seitshego. Ke re ho bona dumelang Ntate Seitshego le Ntate Nqobo. Ke a le rata. Sharp.
4: Dumelang. Ka lena ke Asimane ka sefane ke Mngemane. Dingwaga tsa ka ke 9 years old. Ke bala grade 4 EE. Morutabana wa ka ke Miss Nkwane. Ke kena sekolo Tlotlanang. Ha ke hlapa matsoho a ka, ke a hlapa gararo, ka 5. Ke tshela sepa matsohong, ke be ke pula metsi, ke be ke tshela metsi. Step 3, ke be ke hlapa matsoho, ke etsa menwana ka mahareng. Ka mahareng ke be ke tshela metsi ka etsa ka mahareng gape. Ka leboga.
5: Mela motswalle wa ka, nna ka lebitso ke nna Itumile Thabolile ka mona ka Kgotso Mothaping. Nna motswalle wa ka, ntho engwe le ngwe ke etsang ke dula ke hlapa matsoho. Ha ke hlaya toilet ke hlapa matsoho. Ha ke tlo ja ke dula ke hlapa matsoho. Le ha ke bona manala ka hola, ke dula ke a kuta. Batswadi ba ka le matitjhere ba rutile jwalo. Ke a leboha.
6: Ke kuta manala, ke mamane ya ka o kuta manala. Ha etsa tjhelete e hlapa matsoho mohlena le mohlena. Ke nna Samke.
7: Nna ke Bokamoso Rotete. Ke dula Sterspruit. Mananda kwa ko Taiwan baking.
8: Dumela Austin Tebu. Ke tuma sekolong ka mona ka mnye ke Versus Born. And nna manala ka ke a kuta habedi ka beke hobane ha ho le ka speed ona a manyane. Matsoho ona ke a hlapa nako e nngwe le nngwe, ebile ha ho la ke le sekolong. Ha ke tswa ka ntlwaneng ke a hlapa, unless bo metsi a kwalletswe ke tsamaya. Ke na le di-website tsa ka tsa dithola ka moo ke a di sebedisa, ke iphumula matsoho ka tsona. Ke a leboha.
0: ke lebile ha holo hle ba gotse ba ka ka di voice note tseo le leng thomella tsona ke utlile hle le buile ntho tsa botlhoka ke le hopotsa fela gore re tlamile re dule re kuta manala ho ba manala rona ana le dikokwana hloko ka hare ha dula antse a hola hola o ntso tshwara mona o tshwara mane o kenya dikokwana hloko ka ga manala hao ke ka ho he o tlamile a kuti le hape o seke wa aja ba tsona dikokwana hloko tsotse ka matsonga hao o di kenya ka mona ka lehanong ebe he o tlo kula ha le hlatsa matsohle mo gotswa ka ke le hopotsa rona mane sekolong ke rutuwe hore re tlamile re hlatse matsoho metso tswana e mashome a mabedi ke ka hore binang pina ena ya letsatsi la tswalo ya happy birthday ha bedi ho ba yona ha ikopane jalo ha bedi yetsa metso tswana e mashome a mabedi ebile he re tlamile re bine re kenya ka mona ka hare re tlotse ka mona ka ntle re etse sesepasane ko re etsa mafirifiri ena yohle hore re dule re hlwekile ebile re dule re sa kule ha ke etsa tjena hle ke kwalala na ola gona le monate la stage of mind mo go kopana re le bana ho bua ke tabatsire amang nana o lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC education bo hlaisi makineleng ka mana ya bua mona hle ke tebu tshahlana ya gahleng di tebontshala
9: thuto boithabiso tlhaiso leseding o di fumana ho lesedi FM
0: ha rutle re na kemena go tshwaretse di fikitlo mo kenya ka pine monate ya tswala bam remix yena ke sa kitito m yape ha moholi burna boy u fihlela re kopanang hape kana ko etlang salang hantle metswalle
10: sa lebe

Aotle motswale wa ka Tebu tsa le bohahle ha nka mohetsi nna le metso le ka kapina e monate eneng etla ka Tito M yena o ne a re tswala ba mi remix ke le dumedi sahleng metso le ka bibile ke le amohela ke la amohela tsheveletsong ya lesedi nane ong la rona la thuto e leng teen zone me ka jeno hleng metso le ka go tlo bua ka go thusa batswadi ka bonyane bo rena leng bona metso le ka taba ena e shebane hele metso le ya rona e se ke qetile sekolo e ka ba wa sebetsa ka pa mohlomong o kena sekolo me hona le ditshelete tse o di fumanang o bo bona hore jole ke nako ya hore o thuse batswadi ba hao moito wa rona e bile le yena o teng mohaleng motswale wa ka e leng o re kholele moshodi o tlo go bolela hore na yena na ke ngwana ya thusang batswadi ba hae ka seo a se fumanang na hopola lena lena o litlisetswa ka motlo ke SABC education potlaising ba ke ne lweng ka mane me ke nna kemo ke nna ka mohelo marumo SABC education enriching minds enriching lives.

0: Metswalle ya kataba ena e re buang ka yona ke taba e fetohang hang fela ha o qeta sekolo e leng karolo ya hao lapeng. Jwale ka dilemo tse ngata, boholo ba mosebetsi wa hao wena jwalo ka ngwana e ne e le hore o ithute. Hona jwale tjena o kena dilemong tsa botjha, mme seo hangata se bolela hore karolo ya hao ya lapeng le yona ya fetoha motswalle wa ka. Ha re mona ho bolela hore na o tlamehile o lokele o lokela ho lefa dikoloto tsohle tsa ka lapeng kapa o kgaotse hore o be ngwana jwale ka bosibo le bong fela e be ke mona jwalo ko wena o etsa dintho tsohle ka tlung. Empa re bua ka taba ena ya hore ha o sa ithuta fela o sa kena sekolo, empa jwale o se o le mothusi le setho se kenyang letsoho sa lelapa motswalle wa ka. Taba ena nang re tlo e bua fela ka hlompho, mme le batswadi le bona ba ka nna ba kena ba romela di-voice note ka mane ra utlwa hore na ba nahana eng ka taba ena ho 0797585066 0797585066. Le lona metswalle ya ka le ka nna la mpolella hore na le thusa batswadi ba lona na. Hopola taba ena nang re lebisitse ho metswalle ya rona e seng e qetile sekolo, e ka nna ya ba metswalle ya rona e seng e sebetsa kapa hona le tjhelete eo ba e fumanang ebe ba thusetsa ka lapeng motswalle wa ka. Ditsela dingata tseo rona re le batjha re ka thusetsang ka tsona ka lapeng. Hopola ha re o lo patala jwale dikoloto tsa batswadi kapa se le wena ka mona o so patala bo dintlo empa di teng dintho tse ding tseo ka thusetsang ka tsona ka lapeng. Ke batla utlwa rona wena ke difeng tseno tseo thusetsang ka tsona. Hopola nomoro ya voice note ke 0797585066 0797585066. E ra ho ntso nthumela voice note jwalo ke bue le o re kgolele ke mo utlwa rona yena o thusetsa jwang ka lapeng. Mogotsi dumela.
1: Dumela ke mang?
0: O phetse jwang hle?
1: Ke phetse hantle ka itla wena.
0: Le nna ke phetse hantle. Jwale o re kgolelo motswala ko mpolelelo gore na ha re bua ka go kgolele re bua ka mang, o sa qetile sekolo re ya tseba o yetsa eng?
1: Okay, ha re bua ka go kgolele re bua ka a young girl a fetsang ho thola an internship at a construction company. O ratang ho tswela bakgotsi ba hae, but also a ntsa hopola hore tlametse a be le maikarabelo a itseng bophelong. And yeah, o kgole dintho tse la ratang le Thabo and all is going out.
0: Ke a utlwa motswalle wa ka, ke kopa re mabenkeleng hore ha re tlo bua mona re tlo bua ka kotloloho a kere.
1: Okay, hold on a second.
0: Ke a leboha motswalle wa ka, ha re ya mabenkeleng ha re kgutla re tlo utlwa gore na o re kgolele yena a re o thusetsa jwang ka lapeng. Ke a kgutla.
2: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sešo se rothisang mathe. Ha re tla o ditšho tsa mzantsi ha o sopo e etsang dishebehe hantle le o latswe ha jwalo ka Knorr, hobane Knorr ke sopo e itlhomileng pele mona Afrika Borwa. E tswa pele ka tatso, e tswa pele ka boribiribi. Jwale, se ka pheha fela. Pheha setjhu se nqo ka Knorr.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng. Lentlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoga mesebetsi. Gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi, pele ya pele. Ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena. Ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
0: Motswalle wa ka o ntse o na le nna Kei Mohle gopole gore ka jano lena re bua ka taba ena ya ho thusa batswadi ka bonyane boo re nang le bona. Ke ne ke batla fela ho hatella taba ena ya hore ha re bua ka metswalle ena ya rona e sebetsang kapa e se fumana tjhelete e se qetile sekolo, ha re bue ka metswalle e fumaneng tjhelete ka botsotsi. Re le Lesedi ha re bue ka taba eno motswalle wa ka kapa o fumane banana ba bana ba bang ba banana ha se ba qetile sekolo ebe ba fumane mohlomo bo ntate ba baholo ba ba fang tjhelete. Ha re bue ka tjhelete eno ka jenolen. And ha hona mohlang motswalle ka go tlo buang ka banana ba no ba etsang mosebetsi ono o jwalo kapa mohlomong re bua ka batho ba senyeleditseng batho ba bang ebe ba fumana tjhelete ka mogwa ono. Re bua ka mesebetsi e dumetse e dumeletseileng metswalle ya ka e nepahetseng e molaong. Jwale hopolele ka mane ka WhatsApp ka nna wa nthumela voice note 079 758 5066 079 758 5066. Le batso le bona ba ka nna ba nthumella meletsa ba bue hore na bona bana hana eng ka taba ena ya bana ba ba thusetsang ka mesebetsi ya ka lapeng. Ba ka bua hore mohlomong ba bona ke le mesebetsi efe eo bana ba tlameleng ba thusetse ka yona ho ba re buile ga se mesebetsi e meholo hakalo empa di teng dintho tseo ka thusetsang ka tsona ka lapeng. Le wena motswalle wa ka o mpolelle hore na o sontso o thusetsa jwang ka tlung ka monono. Ha re tswele pele le o re golele he mogotsi wa ka o re golele.
1: Hello man.
0: Eh ya motswalle wa ka. Jo le ha re tswalla pele nna le wena ka ba ke netemetse go natsa ka jeno. Ho thusa batswadi ka tshelete go ka o thusa jwang ho popa boka moso ba hao.
1: Ho thusa hore o tsebe ho laola tshelete ya hao hona o be le maikarabelo a itseng le hore o tsebe hore ke tse feng di hloko tse hlokang hore o sebedise tshelete o tsone le ke tse feng tse leng hore ha se hore ke di hloko ke ntho tse fela o batlang ho di etsa. So ho thusa batswadi ka tjhelete ka teng ho thusa hore o be le a certain responsibility when it comes to ho tshwara tjhelete.
0: Jwale motswalle wa ka ke mesebetsi efe ya lapeng kapa boikarabelo boo o thusang ka bona hona jwale re shebile taba ya tjhelete. Re bua ka wena ke re mogotsi wa ka.
1: Di tsamaya di fapafapane. Kgweding o ka fumana hore mohlomong ke tla tshwara metsi le motlakase kapa kgweding e itseng ke tla tlatsa grocery-ing. Jalo jalo ha e ke e le ntho e nosi because ha ona mohlang tjhelete e lekaneng.
0: Motswalle wa ka jwale wena ha ne o tla qala ho thusetsa ka tlung taba ena na o qoqile le batswadi ba hao pele kapa o ile wa thusa fela ka nnete le ho hola o so bona hore ke tlameha ho ke thusetse ka tlung.
1: Ha ke ile ka kenya le tso fela ha se taba e re bitseng ka yona.
0: Mpolelle he motswalle wa ka o nahana hore batswadi ha re qala ho fumana tjhelete ba tlamile ba tsebe hore na re fumana bokae e ka ba ya sekolo kapa mogolo mohlomong ha o thotse mosebetsi.
1: Ha e no ya ka nna ke na ne ba tlamile ho tsebe hore ke bokae
0: ho tjomba ha
1: ha ba tsebe
0: ha ba tsebe ba bona fela o thusetsa
1: e se ke tse fela mohlomong ke ha e fitse le re ha se bokana mahareng tsela tse as long as what's wrong e mahareng tse
0: a ba so botse le o botsa ho hang mogotsi wa
1: a ke daughter
0: oho a ja utlwa re ka kenya letsoho joang ntle le gore le gona re itibale ho balantse re thusetsa ka tlung jwale jwale hona le dintho tse go le gona re di hloka.
1: Hona le mo e leng hore le tlameha le dile fatshe o ngole ntho tse e leng hore di hloka tjhelete o qala ka tse bohlokwa pele ebe o latela ka tse e leng hore ga se gore di bohlokwa gakalo. O ka thola le thuso ka thong le discuss hore ga o shebile gore kgweding e re ka etsa ke kgweding eng re se ka etsa ke tlhoka se ga ke tlhoke se so ke tlo qala ka senalang pele o ntse o sa itebale le wena gore o tlameha gore o phethagatse ntho tse e leng gore wa di tlhoka.
0: hona le batjha ba sa itseng letho ka tshelete ya bona ka tlung motswalle wa ka ba ntse ba bona gore ka nnete ho buima o ka bua le bona jwang
1: nka ya le bona ka hore masho a ka ntle ha bo soka jola ka masho a ka tlung o tsamela hore o tsale ka tlung pele o hlokomele ka tlung ho ba I believe hore le thabo le qala ka tlung so if o phila hantle ka tlung ha o tsena ka ntle batho ba bang ba tlo bona le thabo le you're gonna radiate the joy e leng hore o le thola ka tlung so what's the point ya hore o phile ha bohloko ka tlung yet how frustrating ko wena mali ya vusa o mona le mane ka tjhelete e leng hore ka tlung ha ba itsese so nka ba jwetsa ka hore ipee pele as motjha o nahane o be di hloko tsa ka tlung hloko tsa hao pele before o ka lo thabisa batho ka bantle le metswalle ya hao
0: o ka reng ho batswadi bona ba nyenyefatsang bokgoni ba bana ba bona le ho bapisa le bana ba bang hobane re a tseba hore batswadi ba rona ha ba tshwane
1: yo nka qala ka ho ba jwetsa hore re le batho ha re lekane re etsa ka mokgwa o ka kgonang o mong le mong o zama ka moo yene a ka kgonang if ke re nna fandage ke kgone hore ke thole 500 o tlameha hore o thabele the try e ke ikentseng moo tlameha o itumelle gore ke lekile gore ke kgone gore ke be something on the table tlameha ba hopole gore le bone ba ntse ba se ba lekane le rona ga re lekane re na le ka mokgwa o rona re sebetsang ka teng and they have to ba thabele seo re lekang go se etsa ba seke ba re nyenyefatsa o ba leke go re compare le bana ba malapa a mangwe
0: ke a utlwa motswalle wa ka ke a leboga o be le letsatsi le monate ke utlwile ka ditaba tsa gago tsa ka jeno ka nnete
1: ke lebile gagolo ke mo le wena ba letsatsi le monate
0: ke a leboga ke ba pele ke o lokolola ke ne ke batla go tseba gorena lebaka e ga lona
1: a re babedi fela
0: ke wena mogolo
1: e ke nna le mmeaka fela
0: oho a ke a leboga ka nnete ke ne ke tla re o rute le metswala ya gago taba ena re ntse re bua ka yona ka jeno e se ka felela go wena fela tle motswalle wa
1: Eh,
0: okay. Ke lebo o beli letsatsi le monate.
1: Ke lebile, thank you.
0: Bye. Motswale o ka re qeta ho bua le o re gholele moshodi we beile hantle taba ya ha e ka nnete go yena wa thusetsa ka lapeng. A bua le ena ya mogolo hore ha batla me o tsiba batswadi hore na re fumana bukai. Le wena ke batla o utlo re ba hao ba tse bana ka mogolo wa hao batswadi le reng ka taba ena nang na le bona le tshwanetse hore le ka tseba megolo ya bana ba lona hona ke mesebetsi efeng e o le reng ka nnete ena ba ka e gona ha ba se ba qetile ba ntse le bana re nne re hopole empa le ka bua hore na ke mesebetsi efeng e le bona hore ena ka nnete ba ka thusetsa ka yona hopola hore taba tseno ka ofela o tla nthumela tsona ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 motswalle wa ka re ke ya mabenkeleng me ha ke gutla ke tlo nkelela pina e monate e tlang ka tools 88 hammoho DJ Stivovo bona bare batswadi
5: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientel Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Ebe o na le tsitsipano? Hoo ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Letsepto ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
5: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Eto kat ki di rata.
8: Ere papa o patala yona kati o ngwanaka.
7: Papa, o tisitse.
8: Hey, come my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
7: Oh.
8: O ba re ke sa claim a dilemong tse pedi ka ofela.
7: Okay.
8: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya gore o ithabisa ngwanaka. O iphelele bophelo bo ratwang ko wena mama.
7: Ke lebo ha papa.
2: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime, mme dipremiamo kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
9: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka diselong tse jwalo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99. Di 500 gram tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45. Le 6 pack ya di 1 litre tsa dikarton tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela. Di fumane ya mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free Starter. Ho fihlela ka di 24 tsa May. Fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite.

0: Motswale ba kana ko nketse pina e monate eneng etla ka Tools 88 a mo le DJ Stevovo bona bane ba re batswa dine ke kopile hle o nthumelle voice note ka mane ka WhatsApp o sentse dikene motswale wa ka ha go utlo gore na lona le reng ka sehlosa gona sa ka jene.
1: Mela se bohulise moyeng o bua le jampase ka mo ka Brandsteen. Ya ke bonnete bana ba tlamehile ba thusitse ka malapeng a bo bona empa rona re le batswadi re na le go beya kgatelelo tlasa bana ba rona go le gore na le ketsa bana ba bona go fitlhelela malapa a bona a ketelela a go ana gobane ge re re ba rutile.
2: Hello Kaimo, nna ke bona se botlhokwa ba gore o batle tšhelete ya ngwana kapo motsena o kgola bokae. Tsaletse o rute ngwana fela a tlhokomele tšhelete ya gae a seka phela ka dikoloto a ikeletse ntho tse a di batlang a thuse le ka tung ga o na le bothata ke nne mamakakana ka mona ka dipolaseng tanki Kaimo.
3: Hello children, I don't think they deserve to know gore re gola bokae because I experienced this thing ya gore motswadi wa seno gore ke gola bokae before ke sebetsa mosebetsi o mone. He used to control my money abatla ketsetse batlang ke ene. So now that ha isa se zamana tsiba teng one no has even nicks, so they don't deserve to know. A ke re e bohlokwa ke gore nka di responsibility ra thusetsa ka tlong ke yone e bohlokwa you they don't.
4: Dumela kgaitsedi le kae chair sa ikela ya ka nnete ae bona ba thusetsa nna ke na le bokang ka mona ka lapeng ae ke motho a thusetsang haholo ha e baneng re etsa body washing re clean ka tlong o ke a batle o tshwara le yena ka nnete ore a tsebe ore o ke o etsweng ka matlong mesebetsi ya ka tlong ha e le hantle ke Popo Mofokeng ka mona ka Thokoza extension 5 ko Hlomphile.
5: Melan Kaimo nna ka lebitso ke Letoto Saleni ke dula Botshabelo A section ke kena Fadiman Primary School ke bala class 7 and 12 year old. Now when I grow up I want to be a doctor because doctor ke dream ya ka and nna ka nnete ke kgona go thusa mwaka ka Alice le no tsena ka disetrata ke kgona go kolomaka tlhatswe dijana ke phee. And then na ke ha ke ka ba doctor ka ba ka ba e ke tlo khona jetsa mme wa ka ka mogolo wa ka because of na I can't live without my mother but na ja khona mo jetsa ha ona in yo ke keep am for mwa ka ale se ke am jwetsa. Thank you for your big opportunity.
0: Wena tsa bona o tlo banga ka e gole e thusang wena sentse ke utlwa fela gore mme wa gao tšhelete nonong ya bo doctor nonong ga se ya gao ke ya lona ga re fetele go mogotsi wa rona e mongwe.
6: Mamane dumela le kae mamane ke emeli mangaka monatui ya rona ke lakaletsa ngwana rona leng batsi matlhonolo le katlhelo ya lona gae ee o tshwere ngwana o wese o wa o fela o ke re Modimo a mo beele le monna o wa gae ba ntse ba tlola maqhubu jalo nta mme a mane ke re a tiise seka ga tiisitse jalo dipua di fele ke nna mmanga ka osiae a mo lakaletsang mahlonolo ke mona tutoria ka mosebetsi yaka ke Kronstadt ke a leboa mamane bye.
7: Gaitsedi yaka ai bana ba rona santse ba thuse ka malapeng ba tloele go mathaka majwaleng kwa kona ba bolawa ke jwala le ditšhomi tse ngata ga fitlha ka lapeng ka mona a ba batla go ja mare tšhelete ya e senya kwana menateng.
0: a o batswa di ka nnete tja le utlo ha hologolo motswa di wa o qetela ka nnete tja utlo hle metswa le ya gona ha ga ska ya ka etsang batswa di ba gona jolo ba qetella ba se ba bua tjena ka nnete o utlwisa wa utlo motswa di o buiswa ke bohloko ha sa le tjena ha re itshwareng hantle ka nnete ha re gona ha re thusetseng re ske ga nahana metswa le ya gona ha re fumane tshelete hleng go hopoleng ka tlung pele ha re etsa tjena re se re fitlile pheletsong ya nno la gona la ka jeno mo re neng re bua ka o thusa batswa di ka bonyane bo kena le mbona ho pona nalo lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC education potlaising ba ke ne lweng ka mane me ke nna kemo ke nna ka mohelo marumo SABC education enriching minds enriching lives
8: lesedi fm ke molle hey mohwabo wa setso le puo ya sesotho
0: Godi mahlo wa ratja borobong tshebeletso ke ya lesedi ya legotla la gaso la Afrika borwa ditaba re di balwa ke ntsane rantwa

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Etokat ke di rata.
2: Re papa o patalela yona kathe yo ngwanaka.
1: Papa, o tiisitse.

0: Bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
1: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka diselong tse jwalo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99. Di 500 gram tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45. Le 6 pack ya di 1 litre tsa dikarton tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela. Di fumane ya mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Free Starta. Ho fihlela ka di 24 tsa May. Fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
3: Jete, dumela.

0: paleno hai la jolo in kuputa ex morizo. Ay. En kuputa ex morizo kalisuchu. Morro sin piso. Oh, monato mokalo ke le Serie FM.
1: Ha motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana, mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
0: Ba medihla e ha malla ho ba metsotso e mashome a mabedi pele re otla hora ya leshome. Ho na le setsaetseng ka mona ka N80 ka mona. Ho na le setsaetseng ka N80. Ke tlo ufa ka pelenyana fela rona e be ke eng ho nkang sebaka ka mono. E tsefala bonnete ba hore o dule mametse N80. Mangaung ha o tloha Bloemfontein o ya Botshabelo. Ha o tswa ka Botshabelo ho na le se e leng hore setsaetse. Ska feto ke tlo ufa tsona tse ratwang le CTM.
2: Itheolelo tsa di-bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A-grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jolo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Ho bona dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka Lataro Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Shume amabedi amotsotso hantle pele re otla gora ya leshome tse ratwanga le CTM. Motemotle wena e bangile hore mohlomong wa ganna o tswa bo Botshabelo jwalo, wa ganna o tswa bo Thabantsho, o tswa bo Lady Bryant, o tswa bo Maseru, Lesotho mane, wa ganna o le ba Bloemfontein. Ha o tlo feta fela Botshabelo mona, Botshabelo ka mora hore o fete fela difemeng, mane ha ka mora hore o fete difemeng, o tlo feta ka mane ka hana ba ibitsa eng banna, ke motse motjha mono, ke motse motjha ka ba ibitsa kana ke N81 a ke sa bona ba ibitsa eng motse motjha ono ka mono ka Botshabelo ka mono. Jwale e hlile ka hona le heist e leng hore e tsahetse mono mo e leng gore ho ameile koloi ya tšhelete ya G4S ho amehile koloi ya tšhelete ka mono. Jwale mokganni o tlo hlokomela ha o fihla mono, ehlile e bakile phallo ya sephetephete e amehile mono. Jwale o tlo kganne hantle, o tlo hlokomele o tlo theole lebelo la hao haholo ha o qeta fela ho feta Botshabelo ka mona ka N8 ya o tlo hlokomele mono ka mora ebile re ke tlhe ke beya ka hore Botshabelo West ha o tlo feta Botshabelo West mono o tlo hlokomela ehlile ka go na le tshitiso ya phallo ya sephetephete e leng gore ya e tsagala ka mono. Mokganni hlokomela, fokotsa lebelo la gago ha o tlo feta Botshabelo, o tlo ganne hantle ehlile ka go na le heist e tsahetseng ka mono. Ntse ke bua le mosebetsi mmogo le nna mona ka Kapa letlhanonotsholo. Tanki tlhe ngwana mme ke lebohile, sebudi se etsa jwalo mo se leng teng ke mahlo le ditsebe tsa bomamedi. Ke a leboha ka Kapa, ke a lebohile tlhe ngwana mme ka tlhahiso leseding eno e leng gore o re file yona gore bomamedi a tle a e tsebe. Ke Lesedi FM nako motsotso ke metsotso e leshome le metso e supileng pele re otla hora ya leshome. Mohlankana o teng o theoa ka bane ka Botshabelo, o ile a tloa a le gona Botshabelo mono anka DJ Zaka. A re Zaka ha re ye ngwana mme re lebe ka mane ka Maseru Lesotho. Ha re fitlha ka mono re teane le mohlankana mono banna ho thweng ke Sanere. Ee, re etse pina, re bue ka ntho e thata, re bue ka ntho e bima, re bue ka sebanteo. Kamara mona ke nka mohala wa hao, ke nka voice note ya hao. A 086-000-3084.
3: Hey.
0: A voice note 079-758-5066. Let's say the affair.

0: ke o agele ka gara paula ya monyaka. Ke a tsebe o se ka re o utlwile ka bomamane.
1: Theolelo tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jwalo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Ho bona dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka lataro Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sebetso le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM

0: Mamedi bana mametsi mikasa bar jiga chiga bar jiga my baby. Barba jole mashuma bira metsi seletse mfela metsi so pele watla horani ya pili. Mwana hole seria FM a 2.1. Baza malinda destana moholen tabi sensing so ba ukhile bar stimela. Mamedi kimanya hola nga jeno re ya pia pia pia pia. Na kwengwe harbu wa mamedi rere. Banna social media e codes. Me how e sebedisa o tlama o hlokomele na go engwe batho ba bambana ba re ai bana ba tsi ba hulu he he he he mama re rutlwe ba belalwa ba babedi ba tswerwe camera re bona joalo video ya bao ausi ba babedi ba ntseng ba bapala ka dithunya fela nna ke thabetse ke ya le boa sepolesa ka mono ka Gauteng ba ntse mosebetsi o motle bana ho tloela dithunya tsena di molaong ba u sibana bana ba papala ka dithunya mona ke ya bona ke tsa ba hlankana ba bona ba le he ba bela lwa ba tshwere na ba trenda mona social media ba papala bo au si ha ha ai erutlo mvololo ke mang ya ho langa je
1: ke tika le ba ba rata. Rona ka letsa mahlono ra letsatsi la haola tswa.
2: Happy birthday to you.
1: Lena ne o nare ka o fela le mfeli moloi. Autia strata.
3: Veli moloi. Autia strata. Ko tsere.
0: Ei, banna ya thola fela WhatsApp ke re ke ya inga fela re tla khutlela ho yona mo mamedi. 0860003084 ke manya ho lang le sedi dumela.
4: I'm going to go to the house.
5: Yeah,
0: ke le bo mo rena ranti ba itera ke le bo ngwane so le sedi dumela
6: eh nda te thobela
0: shapulwa
6: kulo dini
0: mushat
6: eh na na Jeffrey kwa le she ya go le popo kwa
0: ngwane so ke mang ya ho langa jene
6: ke thairi di thobela FM hola morodi wa ka mo first one ya ka ke thato le shega
0: o reng o thato
6: o tato ke re ngwana ke o gole o gole good luck di wa tlele ngwana ke je tsa bophelo o bele mathatsi le mathono ono ntate
0: ai o mo file mala tso mo nate ngwana mme ke ya le bua happy birthday ho tata
6: le mele nga mo ho le seria fm
0: hey tata
6: ya ke ka mo limpo po le seria le fitla golo ntate
0: ha ke le seria fm le jwa lo ngwana mme ho hla ke le sedi.
6: I'm going to go to the hospital.
0: O ka ntsebisa he ore o kae mamedika jeno hashtag tse tshisang re tlabe re dutse jalo le the billionaires fela ke tla ba botsa ore tšhelete e teng kapa ke le bitso fela metso sengwe le shimela metso mehlano ka mara horani ya pele mona ho le sedi ya fam mamedi mme wa mosebetsi mo ho le rona kwano mme wa morapedi se gwane wa hola ga jeno mane botsabelo mme morapedi se gwane mora ha ile bana ba bo ba re mme masegwane happy happy happy birthday mme hola u bona tedi ntsenga debile o ntjwetsi tsa ra thewa mane kimbali na le ntwe hola u tlisetsa nyo happy birthday mme le sedi FM ke go
4: ha hona pepetso efe kapa efe e golo feta setšhaba se ikemiseditseng ntle le tikatiko go na le tharollo bakeng sa bothata bo bonne bo bong ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setšhaba sa rona tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo tlhekefetso e amanang le tsa bong HIV le AIDS le ditshebeletso tsa teko ya HIV bakeng sa thuso ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861 322 322. Nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800 150 150. Nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ki 0800 012 322. Kapa nomoro ya WhatsApp 0849228808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Buikito zomona butsetswa ke SABC.
5: Botop Shaela, habalo whiskey fela fela. Bai ketika, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey, ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whiskey, ka $249.99. Ketika World Whiskey Day, le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswa ba ka tsa so dilemo tse 18.
1: Ketika le bao ba rata. Rona ka letsa mahlohono ra letsatsi la hao la tswa.
2: Happy birthday to you.
1: Lena leo la re ka ofela. Le mfedi moloi. Autia Strata.
7: Oh, Autia Strata veli moloi. Madume. Sheba ngwana mme ko mametse ke iketlile. Ka mona ka tshiame bia re Smith ke ndo se bogodi. Thank you the velis.
8: Volo volo. Ai phamisele tso ke seteneng. Phamisele tso ke seteneng jaka. Ah, o ke na ma folofolo, ke na ma folofolo. O etsa go le nna ke be ma folofolo. Hala hala.
9: Allo Deli, allo Mbololo. Mbololo ke a kopa hle le kopa go ntshitsetse mo letsa ona wa ka. Ho a u sinna na ke be fite ya ha nna na mohobela. Ke ga hola ho le ho di sake me ma gauta ka tsha ke ga hola ngwana na peka ha maphutsi hola.
10: Velimuloi, Vololo, Uchasrata.
11: Oi.
10: Kenaluena, 12 to 3. Ofisa uri samane, paparinya bolo, ebu shokwa, holo fo, tlapayaka, Orlando Pirates. Haenka, kapuena ebe laga tuko iri. Halal, lama pagani, halal. Ah, ne kubuki 8.4. Uwele chamiso kwa ikamone kasibuki enga zone 17 DJ. Volo, veli mulo.
12: Wala, veli. Antsa re ka ofela mo ke lenteng na boeda ga hlakile tate, e hlakile. Ke tlo ntsha fikara ke thajetsa ka lena. Mametse ka botuano wa hena ma. Ke diketso ma le ma. Wala wets.
13: Ao DJ, my DJ. Tsatsile monate ngwaneso. Ke re ke kopela mme wa ka ya holang ka jeko ya tshwara 97 years of age. O ka gola DJ ya ka gore mme ka o ntsa tsamaisa, a itsamaisa, a utlwe ka ditsebeng, a kgona le o dansa, o kile a bona. Ke re Modimo a tlo mo etsa hantle, a mo phamise, a mme o fitlhela Modimo a tlo mo lata ka tsatsi la hae, a sa kgathetse. Ke re o holela ausi wa ka ya seng a le siyo e leng story e medi tladi a moya wa ha roba ka kgotso hle my DJ ke a leboa o kopela ke nna mwana ha wa ofela e leng mamonare ra matisile mahuka mona ka melodi in Virginia bye
14: hello Mbololo Outer Strada shapo ho jang amana tubuya le ana masabata ga montsho botshabelo WSEC go di 12 phone ke phamisitse matsong fetu re na le wena 12 to 3 o'clock gore ka ofela ke hodisa re file rantsi di wa hola ka jeno mabana no hola le thabo ra montse moraka ke re ba hole ke wa kopela ka tlo le mahlono lo dango sekala ga to le o 8
11: zeling wana me dumela hle ka jeno ho hola ka tle o tshosani ha e ke ka tlo nka ka empa ha jole o kamane ka Bloemfontein ke re a hole a bone tse ding tsingata ke tsietsi makalanyane ka tloaka
0: Mama da re kwale na go fedile ga nnete re na re happy o ba ke diganga jeno jalo ka jere matsatsi a le shumela metse e seletsenya go di ena motsiano ngwa ke a tsapa lona o dumela letsatsi la lona le ntseletsa mahamonate ha re nka mama di ba ba bedi ba go tela mahale mona mvololo le seri family
15: listo
0: e sha pulwa
15: o pito wala me
0: hamonate ga ga ba ke mo letsa le kae
15: a o tsere kola nyane tlo kola le nna ke nda dingwana le gore ke re itumo ka ja ne di tsenyane ka mane ka tsere pa ntino ya hola ke re ga popi ya matsaonolo ke ke ke di mate re ka o fela mo di tsone
0: hey tether wa o qetela le sedi ya family le sedi ya family dumelang le sedi ai ka ma me di khotsa
16: fetele ka police to
0: hey tether ke mo letsa le kae
16: ke go nosta o tuka mona ka matlakeng sa tsone hleng bolisto
0: e kwale kwale nkhono
16: ka se kule na ho hola moga wa ka le tsibulo thakanta sa hai thulele ska o tu musiya motho ba tsi motho wa mantsa thede di tsena di omela mogobotsu motho wa ha tsulele ha hole msiya ha hole
0: hao happy
16: happy bolisto
0: ha hola mana ding khono re ya le boa
16: ke
0: le boale nna mo listo hey tada mamiri ke le boa hla o ke tika tsa tsila o la tsolo ka jeno happy birthday ka o re le boa mme masegwane a ba re utlile mvololo le diengwane ya ra mvololo ntho di monate ha ba ntse re hantle ha holo le tsa tsing lena la ka la tswalo mamiri ke ne ke shebile nngwe ya ditaba mona hey banna ba bararo ba thewa mane Zimbabwe ba ba bedi ba thewa kamona kamza kamalawe malawe mvololo me ke melata e ke ne mona Afrika borwa ba sina ditokomane he ba diqetile di roboto mona e kuruleng go mosebetsi wa bona ba gena Afrika borwa ntle le molao ba sa tshwara ditokomane ha ba fihla fela mo mamedi ba fihlela di roboto fela re le boa mosebetsi o motle sepolesa e ba o yentseng o bana ka nnete ba tshwere ke a tshepa he magotla dinye wa tletsa mosebetsi ba tsebele o gutlela lape mama dinako ya dumela gore nna le wena ga e tsama mona mo e tsamayng teng re kene mone
1: ke nako ya mmino wa koreana mme re a totopela le go bontsha motlotlo ka setso sa rona lenanong la re kaofela lemvelemolo
0: Mamedi a re bitse Abdipaila Situmo sa Matshega 5 Hey o laga lo ngwele Aga ga tola ngwane no banna Lengkopa kopanya

0: di da bazana tsa hora ya pele tsona di fella mona fela re petela go ka lekola tsa bemo le go di mo tlala ka province ya Gauteng le go di mo le hlakile phodile Mpumalanga le kwaetse ka go gata dibaka go phodile ka mafafatsane a di a duma ka botshabela northwest le hlakile futhumetse Free State hona le melatsi itse ka botshabela ntle le mo le hlakile phodile Northern Cape le hlakile phodile ntle le mo futhumetse ka leboya Western Cape le hlakile phodile ntle le mo futhumetse ka bophirima karolo ka botshabela Eastern Cape le hlakile phodile fela le kwaetse ka go gata dibaka dikarolong tse gaufile le bopo athe ya le KwaZulu-Natal le kwaetse ka go gata dibaka wa bata ka pula e bobebe ntle le dikarolong tse ka borwa bophirima tsena tsa baemale godimo le tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla batsha go raya bobedi tse o tla di balelwa ke legolokwe Naka Moloi ke ka dithepo tsena ke di busetsa go wena legolokwe Vele Moloi ke tseo
1: netefatsa gore o mamela lenaneo la re kaofela ka moqebelo le sontaga go renya 10

Hashtag Garcia ka le yona e teng re batla utlwa ka ditaba tse monate tsena tse etsalang Garcia hawa re batla utlwa ka bahlodi bana ba etsang dintho di etsagale mo o phelang teng le wena momamedi wa tseba rusi morago e bang go na le pale e monate e o tlhaetseng bakeng ena a kore qokele le wena o kore joetse gore ke eng sena se o thabisitseng bakeng ena se o ikotlang sefuba ore e mvololo le nna monna ke ne ntse ke bua le mosebetsi mmogo le nna kwano ke motlhaisi wa ka katle o mo rapela namametsi bekeng e fetileng monna kwa mona ka botshabelo a ikotla sefuba re mvololo monna ke lokisitse kolo ya motswallaka wa tseba bile ntho e kgolo mme ga o bonagalo ranke ka tisa nnete nka etsa tšhelete ka go lokisa koloi fela le wena o tla ntsebisa mamaedi ka romelela jalo molese gawa ya kgatiso 07975 85066 ke WhatsApp ya Lesedi FM o tlabela o ntisetsa 086 0003

0: Nka karolo ho the beautiful game ka Spar Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 145 gram Doritos corn chips. Reka dife kapa dife tse pedi ka 40 randa. O boloka 8 randa kapa Cadbury 5 Star Lunch Bar PS Astros kapa Crunchy. Reka le highly dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 8 randa. Ditheko tsena di fumana ho fihlela ka la 24 May. Spar fela, ho na le dipehelo.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Join a Kno Winter Hits Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa ho hapa 5000 rand beke le beke le ho hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisa mathi hape setswa mpile mona mzantsi. O nna hana hore ke recipe ya hao e tla hlola. E rumele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0797585066. Pheha dijo tse ngo ka Kno hona le dipehelo.
3: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
4: Mamadi metsotso e tsura mahantle wa le shumela metsomme di kamra horena ya bobedi le Lesedi FM. Dumela hle wena mohlodi ya ratwang ke nna wa Lesedi FM. Rwala jolo mokgatlhelong wa o qetela wa boraro. O lena la re ka ofela kae ka pa kae joang ka pa joang. Mo ka tsoe mametse ka jeno dumela dumela dumela shapo joang. Baru hoi hoi mavolovo. Baru hoi hoi yao tia strata. Harle bo jalo na kamolo irwale tsi ditaba tsa horwa ya la mvololo atile gira le shumele be tsumme ditaba tsa horwa bobedi tangel kholokwe ya re mogatlhelong ona o qetela wa re ka ofela ka homala jalo ka pine manati ya mrau rau tsena ya sapta aramakama mamerika mona o saliteng DJ my DJ DJ Soso kore tswa ke la tsona ga jeno re je monate kwa no hole said ya fema tumela ngwana eso hle ke ya le bua mama di mela itsa lona ke a bona ba re ma volo volo re teng re ma metse le said ya fema ga jeno e ku tlile ka mona ka orange sega a Bloemfontein mo sebetse mo le na mo si wa tshweu ona le ndatele chesa ba re mana re iketlile ha monate wa tse ba re iketlile monate nate nate mvololo re ma metse le said ya fema Ndadele chisa ki mtuwa kwa mwona ka haruna ha.

0: Aung mamedi re sebeditse ga jeno ga nnete le shemela metsume hlano pele wa tla horane ya boraro tla re metsusunye le shume pele wa tla hora ya boraro re tla be re fetela jwalo ho thabo kofa Mr. Khulu Zamali NS Makhaya ka mona ka Orlando Arena tora haseza papadi pageng sa Orlando Pirates Durban City hana ho renga boraro swelele makesi Dr. Rantlai Mulimela Bloemfontein le teng o tla be o hlile go bapala dipapadi ka mono ha mo mamedi ke dipapadi fela se di fihlile bogotlong a tsena tsa Betway Premiership aw jwale mapakani a ka jeno ba rampololo rona sentse re ketika fela re tla bona ha mo mamedi bana wa itse ba papadi ya bolwa maoto ntse ke bua le mongaka mona mme mamontare a mpololo na sentse re le tsileng o tla gopola ge lenyalo mo mamedi le swelele le yana go lobo ha papa di ke letsatsi le di papa di ke mafelo a beke ri ale bo DJ my DJ DJ Soso DJ Soso mamedi ke bona batho ba re hashtag ziakala batho ba potla ka mo mamedi ba re mvololo rona re serile mona re tlo fumana ticket tsa rona le wena ska ba sala mo rao hle mo mamedi wena wa lona batho ba di 15 etsa mo nete ba hore mwana mme ha o thaba o tswa ilo reka a dijo tsa lapeng ticket bro manes lebenkeleng la spa reka ticket kala ka 350 fela saka mana ziakala ka mona ka Sun City mafiki zolo sanere enko kuzani kurutla bolo monati momedi ke moketo mo hulu jale skaba salam rao mamedi 0860003084 mamedi fela retswere tsa maye mafela ba ke me joang le sedi a fair mele eo
1: hello veli u sa bona
0: mana di khaitsera ka opetsang
1: bona pa le sa mogele ka tshitse ke ka mana batho ba go jetse mix wa dj ha ga utlwa next o na le tredi engwe ntse e kena mono ha ga utlwa next ya go jetse no go pa ba ka se tlhoma ke le ba lutse tso bana go tsoma mela di game ke ba ntse ke sa utlwa next ne ska
0: kai ga fix back
1: I'm not just a 90.6 minutes la na iko na ga utlwa next ho ha
0: ke ngotse fatshe ke ya leboa gaitsira ka gore sebisitse
1: da
0: eight other le sa dia family
2: e tsholo
0: e shapuwa
2: o ba shambololo bololo o bua le mokoko bua le mokoso ka bona kana le ka tsama go le sotri ke ke ka wa tsela
0: yes mokoso di a jwa maseru
2: ba se go le ntse ke ntse la go be tsi tabo go fa mala nna ke go tswa tabo go fa ga di thasa
0: ke tlhoko fela hore sentse ka sebele di TV a mwana mme re a le
2: boa ba dumela ba ha mona ke ba ba ba ba mbolo ba no
0: a sha bo ke tsona u tia ka o ma seru le suit hey tada le sedi
3: e
0: sha pulwa ora
3: ke mwana mme a ke di di di na ke le ke ke tsa di bolo di tsama wa ke di ka se di ba fa ke
0: ya sidi a jwang ka mo ka Bellefontaine
3: a ne le tsha di mwana mme ke se le le ba di tsa
0: mwana mme re le bo wa ithela le sedia fame dumelang
4: a boli
0: e shapuwa
4: ke ntsho ke nyama
0: le a eng kantwe
4: a fafa bagania fafa bagania
0: shapu jaga ke le wile ntate
4: e tsara
0: a re tsentsu paga bagania le sedi dumela
5: e boli
0: e shapuwa
5: shap
0: a ithela ke ma
5: ke lo tsona la ga monyati Bloemfontein.
0: A sha bauti ya ga o reng wena?
5: Ba re ke tseng tshotsa ha mmamola po hempentse tshotsa di thotomela taeng tseng tshotsa di quality high matabeng Senega.
0: O bagani ya lo wena.
5: Die hard in that day ya qeta hana tsena na go bua i wa ne fela go a fela ke a keteka go monate Afrika Borwa.
0: Le bo mampudi.
5: Go bua.
0: Ke tla o botsa o sane o utlwa.
5: O hlonka nomo go tsena ka ga o tlhompotse go tsana ka tabua le wena o tlhompotsa hantle ke a uetsa ntate tsaba wa bona ha ba re tse ka hlong ka league se mi di a ka e tlhompavela o na le ntle ke tla iketsa yena e seng hantle
0: wa e senya mogotsi sha bonkwa thank you bagania ka bua mantswa bana ba medike ya le bo hlekeng tso le gane ka jeno re hlaka mabenkela re khutla re ya ho Mr. Cool
6: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma-Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
0: Mamedu fela o le jwalo metsotso e le shume pele wa tla hora ya boraro. Tsa dipapadi ho lesedi FM ke fetela jwalo Orlando Amstel Arena. Orlando Pirates, Devon City, kitsena sa Betway Premiership, ke kopana jwalo le Mr. Cool. Woi woi, Mr. Cool.
8: Hola, hola, Mvolisto.
0: Dear Joe, Mr. Cool.
8: Mwana mme, dintho di tsamaya. Antle ho ya ka mogodi re rilweng ka teng re kwano stadium. Orlando Amstel Arena kwa na montho di etsa lang teng mwana mme.
0: Maemo le ho di ma jwang ka mo Mr. Cool.
8: Bolisto bo ema bana ho di buka botla ngwana mme le ho di mona hlakile le sele ebile le sele le bo hemba ntjalo ho ja hemme ho nala marunya na maraunya na mani empa bo nnete ke bo ema bo botla bana ho di muka jeno
0: ho ho tla le jwano ha go mabetsi le lavase u itsetsentso ha di gatla ha ba ga ntla ile ngo ho fedile ke le hlonolo empa re tla di bona Mr. Cool sebetsang ha bana tele NS Makaya.
8: Hari lebo e mbolisto hari lebo e velimolo imo mamedi wa lesedi FM ri a udimedisa hohle mo mametso go leteng thapa menyaka tseno ri udimedisa go lo re le kwano Orlando Amstel Arena ona teng mo tseng wa so wetu mona re tlonele tsa ka otlo wa papadi ke a betwe premiership ke papadi ya bo magolo ma beri mashume ma beri a metso sepileng ena papadi e di pekentsa Orlando Pirates ha mo hole Devon City re re rone le tsorna ka patsana tse pedi di pane joang re kala ka tsopa sa baeti Devon City. Nomoro ya pele Frederick Asare ke City Batibane. Nomoro ya bo nna mfara futhi mkhize. Nomoro ya botlhano Siphamandla Nqanana ke mo kapteni. Nomoro ya botshelela Brooklyn Pogenpool. Nomoro ya bo super Thabo Nodada. Nomoro ya borobedi Kyle Jenkins. Nomoro ya borobong Jocelyn Kamatuka. Nomoro ya leshume Trevor Mkwena. Nomoro ya leshume la motso mkhize Jean Luamba Lubumba. Di receive za Devon City Darren Kidd ki receive za Sibatibane rebele spiwa mahlangu
7: Sadi papa di ho lesedi FM
8: Pirates nomoro ya pele City Batibane Sipo Chain nomoro ya bobedi ka bogalo sebelebele nomoro ya boraro di on hotom nomoro ya bona mkosinati CBC ke mo kapteni nomoro ya bohlano le bona siema nomoro ya botshelela Patrick Maswanganyi nomoro ya super talent Mbatha nomoro ya bobedi Simpio Silepe nomoro ya borobong Osina Police nomoro ya leshume ya nela mbutuma nomoro ya leshume la botsobong re nna buile mo fukeng. Ke re se fetsa ona no Pirates, melo si buthelezi, ke re se fetsa Batibane, rebele Cameron Danson, mphosha batsane, Abdullah Mariko, Evidence Magopa, Andre Dion, Thapa Moreni, Maketeni Makaula, hamone mpasi kona ntaba. Moletsa phala ka jeno, ke mongani tsidiso mkhwanazi. O tsana jolonde le mongadi shanki tamini le mongadi kevin lhaka mo tanga bo na papari ke mongadi jeni shabani hani match commissioner ke mongadi abdul basit ibrahim ke ka motho ba dileng ka tsamo mo medimwe ha ile batho ba tlile ka bongata bona ba hesale o ba ne ri le ratibiso re di tikiti di register ka ofela o tla opola re se tedi mo senamba Orlando Amstel Arena ke se tedi mo sen kambatu ba di kitete ma shume ma ne ka ofela ha re shebe hore na sho phatsana tse pedi tse tlong go bapala na di eme jwa lo konya betwe premiership. Orlando Pirates e ke na papa di gena na ile buya bomba bobedi lo ka nya betwe premiership. Orlando Pirates e ba pese papa di tsema shume mabedi a me di robedi e so tsema shume mabedi e ba pese ka lo kana papa di tsetano e so tsema papa di tsetaro papa ne di ntla goal difference ke di ntla tsema shume mane a me tsimine Kaselataneng, Orlando Pirates, ina lintlatse mashume a tsheletseng a metse mihlano. Sehlopha sa Durban City, se kena papading ena, se le maemong a bosupa, loko nyatetswe premiership. Durban City, e bapetse papadi tse mashume a mabedi a metse robedi, e hlotse papadi tse leshome, e bapetse ka lokana, papading tse robedi, ya hlolwa papading tse leshome, papane a dintlha, ke noto. Ati Kasla Taneng Durban City ina le nkhatse bashuma mararo a metse robedi ke ka mo tsa dilo ka tanya mo mabedi nne ha ile ba siyetse ba lwana pharetse moya ke o dimo moya ke o dimo ho ba nne ho ha mfela nna gona halom ke a hore Orlando Pirates e tla ha papa pa dina gona halo ke hore Orlando Pirates e tla ba bona bo mpudi ba ba chama ba betu e premiership ke ka motho ba le ngata mo mamedi mme a ke sa ba ke le mong ka tsheno nga ke tsa male Ernest Makhaya nga ke ena ya tlang o thusa nga hore a re khakollele papa dina Ernest Makhaya dumela ngwana mera o bana le seri fa
9: tsuri berise ngwana mera ke berise le mo dilo le seri fa mo hle ma metseng a le teng ena ke papa dia tsona le papa dia makhaola khanga se pentsena tepedi hobane sehlopha sa Orlando Pirates ka jeno jwang kapa jwang ngwana mme tebello ke gore ba tle ba gape papadi e le gona gore e tlo ba bompudi ba betwe premiership selemong sena sa dipapadi le go qeta sena seo re sebitsang ka gore ke dominance sa tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns empa Durban City e a tseba ka nnete gore mosebetsi ke o mogolo o ba emetseng ka jeno gagolo jwang gobane re tseba gore Orlando Pirates ga e bapalela gae go batla go ba thatanyana go ditlhopha tse bapalang le yona ka nnete gore di tse di tlhole tlhopha sena sa Orlando Pirates re bona Durban City e bapala le onanna 4-3-2-1 mme tlhopha sa Orlando Pirates se bapala le onane la 4-3-3
8: maramme ga re kere shebe Orlando Pirates re bona jwalo e le gore go kentswe jwalo Simphiwe Selepe mme re na le dibapadi etse jwalo ka bo makgetlhene makgaola ka ntle ka mane re bona makgetlhene makgaola a le ka ntle mme bakeng sa e re bona go kene jwalo Simphiwe Selepe
9: Simphiwe Selepe ngwanamme o ne ntse a sa thole monyetla go bua nnete selemong sena sa dipapadi empa makgetlhene makgaola go dula a gae ka ntle motlhomong karolong ya bobedi ya papadi re ka bona makgetlhene makgaola a kena a tlotlisa botsitso moleko o bo a reng ba lebala empa Simphiwe Selepe o fumana monyetla jena e le gore ka nnete Orlando Pirates ya bona gore mo ba yang teng go batla o le go finyana jalo ka e tlhoka dintlha tse tharo gore e tle gape mogotlo ona wa Betway Premiership
8: ga re sheba gape gona tlhophe sena sa Orlando Pirates re bona go kene yanelang bothuma eo bonnete re boneng selemong sena sa dipapadi go gampela a file a kengwa empa a sa etse ka mogao motlhomong batho ba bangata ba neng ba tlile ba lebeleletse ka teng ga re tsebe gore na ebe gobane motlhomong mokwetlisi a ntse kete gore a kenye yanelang bothuma ga batho ba bangata ba ne ba naganne gore motlhomong a ka kenya Evidence Magopa
9: go a bonagala gona mme gore mokwetlisi monghadi Abdesalam Awadi o na le tshepo e kgolo go yena yanelang bothuma le goja ga balatedi ba bangata ba tlhopha sena sa Orlando Pirates ba re yanelang bothuma o tlamehile a dule ka ntle empa re a tseba gore ke sebapadi sa ileng sa rekwa tlhopheng sane sa Richards Bay mme se lokela gore se tle se fumantshwe monyetla tlhopheng sena sa Orlando Pirates empa o fitlhela a kana o bua nnete ke sebapadi sa botlhokwa tlhopheng sena sa Orlando Pirates obane nako e gololenyane o iphumana a le kamane ka di-18 mo pitsa le dijatlang teng
8: ga re shebe gape tlhopheng sena sa Orlando Pirates re bona jwalo mme tshepa moremi a le ka ntle
9: tshepa moremi o ka ntle ngwana mme mme tebelelo jalo ka ke tlhalosetse jalo ka fela ka makgetlhene makgaola tebelelo ke gore tshepa moremi o tla fumana monyetla ka rong yana ya bopadi go bua nnete o ne a ntse a sa bapadi papading tse fitileng empa re a tseba gore ke sebapadi se botlhokwa agolo tlhopheng sena sa Orlando Pirates mme ke sebapadi se bang a se fitlhile se tlisa phetogo e golo tlhopheng seno sa Orlando Pirates
8: re ile ra bona ra tlhokomela gore Orlando Pirates ga e ne e qetela go tlolwa e le motsheare ka nako ena e ne le ka kgwedi ya tlhakola le mo sa 2025 nna ebe dipalopalo tse di beya Durban City ka mosing
9: di beya Durban City ka mosing a golo ngwana mme gobane ga o sheba ka mona ka letlhakore le leng ka go Durban City o fumana gore Durban City ga e bapala motsheare selemong tsena sa dipapadi e kgonne fela go bokeletsa dintlha tse e tsheletseng seno se ya go tlhalosetsa gore Durban City motsheare ga e bapale gantle mme Orlando Pirates ga e bapala motsheare e bapala gantle mme sena ngwana mme se tlhalosa gore Durban City mosebetsi o mogolo kapa ke thaba e ba emetseng ka pele
8: re bona Durban City ba kala jalo ka Frederick Asare empa le gore bogolo selemong sena sa dipapadi setibatiba ne ne ntse le Darren Kitt
9: go fela o le jalo ngwana mme mme tebelelo nne ke lebeleletse nna gore Durban City ka qala papadi gobane Durban City le yona e batla go ithumana e le boemong bo botle ditlhopheng tse robeditse ka godimo me ke a getse mongwana me ho bane a getse ka mohlomong ke tabaya hore Darren Kitu sa hlalosa tsa hore selemong tsena sa dipapadi ka nnete o tla qetela ho bapala jolo ka sebapadi sa professional ke sa tsebeng hore na mokotlisi mohlomong o batla ho fa sethibathibane monyetla wa hore se tle se ipona hatse ke bua ka yena Frederick
8: Sehlopheng sa Orlando Pirates mo kapteni ke yena nkosi na TCBC o apere nomoro ya bahlano mo kapteni sehlopheng sa Durban City ke sepamanta nganana o apere nomoro ya bohlano
9: go tla tsekisano ngwana mme ke nomoro ya bohlano go ya kwana le kwana mme ga re tlhalose gore nkosi na TCBC ebile moetapele sehlopheng sena sa Orlando Pirates o fitlhela ga kanam gobane Orlando Pirates e tla papading yena jena e le gore ga e akelelwa ke dintlha dipapading tse lesome le metso robong kao fela mme re ka re lebota le morao la tlhopha sena sa Orlando Pirates le bapetse karolo e ya botlhokwa gagolo mme re ka re nkosi na TCBC jolo ka moetapele jolo ka mokapitene sehlopheng seno sa Orlando Pirates o bapetse karolo ya botlhokwa gore Orlando Pirates e se ka kelelwa ke dintlha ga bonolo
8: ke ka moo tobe neng ka teng ya mmamedi ka kwano ka Orlando Amstel Arena mme batho ba bang ba re le goja Orlando Pirates mohlomong e ka gapa papadi ena re keke rare e se e le bompodi gobane ba santsane ba saletswe ke papadi e nngwe o ba lokelang gore ba e bapala
9: ba santsane ba saletswe ke papadi e nngwe ngwana mme ke ile ka bona sebapadi sa metlheng sa tlhopha sa Orlando Pirates Michael Morton a re balatedi ba Orlando Pirates ba seke ba qala ba keteka pele le ga Orlando Pirates e ka hlola gobane go ka nna ga etsagala ke Michael Morton a se nna go ka nna ga etsagala gore magesi o otla Orlando Pirates papading e latelang e le papadi ya go ketela ka dintlha tse odile
8: Obit College jwale Michael Morton o ne a e bua ka segoa
9: ehe
8: ore ka mantswe a mangwe o ne a re go balatedi ba Pirates ba seke ba gobela pele morupa olla
9: ejalo ngwana mme ba seke ba gobela pele morupa olla gobane go tla ba le mathata a tlapane ka thelela ka rabošabane
8: fela o ne a e bua ka segoa
9: o ne a e bua
8: momamedi ke ka moo tabadileng ka teng a bolotsane tlhongwe mo gobongwana bala Orlando Pirates e tla kala papadi e lebisa borwa ga e le setlhopha sena sa Durban City se tla kala papadi se lebisa le boya ke yane e tlhongwe mo gobongwana bala e tla kgwatlhwa jalo ke bana ba Durban City e tla kgwatlhwa ke bana ba Durban City ke bona Kyle Jagan sa ofile bolo re tla ke re bone momamedi ke o phalaise lelene o e tlosa jalo ka mane Kyle Jagan sene e ba bolo e gotla moramane ka talente mbata ke yane nene o tla jalo ka bolo ke Orlando Pirates ke yane o isa ka molengwa ka bošhabaela ka lephelo lešhadi Dion Hotom wa e gotlisa mna ineletsa nkosi na TCBC sebisi ke wa enkamna o ineletsa selepe ke yane sempio selepe mne o enka ineletsa le bone siema ke wa iketla ka bolo le bone seema o ineletsa sebathibane ka ntle o di 18 e leng yena sipochaine keo sipochaine o iketlile ka ntle o di 18 ore banna le go kaya ke le bone keo a tshosa jalo monna wa hae o ntse a e tshosa jalo a ba tshosa ga re bone sipochaine keo e blaisa seta se maatla boletelele mme ke yane banna ba emetse pele maaneneme a e leka ka tlhokamaneng bothomamme e wela godion hotom hoto tla e koba ka radi 18 koba balantle wa gana ka mane wa e tshola ka mane brooklyn pogenpool o baka huku brooklyn pogenpool e tla ba huku ya pele ya papadi ena mme e lo tlosa ka mane ka borwa ya botšhabela e tlosa jalo ke re leboile mofokeng e sa le noto ka matlhokane ka mabedi re leboile mofokeng o lo e tlosa bolo ka mane ka hukung e ka borwa ya botšhabela ke yane re leboile mofokeng ke yane o entsha jalo moramane o inetsa dion hoto ke yane wa nke jalo mme o ineletsa osina policy a ka nna rra osine wa rra ithula motho ka mane sethibathibane ga ditebele Frederick Asare o baka huku e ba huku ya bobedi ya Orlando Pirates o na raile ka bana osina police ya thula dibapadi tsena sa Durban City ya ba e ba huku e tla ba huku ka kwano ka borwa bophirima huku ka kwano ka borwa bophirima e tlotlosa gape ka kwano ke re leboile mofokeng e sa le notho ka matlhokane ka mabedi keo re leboile mofokeng o e tlhoma fatshe ka kwano ka hukung e ka borwa bophirima e sa le notho ka matlhokane ka mabedi notho Orlando Pirates notho Durban City ga re bone ke yane re leboile mofokeng o phamisa lesogo re leboile mofokeng ke yane moletsa phala o ntsa buisana le dibapadi mane o ntsa buisana le Jocelyn Kabatuka a mole yanelang bothuma ke yane re leboile mofokeng wa enka wa e phamisa baletle ka radi 18 wa enka jalo ka tshwetsa bahuku gape ene e ntshe jalo ka mane ke ena Jean Ramba Lumumba e ba huku ya boraro ena ya Orlando Pirates e lo tlosa kgetlho lena ka mane ka borwa botšhabela e tshwa jalo ke ena osinapolis Kiani o tla tlo sam. Arbone. Banna ba yo di mona tla se ba lo bitsana ka radio tini ke o ntsa bolo ka tla tini. O ene tsa di yo hoto hoto wa fiti sam. Re le bule mo fikeng ra ba itsi ba ma. Ke re khutla jalo ka luamba. E tsia luamba lo mumba ba. O nka bolo ene tsa fara futhi. Mfara futhi mkhize ne. Ke o nka bolo e be pele mona. A re ka hloka kwa no ke le bone se ma. I bile ne. E tsola ka ntseka kwa no. Ka mo le go ka bo primar ba la ma. E tla kena jalo ne. Ya khala jalo ke Terence Mashego. Terence Mashego o tlo ya gela. Terence Mashego o tlo ya gela. E ka kwa no ka hook ka mona ka mona go ka bo prima wa ba. E sa le no tsoka ba tsoka ga mabedi. Terence Mashego o tlo pula re ke bo mpudi ba ba cha ba Nedbank Cup. A ile ba hapa mo hopo na be ke nya ne fitileng ha go di ena mo tsianong e ne hlo le matsatsi a mabedi ka mane ka pulu kwa. Harmone go sina TCBC ke ya no tlo jola ka bona ka karolo ya bobo. Kiano kosina tsini wenga jalo ene tsala bona sim le bona sim akwe ka tsaka bolo ke wen tsaka bolo e ka mo khala sibili bili wen tsam bi Brooklyn ya pogen pool wenga bolo jalo ene tsam fara futhi mkhise mfara futhi ka kwa nomme ka mo ngwa ka bo prima nga wa ra ha ke bona tselene sibili bili wenga jalo ka pita bia fatse ene tsara ne bile mo fukenga mo fuke wen ene tsala bona sim le bona sim akwe ka bolo wen ene tsaka jalo talent mbatha mbatha wen ene tsa sim kiano le bona sim ka karolo ya bobona wenga bolo mo romani wen ene tsam kosina TCBC sibisi ka mo ngwa ka bo chabela ka le pionel siari ke di yona hotso Hoto ke wenka jalo mme o ile le tsang go sina TCBC CBC ke o wa enka wa phamisa ba re malala ka bogala sebele bele sebele bele ke onka bolo ba re malala ke talent mbatha mbatha ke o khutlela mo ka bolo ka karolo ya bobona ona re pirates talent mbatha wa iketla wa iketla ka bolo talent mbatha mme ke o enka jalo ene tsala bona sema le bona sema ke wa iketla khutlela mo ka bolo o ile le tsa sibathibane sipo chain ka ntle o di 18 sipo chain o ntse go pa go pa jalo sipo chain O barbar balon sabolo winde le tsango sina tsibisi tsibisi isa ka mlemo ka botshabela ka lepio le tsere o sina police a police ke o tla tsala ka bolo wa ikhutlisa nna winde le tsango sina tsibisi tsibisi ke o inga jalo mo ra mo ra barbar bala winde tsala bona siema le bona siema o re nka tsabela manna ke o le bona siema o re nka tsabela manna ke wa ikhutlisa winde tsa sibatibane sipo chain Sipo chain, we ntaka notu, we ina tango sinati sibisi, sibisi kieu, otatala kabolo mko sinati, liana kieu, wanata ina kabolo, we inka ineza sibatibani, sipo chain we nra jolome, imbaloni jolome, imbaloni jolome ngante, kakwano kamene mwoka mpima nabarame, ita kena khala joleki, Terence Mashego, ita kena khala joleki Terence Mashego, isa ni noto kama chokere mbabiri, noto lano peres, noto, sito pasa Devon City, noto, Tabern City, Natom, Olano Perez, Terence Mashego, Otoya Helam, Kakora Kamaka Botima Baram, Apollo Rene, Sefa Samabasa Nance, Sipatina Paparisa, Betu Premiership, Ababas Paparisa Mashuma Mararo, Ashoka Tabashuma Mabedi, Baba Pesaka Hosea Mabedi, Ashoka Paparisa Mabedi. Yanela butu mama beri na rakena pala jolo. Amudide. Ererbone hore na huwe sala jamu mama beri. Kiani yanela butu ma utle bashoko. Ona rakena pala jolo ho hanfela. Amudia kamane karadi 18 resale kaulukuluki sa kwa numa meri ntota rekhe shobi munata kalom ntota rnadi shobi munata kalom pano jolo hemme resale kaulukuluki sa kwa nrbone horna ntota rnadi takatelesi dilukile ninna ere erbone no soka masakore mabedi kine ke tsana sa jolo re mamelo shandawse basaba pete papa di tsama shoma raru bashotse tsema shoma mabedi aba pete kalo gra papa di tsero mabedi bashotse papa di tsaperi Papa ready in tackle difference. Kidding Kate Bashama Ram is letting. I take us Latin. Mamma Shandows and Takate Bashama Atiletting Amitrobi. Dean Takate Bashama Atiletting Amitrobi. Orlando Parats of a Canadolo Paparinama. But it didn't change Bashama Atiletting Amitrobisan. Argerbone.
9: re bona ngwana mme hore evidence magopa jolo ka ha mbuthuma a dutifase ka pamana robetse mane fatse evidence magopa o santsa ka nete a iphuthumatsa ho ka nna ho etsala e bang ho hlomonga sa tshele pele ka papadi re ka bona evidence magopa o fumana monyetla empa ke lebelletse ka rolo nyana o be ke papadi ba le ke no mbuthuma re mona a ema ka mata
8: empa ngwana mme wa khiletsa ke a ipotsa rona o tla tsala pele ka papadi na ke ipotsa tsona tsere ngwana mme ba tla mo tsheneka ka ntle ka mane re bona rona
9: buyanela mbuthuma o tla kgona ho tsola pele ka papadi
8: e kare a keke a tswela pele ka papadi mmamedi ga ke sheba e kare a keke a tswela pele ka papadi ga ke sheba ke ano ka ntle fela re tswela pele ka papadi ha mmamedi ke ane Brooklyn Pogen Pula o nka bolo isa ka bana ka mmeleng ka bashabela ka le pele tsho nama Emmanuel Chalai jala ke tlo jala ka bolo ka mana ka mmeleng ka bashabela wa e khutlisa nna o ine tsa Kyle Jenkins ke o nka bolo wa e phamisa nna ke bolo tselele o ira ka shoka kwa no ka bogolo sebelibili e wela o le bo ka re bulia mo fukeng ke ane pala jwa longa talent mba tsama o ntsha jwa longa e tla ka bra go mana inkwa jwa le kim mfana futhi mkhizen mfana futhi ke wa inkana a ine tsa jwa lo Brooklyn Pogen Pula Pogen Pula ba re mo balanda o ine tsa Kyle Jenkins Kyle Jenkins wa 50 samna we ne tsa Emmanuel Chalai kama nngwa ka botshabela ka le pelo tsona nna Emmanuel Chalai ka ka lonya lo re pereza ke o khutsa bolo jwa lo nna ha re bona Choslin ka batu ka nna wa e khutli samna wa re balbala we ne tsa si pamanda nganana nganana ke o inga jwa lo nna we ne tsa fara futhi mkhize mkhize ke o inga jwa lo nna we ne tsa thala mashigo mashigo nna wa e kobe pala jwa lo ha re bona ke ane nimbe ba ranela lo re pereza ka mo khona sebelibili o ntsa e hula jwa lo ka mo khona sebelibili ke o ntsa bolo re le bile mo fukeng ka nngwa ka bophirima ke wa enka we e kobe jwa lo ya mo rao kwa nna Yanin, if you didn't go to Kidion Hotto, Hotto Kiawatakabolo, Yon Hotto, Kamanoga Chabela, Kiawanga Dolo, Vina Nesagolum, Bosina Police, Apolisin Sabolo, Imbohana Imanajalai, Kal Jagens, Vineta Pohenpul, Pohenpul in Nanana, Nanana Sula, Gibolatelem, Yamasolom Romanini, Imasolaki, Ngosinati, Sibisi, Natoma Shakamabedim, Natal and Perez, Natom. Se fa passare la sana, e te ben city, se che che, e sa che la papa di Yenam, giorno con cu, e i suan tabo, armone come con la civile, come la papa di prima, come hello, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, prima di fuga, pr Minaza Dion Hotto, Hotto here, Hotagabolo, Dion Hotto, Giani, Talenta Pato Kubashoko, Opamisabolo, Kamani Dion Hotto, Imbalagola Isolagante, Hali, Yanana Mutuma, Utala Pega Papari, Hali Talenta Bata, Udufas Ukabshoko,
9: Ukilabashoko, Hotobana Halori, Kalito Havana Lori, Toba Papari, Emata, Holo, Mesa Pasena Sala and Parez, Lissona, Hassel Kalor, Sessing Gasavasena Sagabin City Hanyan, Nuhoja Hemet Singer Eli Schumann, Rabana Lando Parez, Eliona Kaniti Hatelething, Shopasena Sa Devon City.
8: Iane talentem bata ho ha mutlo bo shoko me ba tsuwa potla go ba kena ba kena go long a ile one ka tsuwa talentem bata jola ka re tsalisitse mo na me ho ha fela ena papadi ikeke ya ba papadi ya bonono ho ja re tsalisitse re moya ko phaming ho ba tsietse ba lona parents hore ka jeno ke ka jeno hore ka jeno ke ka jeno e bang se ka jeno
9: ho ke ka sala ho tsala le tsho bona me me ba tse ba bala tedi ba lo no parents le se tlopa sa lo no parents ka kakaretso hore ha ba lokela hore ba tle ba CL le tsa sila o katela ile hona hore ba tle ba hape ho tlona wa betwe premiership me ba tse ba hore bang ba ka etsa mosebetsi ka jeno ho tlo ba bonolo bona ha ba ya mane mbombela ba lo ba palo tlhapasane sa obiti bekenyane etla
8: ke ka mo tabeleng ka teng ha mo mameri ne me ha re sheba fela re ka hlalo sa nna hore o tlwa le mo sa 2007 tlhapasane se pedi o lo no parents ha mo le tlhapasane sa Durban City ne di se di ba fetse di papadi bashuma mararu ametu tsiletseng Orlando Pirates e tlotsetse bashuma ba beri ametu beri Durban City e tlotsetse tsiletseng di ba fetse ka rokana ba ba ntse robedi mme ho tswa mono di ntlatsa hlabilweng di ba ba ntse ka fela mme

0: ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: tsa dipapadi ho lesedi FM
2: Noto Orlando Pirates and Noto Durban City. Rekarolo nya bobedi ya papadi ina le mesotso e le shumela metso merin tse tsola pi. Ki tse ba tsietsi ba Orlando Pirates ke bona ba tletse kwa no stadium. Ba tletse kwa no stadium mo mamedi. Mme ba dutse le hona o shebella ka tshiseo le tantjello e kgolo. A goal kick of Frederick Asare. Ki tse Orlando Pirates e le bisa le boya ka rolo nya na bobedi ya papadi. Durban City le bisa borona. Wa e tlosa Asare bona tshelele. Banna ba yemetse pele mane. E rona ka tshwasa impiwe selepe. Petri Maswanga ke ba bonkela bolo. Ha re bona ke ba lwana le ba re bala bana. Ke o lana Pirates ba lwana le jwalo nge. E tla jwala ka mana ka selepe. E re bona ke talent ya Mbatha. Mbatha o ntsa bolo. Wi le tsare le bula Mofokeng. Mofokeng ke o tla jwala ka bolo. Ka ka rolo nya Durban City. Mofokeng o ha nang nanana. Empa o tla ye Everest magopa. Ka ntle ri 18. Ho nka bolo re tsare le buile. Mofokeng ka ntle ri 18. Ka mana go ka bo prima. Ka le pionale tsiari. Mofokeng thuka thuka. Re le buile Mofokeng. Go tla bona ka bolo. Ba re bala bala. Simpio selepe. Unka bolo jwalo. Wi le tsa Osina Police. Ka ka rolo nya Durban City. Osina Police. Unta bolo. Simpio selepe. Ka ntle jana ri 18. Unka bolo. Sibilibili. Ka ra ri 18. Osina Police. Impala lo jwalo. Ba hana Durban City. Wa etsola tsha bona rata. Ha re bona. Lupumla se fumba. Unka bolo re tsa Lupumba. Lupumba. Ba munkela bolo wa lwanela. Lupumba. Unka bolo re tsa tsha bona rata. No rata. Wi le tsa Lupumba. Lupumba ke. O ba re bala bala. Wa khotlisa. Wi ne tsa mfana futhi. Mfana futhi mkhize. Mfana futhi. Unta bolo jwalo. Ke a nem palo jolo o re rala ka swa sibilibili ke a re ba re ba bala a enka ka swa mane ni ha re bona ke lubumba a ba enka jolo ba ne sa thanas mashego mashego ke o ntsa bolo jolo ne sa pogen pool pogen pool o ire tsam lubumla se fumba ke o ntsa bolo ha re bona ke lubumba o tla ka serate impa wa hana le bona sema le gantsitse le bona la sema mo ramona e khutla jolo ka kwano ka di yone hoto no tsola no pirates no to Durban City re le buile mo futeng ka mo lengwa ka bo prima o ha re bala bala talent mbata o e kwala jolo talent o re lo ka ba nna ke bone talent mbata o ntsa bolo jolo o ne tsa le bona sema sema ke o isa ka mo lengwa ka bo chabela ka le pio le tsona ka ka rolo nya Durban City ke a le petrol maswanganye maswanganye o ne tsa o swina police a police ke a go tla mo roka bolo ka ka rolo nya Durban City ke o ba re bala talent mbata a ka nara impa ke o inga jolo o ne tsa di yone hoto ka mo lengwa ka bo prima re buile mo futeng phuka o ipikita jolo phuka o ntsa tsola jolo hanyane ka ntle ri 18 o tla koba ka ra ri 18 re le buile mo futeng ka ntle ri 18 o ne tsa hoto ka ra ri 18 bona ntle o swina police a o ya mohlola
3: ka o di mame kwallo o swina police ngwana mme se ba padi se bile mo hlokwa ho lo shopeng tsena sa Orlando Pirates le mo tsena sa dipapadi re buile hore Orlando Pirates ya kokota empa o fitlela ha kana o bona la Durban City ena di karabo diputsong tseo e di butswang ke Orlando Pirates
2: ha re sheba he mo mamedi sehlopha se leng gore e sale se ketela go gapa leaki ya re ka morago gore se gape leaki sehlopha sena ya ba ke Mamelodi Sundowns ya odimo le tlase
3: wayawaya
2: e ne le Bidvest Bidvest e ile gapa mogopo ono wa leaki selemong sa dipapadi sa 2016-2017 ya ba ka morago mono ke Mamelodi Sundowns go fitlhela ga jalo bona gore e ka re o so ba phunyile jwale
3: o bonagala ngwana mme o so ba phunyile mogope ono wa Betway Premiership e bang o tlhomong ba ka o gapa bana ba Mamelodi Sundowns tla be le diphosong tsa tlhopha sena sa Orlando Pirates mme tla be le lekgatlho la borobongwe ka tatelelang
2: ga re shebe he mo mamedi se bapadi se tlhabile ntlha tsa ngata go fitlhela jwale re bona jwale e le isune ya diono ka dintlha tsa lesome la metso meraro ga re tsebe dintlha tse pedi tse tlhabilweng ke Golden Arrows o re naebe ga yo mona junior dion
3: ee gobane marangrang a re sokodisa ngwana mme ga re kgone o bona
2: go gang fela re a sokola kwano Ikram Reinase ka ga Mamelodi Sundowns ikatile ka dipapadi o keteletse alemane dintlheng tsa lesome la metso mmedi
3: mme go a bonagala gore le selemong sena sa dipapadi jalo fela ka selemong sane se fitileng sa dipapadi Ikram Reinase o tla tlata mohlhomong a le boemong ba bobedi go dipapadi tse tlhabileng dintlha tse ngata
2: Sipho Chain ka mora papadi tse masome a mabedi a metso robedi o kene papading ena tjena a na le dipapadi tsa lesome le metso robong a sa tlhatswe dintlha a Brandon Peterson wa Kaizer Chiefs ka mora papadi tse masome a mabedi a metso miraro papadi tsa lesome le metso mene a sa tlhatswe dintlha re lebile mo fokeng o tla ka bolo re leboile wa hana ka kwano Carl Jagens rata motho nga etsola ka ntleng e kene ya gana jwale ke Nkosi na TCBC ho hanjwa le tsatsi le ya mathuba tsana tsatsi le ya mathuba tsana ho hanfela mna banna ba tshwanetse gore batle ba etse ka tsela e nngwe banna ba lokela gore batle ba tiise dipotomane banna ba lokela re ba nyolla dikausi jwa ha re bona evidence ba khopam ba monkela ba loke Pogenpool Pogenpool isa morawena sa sebetivane Frederick Asare notola no paresa noto se tlo pasa deben sitting nanana o phamisa ba lo etelele banna ba yemetse u teng ba na hotho u ikobala ka hloho u teng fana futhi u ile ka jwa longe re bona ke ane re bona sema e tla ka kwano ka mufukeng a ibe pele kwana u hana ka mo roko monamwe ke mfana futhi mkhize a rona ka hlodi yona hotho ba re bana bana e gutla ka Pogenpool Pogenpool ke yonga bolo ha re bona ka mo roko mana u teng ka monamwe CBC u inga jwa ka shone tsa mufukeng re ne bohile u ile tsa talent mbatha mbatha ke ba ka karolo ya ba bona pirates talent mbatha u ntsa bolo ka mogalo se bilibili kamana mo ka botshabela u itlela o sina policy ka karolo ya Durban City ke o a policy ba re bana bana u ne tsa maswanganye ba tlo tsimola ba re bana bana maswanganye u ne tsa sebilibili sebilibili u ne tsa o sina policy ka ntlo le 18 a policy u hana mfana futhi o hana mfana futhi mkhize ke ane ka mana mo ka botshabela u hana ke wa tsola jwa ke boletelele ha re bone ka mane ni Trevor Mokoena ke ane ke Durban City o ntsa balo jwa lo important le bona siema le khantsitse le bona la siema mo ramona nka balo jwa lo winner tsa Sipochain Sipochain kya ne unta hopa hopa noto la no parece noto el Durban City yon hotom ki o bahar bar balanda onga bolene ta perle maswanganyi baka karolo nya bo bona parece maswanganyi winner tsa rene bile mo fukeng winner tsa mwana sesi ke ba hopa o ka balo e fitse pulletsi Akonome imatshala ka maniki ka mogalo sebilibili ka molengwa ka botshabela o nka balo jwa lomme o ine tsa simphiwe selepe selepe ke o ine tsa talent mbatha mbatha o ine tsa maswanganyi maswanganyi ke ka ntle 18 maswanganyi o ine tsa ka mogalo sebilibili sebilibili ka ra 18 o sina police a police o ntsa jwalo ke ane e gotlala o simphiwe selepe selepe ke o tla ka bolo ba ka karolo nya Durban City Orlando Pirates simphiwe selepe o ntsa bolo ka ntle 18 wa tshola nganana ho han fela mme ke ane le ka ka hloka mane e gutla ka ka mogala sebilibili ke ane ka mona ngwa ka botshabela ka ka rolo nya Durban City maswanganye o nka bolo sebilibili ka ntle 18 ka ra 18 a police wa ha ra pogen pool wa e tshola ka jeno re ne re lokela hore re ke re sia pholetsi ha
3: mme le monyetla o motla tlhopha sena sa Orlando Pirates o bua nnete ka bolo e tlile ka ngwana sesi itse ha e koba ya ba ha gone o fumana o sena policy ka di 18 tsa tlhopha sena sa Durban City
2: ke nahana hore no tshwantse be pholetsi re mosile ha re tlile le lenyelenyele mona
3: jale ka rute mpholetsi ka rukele ka phoso ka koloi
2: pholetsi o tlile a samengwa pholetsi o tla kwano mona a samengwa ne re itse ho tle lenyelenyele
3: ehe
2: ke mathata arbona enta le noto ka mahlokore ka mabedi noto la no parete noto be Durban City arbona ke ane po khan pulu tumo na tsala ka ntle ko ene ntse mo papadi yeme a ko tsale ka ntle ka kwana o tla e kala bo tsha papadi yena ke ane o bontsha ka re tse tsa ka mani e o bontsha ka re tse tsa brukulen po khan pulu ke mo ngari tsi di som kwana zi me tso tse ma shome mabedi karolo nyela bo beri a papadi yeme noto Orlando Pirates noto a Durban City Betway Premiership ke tse jwa le ke le ngwana ngwana ri a palo nya tlholo ha re bona ke na bolo e ngwa ke simphiwe selepe wa re bala ka karolo nya Durban City e wela lutu na dio no hoto ka mo ngwa ka bo prima o tla ka ba hopto ka ra 18 yani e mpalo jwa ka ra 18 e ntle bona ka bankosi ha re bona re ne buile ka ntle 18 ka mo ngwa ka bo prima mufukeng ka ra 18 mufukeng wa ra ba itiba esse pues la pe jaruna ro ra ha impala jwa re bone we ne tsa swina police a police ka ntle 18 ka ra 18 ma khupa ba ratha ba tunga hai e matala ke mbatha we ko ba jwa le mbatha empane sentse tso tsa ntle e ba huku huku ya bale shimela mitsi ra ro huku ya bale shimela mitsi ra ro ya Orlando Pirates ile noto Orlando Pirates ile noto Durban City ile otso saka mani ka iloto sokamane irbone a tlodi lilepo e ka robo ntse ka rtea e khuberu a o ke wan ke tlodi lilep one chiefs not amazon one chiefs not amazon masanganyi ke o tsa ba lo ga ra 18 e tla ba huku hape ya bolo shemela metumine one chiefs not amazon arbone ho to ba le petuo ho to ga na tsapa moreni arbona ke ane maswanganyi o intsha jwa bolo o ineza talent mbatha mbatha ke o wa e koba ka ra 18 wa e sola Pogenpool ka ntle 18 e sola ka mane trava Mokoena ebile ke lophumlo sefumba tshwarelo lophumlo sefumba ke ena morao monam Baharan Barbara, Sipo Chene ke o ka bolonga, o itse ka bona ka mofikeng, ka bona ka hlohonga, ke ane le bona seema, ka mo ntjela bolo, e khutla ka bona ka bona ka bo prima, ha re bona nganana, Sipo manda nganana, o ira jwa le tla, re le bua mo fukeng, e tsola ka ntleng, e tla ke ne gelwa, ya gelo jwa le ke. E tla ke ne gelo jwa le ke. Nganana, e tla ke ne gelo jwa le ke nganana ke misoso, e ba shuma ma beria metse meri. E ma shuma ma beria metse meri misoso. Carlo Nena, ya bo beria papa ri no tsaka ma tsaka ma beri ni. Bolo ke ane ni, e bile ba ntse ta ka ntle hape. E tswa jwa le ke ona no Paris. Ho tlo ke na. Di ba Paris e peri. Tsapa mo remi. Hamole Abdullah Mariko. Abdullah Mariko. Tsapa mo remi so pensa ona no Paris ba tsoke. Ha re bona ke na. Si po manda ngana na wo inkai ba pele mana bo ronga. Ke ane la lo jolo. E ke la hantle o tsiba tsiba ne se po chei. O ya khala ka tsosi po chain ka mona ngwa ka bo chabela ka lefelo le tuna eta jolo ka Patrick Masonganyi o ibe ba re ba ba inga jolo ke mbatha mbatha o ine tsa Masonganyi Masonganyi ke wetsa jolo o ine tsa mbatha ke ya tsa lantsa mbatha mbatha ke o ntsa ba lona tsa osuna police o e ko ba ka ra 18 e mbala jolo ke ane ni ba le ka mba ke ane mbatha a ne tsa osuna police ka ntse na 18 ka mara ka mona ngwa ka bo chabela ke o mbatha o ne tsa police o e ko ba ke ba lona ka ra 18 ya mo shola ka mane evidence mahopa Tetro Tepedi, Wapomola, Simpio Slepe, Hogan Abdullah Mariko, Simpio Slepe, Hogan Abdullah Mariko, Patrick Masonganyi, Wapomola, Hogan Agolo, Tapa Murin.
3: Wanambe kibuko ke se batla pasena sa Orlando Pirates ho lomong ha di wadu wa LL hore na go ya tsama ka silver premier la seleni le ha ona boiteko go bokalo be bangola le Pirates e bona ho buetsa ha ho lojwa ka di etsa sa pasena sa Durban City hore batla batla ntla ba tla itumela le tsaro ke ka ho a kenya moremi e o re tsebang hantle hore ke se bapadi se kgona go nka bolo siemane ho ba di reng ka bolo
2: ka re tetsa sa hlai bontsa se batla ba ne sa Durban City Frederick Asare o senyana o bontsa ka re tetsa e ba ngwana no phara tse sa hlole papadi ena mmomeri e ba parakao le kana e tla papadi nye be ke tlang e le gatelong ye matla go bane se tlhopa sa obiti bile ba nka papadi eo
3: ba isa mbombela mme se tlhopa sa obiti se a tseba le sona gore dipapadi tsena tse pedi tse setseng tshireletso ya sona ditsiotlhotlho dipapading tseno mme o tlo ba thata golo Orlando Pirates gore ka tlola tlhopa sena sa obiti a golo jwang gole le gae
2: a re bone ka mogolo sebelebele o ntsha bolo jwa lomora monamna o ine tsa mposina tse sebisi sebisi o ine tsa diona hotso ka kwana ka molengwa ka bophirima ka re phela le tsari ke o hotso a nke a be a pele empalo jwa lo insita holo ikela hante fela o tsiba tsibane ka mane Frederick Asare metsotsong e mashome a mabedi a metsomehlano o setse metsotso e mashome a mabedi hore sehlopha sena sa Orlando Pirates kapasa Durban City sifumane ka ntlha setlhopha ka seng kapa se seng se fumane dintlha tse tharo mme Orlando Pirates ba rapela fela gore le ba ka tlha ba ntlha e le nngwe ba tsebe gore ka selataneng ba ba le ntlha tse bašoma ba tsheletseng a metsorobedi ba tsebe go lekana le Mamelodi Sundowns re tle re emane phapanong ya dintlha
3: phapanong ya dintlha re ntse re gopola gantle gore Orlando Pirates ka godimo papiso le tlhopha seno sa Mamelodi Sundowns le ka tlhola ka ntlha e le nngwe gonoto Orlando Pirates e tla ya boemong ba pele mane lekong ya Betway Premiership
2: o fela o le jalo e tla re ga re fumana nako e bang bolo e ka tsola ka ntle ka fa go bana se papadi se utlwang botlhoko re tla ke re fe mo mamedi e nngwe ya taba e kileng ya e sala kwana le Moses Kidi mogolo re bo mashome a robedi a metso supileng 1987 bolo e ntle ka mane ba hana ka mane Orlando Pirates ba sireletsa thibang-thibang ka radio 18 e ne le thibang-thibang ka radio 18 ba batla go tlhaba ntlha Durban City re batla gore fela re ke re bontshe mo mamedi ka sekgowa ba re ke di-scenario re ke re bontshe mo mamedi fela di scenario tse pedi motho a ka tsho jalo fela tse ileng tsa etsagala tse e leng gore go gang fela go tla bathata ga re bona di yone hotso hotso o tla ka bolo di yone hotso o e koba bola telele o gana Terence Mashego o e kobola ka tlhogo e gotla jalo ka tshabono dada no dada o inetsa Terence Mashego ka molengwa ka botshabela ka lefelo le tsari Mashego ba rata matong a gae ke a ne lalo jalo ba lwana lalo no Pirates bo gare marebala talente mbata mbata keo o tla jalo ka bolo bo gare marebala o inetsa Abdullah Mariko Mariko keo o tla ka bolo Abdullah Mariko o ntsha bolo o inetsa tsapa moremi ka molengwa ka bophirima ka lefelo le tsari o e koba ba rata ka mane ba ntse ka ntle Emmanuel Jalai o ntse tse ka ntle Emmanuel Jalai e ka nagala jalo ke Dion Hotso e le nnoto Orlando Pirates Nottom, Durban City, Harbone, Ngosinati CBC, Ungabalo Jolom, Vinet Abdullah Mariko, Mariko Ke, Ulukana Mariko, Abdullah Mariko, Ungabalones at Talent Mbata, Mbata, Vinet Osinapolis, a police, Vinet at Talent Mbata, Utarambata, Waraha, Impakuliki Lamusili, Itaba Gold King, Frederick, Asare, City Batibane, Durban City.
3: Wa Ellen Lambat, and one of Mehorel, it's a city of Tilman Latilian, Mangasa Chocomel, Nikin and Honor to be to go by Hyperbaro, Webang, Wabuets, Alegan Jody, 18 Bakens. Sena sa Orlando Pirates ho ba jola ka hlalositse ho thata Orlando Pirates ka dinele tsana tse khutshwane ka re lonyo nape ya bobedi ya papadi ho re ka kena ka rudi 18 tsa tlhopa sena sa Durban City
2: e kare junior yono o sa ke di tsentla e kare o sa ke di tsering tempa ha ke so ifu mana hantle taba e jwa rwe mpala jwa le hemme ho bona ho le jwa lo hore e kare ho han fela junior yono o sa ke di tsentla e re bona hore na ebe Aole tsena taba di eme jwang? Kanete di yona o tlabileng
3: tlhabela o ya dinthlentse le shumele le tsumile.
2: Jwa lo sontso batla hlo totobetse hore ho hanfela junior di yona ke yena ya tlanka gao yena. E se papa di se tlabileng thatsenga tha. Selmo sena sa dipapari.
3: Ho ba ne ho bua ne te fela jolo ka o hlabisitse mamelo tsena se qetile. Mme Ikram Reyners a ke ke a gona hore a tla fihlelle junior di yona. Re a tseba hore le buile mo fukeng o dutse dinthlentse le shume. Mme o tla lokela mo hlomong hore a tla hlabela dinthlatse hlano. Dipapa di ntsena tse pedi tse setseng. E le hona hore e tle le sona se papa di se tlabileng thatsenga tha ka o fitisisa.
2: Osina police ka melengwa ka botshabela ka lepelo le tsonama o le ka o fita ka karonya Durban City ne osina police ha na ka mroko mane ne tabono dadam we rata botu nga tabono dadam o re gale ke utlwa ka wena osina police ibile nna a ke je mo sha go besa tabo ja ibile nna ke phepa pa ka metse ba tamun ke phepa pa ka metse abela ke re bolo ka melengwa ka bo primary ba radio le hotso Hoto ke o tla jala ka bolo di yona ho tsonga o tla jala ka bolo mme ba re mara ke o ine tsa ngosi le tsibisi tsibisi ke o ine tsa talent mbata mbata ke o ntsa bolo o se nya police ka 18 o tla ra o ra city ba tsi ba re sa paina ka ditibini abaka huku Frederick Asare
3: ngwana mme o fitlela ha kana ho bua nete tlhopeng sena sa Durban City ke yena e meng pakeng tsa Orlando Pirates le go hlaba ntla ho le jwang dibolong tse bang di ya koropetsa ke dibolo tse hole ke se tsebetse ba se khonne ngwe se tsipi ya ho
2: ar bona e tlaba huku ya bole shumele le tsomisano ya Orlando Pirates ka mane ka le bo ya botshabela di yona ho tsonga o tla tsosa no tsoka ma tsokere ga mabedi mme Kiani di yona ho tsonga noto Orlando Pirates no tsonga Durban City di yona ho tsonga wa kwa bolo ntle City ba tsana ka ditibile Asare Ekio, I will have a fancy, Osina Police, Kiani, Abai Sulakamarokamani, Lalu Jolombe, Kianam, Abdullah Mariko, Ungabolo Jolo, Yafita Galana Parenza, Osina Police, Kantan, Karadiatin, Liberasema, Rabino Fugang, Karadiatin, Ufugang, Poka, Ukabolo, Wahan Nanana, Way Sulamamari, Wahan Fela Lubumba, Ekio in Sagalum, I answer the gun came, Itaka Nahela, Yakarajola came, Gosinatisibisi, Waetuela. Ya khala ke Abdullah Mariko ya khala talent mbata ka kwa ka mlengwa ka bo prima ngosi net CBC wa ya moela mo mameri wa re mbalbala mane mo rao we ne tsala bona siema siema we ne tsaka mo khala sibili bili we ntsha jalo we ne le Abdullah Mariko ka karolo nya Durban City Mariko o nga bona netsa talent mbata keo o ntsa hula jalo talent mbata wa kena talent mbata o ru luka banna talent mbata o ru lukai we ne tsa sina police a police keo o tinsa na banna o sina police a police o nga bona we ne tsa Abdullah Mariko ne tsa tsapa muremi keo Chapa Muremi, Kiani Bolo, Inquaka Sibilibili, Sibilibili Garadiatin, a police in Palau Jolo, Wahana Kamana for a footy. We saw the Jolo and Sam, Trevamuquena Kamani, Kamana Moka Chabellam, Yamasula Trevamuquena, Isola Kante. Not all on the parents. Who valid the Pertu or Chapel Sadaman City? Who Pumana Jolo Trevamuquena? Who Kiana Jolom? Ronaldo Marman, Haramana Hante Trevamuquena.
3: O na le siyo ngwana mme shopping sena sa Durban City papading ena tla ba mokwena mme ha ke makala ke ka pa fela se mbaka tsang ke hore bokwetlisi ba hlapa sa Durban City bunkile nako hore botle bo ntse tla ba mokwena
2: ke a re ba ya khela ona no parese bolo e re ba ne mo romona ngo sina tsibisi tsibisi ke o tla jala ka bolo ba re marba no tsola no parese no tso se hlapa sa Durban City e re ho le jola hemme pili ria kae bolo ile yani mautung ana bona siema mme rona re kere mate
4: Ibangu nana o rukeke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
2: Oh fela lo jalo tadi papa di le sedia fema mo mamedi hlo thata buima ha ile ba tsietsi ba eme mahlotlosi a jwale ba eme mahlotlosi a taba tabana ka radi tsa mai ka mo ba ne madina hanna ka teng ke ya ne bolo ba re ba la lubumba o nga bolo re tsa pogenpule o ine tsa khal jagens pa la lo jalo me ya mo sia khal jagens e tsola ka ntle ka gore ka mo le mo ka bo filmela ba re metso tsomme e ba shuma mararo a metso miraro ka rolenya na pere papa ri Not all the Paris, not all the Ben City, evidence Mahupa, Jan Mahupa, Ubar Marbala, Wana Sesi, Ungabalanza Talentambata, Mbataki, Talentambata, Kakarulanam, Yadaben City, Kamakolas Belawayamuela, Kyotabalo Sinapolis, Kanjaritini, Osinapolis, Unsabalo Dolo, Vinas Abdullah Marico, Marico and Zarabina Mufugang, Kamanamoka Prima, Kanjaritini, Karanitini, Utaramo Fugang, Mufugang, Kanjaritini, Wara, how do you remember Lord Levino Mufugang?
3: Unaitiki, Levino Mufugang, when I make a Sebang, Sukhana Raham, Hasilimo, Sukhana Shabin, Tastabella Sopasana, Solano Paretta, Hura Taka, Pilinam, Lilitsiadi, Nakan and like Enala, Mulem Overing Garu 80.
2: But I'm making one out of the Petuo, the Gargaman Kim Kosikona, Nda.
3: Gosikonanda, when I'm Mubanala, Utake, Lavanikana, or Rolando Paret, Haina Lebakam, Lahore Bediba Paditen, Manumarauban, Devon City, Haikonu Fita, Mikolong, Yayona, or the Paramo,
2: Mamari, Shotatan, Teletikatikom, which are not a mammalishan down Sydney, Kione, Happy Niki, Kamakatabana, Kofiti Sama, Kamakat Alishim, Nemesuberi, Kaza Chiefs, Kamakat Alishim, Nemesumiraro, Orlando Paret, Kamakat Arubong, Super Sport, Kamakat Amararu, Devon City. Kamakhato mabedi
3: nakonyane o re sa ibitsa NTSL Orlando Pirates ile ha palika makhato mane nakonye o ngi ibitsa NSL Orlando Pirates ile ha pa hangwe migwale ha se jwa ka se ditswa PSL Orlando Pirates e ha pile ka makhato a mane
2: are bona bolo ke na ba re bala bala itla go le ka talent mbata winner Abdullah Marico ka Carlo Nyada Ben City Abdullah Marico ka kona ka bela go ka bo prima o nga balo netsa diyo hoto hoto ke ka bela go ka bo prima o nga balo netsa Abdullah Marico Marico cheo o ntsa balo jolo netsa talent mbata ka Carlo Nyada Ben City talent mbata winner Abdullah Marico Marico ba re bala bala winner Ngosi netsa CBC CBC ke o wa super winner tsa le bona siema ba ka Carlo Nyada Ben City le bona siema winner tsa ka mogolo se bilibili ka mara ka bela go ka botshabela sibilibili Wai lwanela, wina tsa osina police, a police be ratha motunga hai. Kiani, inkwa jwala ka mane ni, ka mane ngwa ka botshabela ke pogan pool ke wa inkwa jwalo. A ne tsa marman, marman wina tsa thabo, no dada, no dada ba munkela bolo. Ha re bone, ke re na bile mo fukeng, o re la bolo sini.
3: Monyetla hape wa sa pasena sa Orlando Pirates ngwa me ne re buile hore Orlando Pirates e tla qetella inke ka totseng tse fosa itseng ha e fitla ka karolo ya sa pasena sa Durban City ka le baka la ngongo reho ya ho bona hore nako ya tsa mam me letsatsi le ba thirimela tsile
2: e ke itse Orlando Pirates di ntlatsena tse tlodi batla kwano e ke ga ri fumana ha bonolo fela nna e lokela hore e di lwanele e ska di lwanela fela empa e di lwanela ka thata
3: ka thata bona ba haisale ho bane le Durban City le yona e ke ke ya dumela hore ba tle ba ba rapitlele fela
2: ho fela lo jwalo he mo mamedi bolo tsane ka mane ne e tla jwalo mo wa hana ka mane tsha bona dadam o ntsa bolo jwalo mo we le tsa si phumlo ka mane e ne le lo phumlo si phumba e mpa lo jwalo ke wa lo nela ka mane si phumba ka ketele tsa tsa tsa Sulaiman Sali Papari esa 2010 2011 ona no para tsena ha pa liki ila ketela ina le ntlhatse mashuma tsiletseng Are bona ke na di yona hotso onka bolo re tsa tsapa moremi ka molengwa ka bo prima ka lepele tsadi moremi o tla khoba ke a moremi wa khoba bolo ntle bolo le bolo ya mushula o sina police
3: ya mushula o sina police mme ke tsona le bolo tsane tse korofetswang tse o kibileng ka tsona na kong eo ho ne ngo tsena evidence magopa hore ona le parents ka le ka matla hore ke korofetse di bolo tsene ba ke se papadi se dilang ha holo na go khulenya ne se iphumana se le ka di 18 tsenyenya
2: ho phomola di yona hotso ho kena nkosi khona ndaba
3: bona me nkosi khona ndaba o fumana monyatla le yena hore a tla ipona hatse mme ke nagana gore Orlando Pirates e tla le ka jwale gore motlhomong ndaba a tla kena a bapalele ya holo ka karolong ya tlhopha sena sa Durban City bane mokgathela go ne o se o bona lo ithile maatla go yena Dion Hotto
2: metsotso ke mashoma mararo a metse supileng karolong yena ya bobedi ya papadi Noto Orlando Pirates Noto Durban City ke yane bolo e tswetse ka ntle molengwane o ka botšhabelo wa lebalame e tla loka lore ya galo jalo ke Orlando Pirates ka mogalo sebilebile olo ya gela molengwane o ka botšhabelo wa lebalame setlhopha sa Orlando Pirates se saletse ko bapala jalo le obite bekeng e tlang Durban City e tlo amoela jalo AmaZulu e tla ba KwaZulu Natal derby Come on, let's be the leader. Come on, let's be the leader. I come on, let's be the leader. Kyle Jenkins, come on, let's be the leader. Impawahana, come on, Abdullah Mariko. Wahana, Kyle Jenkins, Abdullah Mariko, happy. Uchuta kabolo. Wahanbalbala kakarunya parese. Kiane mahupa. Muanasesi. Uta kabolo. Kakarunya Durban City. Come on, let's go to Prima. Sapa Mureni. Mureni Kiu. Uta kwaba. Unta balo jalo. Rene bila bufuge. Uta kwaba. We nela tang. Kwasi kwana. Ndaba. Waikwaba. Ibialo to Emmanuel. Jalai abaka huku eba huku ya bolo shemela metse tsene tsenge ya Orlando Pirates e tlo tso ke rene bo ile mo fukeng ka kwano ka huku nwe e ka le bo ya botirima huku ka le bo ya botirima rene bo ile mo fukeng ha u file yena ke tsapa moremi na Orlando Pirates a e hwepila moremi ke wa e kwa ba bona ntle a e tshola ka mane King Nananam, you will have Kosu Kanandaba, Ndabakio, I promise Abolatele, Karadi Aitini, Sulakamani, Kim Farafu, Tim Kize, Winter Tagante, Mulawano Kabachabalabala, Libana Sema, Utayahelam, Nato, Orlando Pirates, Nato, Durban City. Ayakala talentambata, we are lost in a policy, come on, come on, Wakabachabella, Ungabalan is a talentambata, Mbata Taikoba, talentambata, where Pamis, Altula, Mashiho, Kantaritini, Kian Valica Golum, Utenga Gono, Ronaldo Marman, we to La Yolabatele, Arbona Kianini, Ilegauta Kalubumba, Wahana was in a TCBC, Libana Sema Bahambala, we know the talentambata, Mbataki, Utakabolo, come on, Wakabachabella, talentambata, Kakarunia Devon City, Utakoba, we know the Osin, a police. Urwara ba itiba osina police hape kanje waraha ikela usini osina police nato Orlando Pirates nato Durban City
3: ikela usele osina police ngwana me re ka reng re ka thuholetsa le botla le morao la tlhopha sena sa Durban City go bane le ya hana ka nnete gore Orlando Pirates e tle kene ka rule 18 me Orlando Pirates e tla tsella enka boitiko ka petsa boitiko e le ka ntle go di 18 ka dipapadi te bang di ampala me re ka bona swatch bane sena sa Durban City
2: I'm going to go to the next one. Kiena bolo mra mona mme ngosi na TCBC bonga bolo jona tsa ngosi khona ndaba o ntse bolo ka serata ka bana magopa empa ba ntse tsa ka ntle ngosi khona ndaba o tla yagela ka mona ngwe ka bo prima o potlakile ne o ya gela Abdullah Mariko Mariko keo o tla ka bolo mme wa phamisa Mariko bolo e tla ka radio 18 empa la jola kiani tshola ka mana nganana e tla ba huku mmameri huku ya bolo shimela metsi supileng Huku abone shimela metsi supileng ya Orlando Pirates Durban City ina le huku ileng ofela era re bona e tlotlo tsoki re ne boile mo fukeng huku ka go anoka le bo ya bophirima ha o file yana ke tsapa moremi ha o file re ne boile mo fukeng tsapa moremi Arbona mo mamedi ai khopela mo fukeng moremi wa ekoba ka radio 18 impalo jwa longe intele ka radio 18 sula ka mane ni ke ane se bele bele o e khutsa ntle jwa lo pa gan pulu wa etsola e sula ka mane e ke se fumba ke ane ba harmar balame e khutla ka mane wa sula ka mane e Durban City e tla ka mana ka o sine police a police ke o ine tsara ne bo mo fukeng o ine tsa moremi moremi o tlara moremi o ntsa bolo mbata ka ntle 18 o se bele bele impalo jwa longe ke ane Awa, ba batla penele Orlando Pirates. Kiani, ba itshula jwala tsela kantle. Ba batla penele Orlando Pirates. Iraoli jolom, ile notho ka mashakore ka mabedi. Ile notho Orlando Pirates, ile notho Durban City. Metsotso ba shwamane, a mosumong ka rolenya na bedi pa pari. Re mathela mabengile.
0: Busuko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa hat. Clientele ikhushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang how can you claim. Plan engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sadi papadi Holisedi FM.
2: Sadi papadi Holisedi FM. Ready un kabalona le tamu fukeng. Arwa ramu fukeng para jolonga. Papa ka huku. Huku ya bolishi mena mitsurberi. Huku ya bolishi mena mitsurberi. Ya lana para tsena otlo sokamani. Kalebu ya boshabela. Itlo sapa muremi. Noto Orlando Pirates. Noto sishopa sa Durban City. Kiane sapa muremi. Olo etlo sapa olom. O tlo ho bona mamedi le metsotso ya nyao ka tsela mo e sadi bua ke rena ho di mong mo re mo phamisa bolo wa e tsona mfana futhi mkhize o ntse tsa kantle mule ngwana o ka botshabela ma ya gelwa hape ke tsapa moremi e tsapa moremi o tla ya gela mo mamedi wa ya gela ma o ina tsaka mogolo sebelebele sebelebele keo o ntse bolo ba re marbala o ina tsa Abdulla Mariko Mariko o ina tsa osina police ka ka rolo ya Durban City a police o ina tsa ngosi kwa ndaba ndaba o ina tsa mofukeng re na bohile wa phamisa ka radio 18 we in ka bonolo ka manini Frederick Asare
3: wa mme re buile ka ho ngongoreha ka po ngongorohe e teng e pakeng ya ka di papadi ntsena tsa tlhopha sena sa Orlando Pirates mme ke a bona hore letsunyana e media setseng ho batla ho bathata ho bona hore batla ba ntse di kwato tsene pa etse
2: e ka re metsotso e senye ile eng ke metsotso e mehlano ha ke sheba ke se ke shebile e tsiletse Arbona Kiane, Uncosu Conandaba, Uncabolo Jolanes, and Rebido Mufuking, Mufuking at 18, with Icona, by Ranella Gabani, Rebido Mufuking Hape, Rebido Mufuking, Kiel, Unsabolo Jolan 18, Osina Policy, Utara, a Policy, Uraikova, by Sulagabani, Kitabonodara, Kian Uncosu Cona, Bamukabola Gulubumba, Lubumba, Ulafita Lubumba, Bamukabo, Irutaka Policy, a Policy Uncabolo, Olaro Paras, Rebido Mufuking, Kara 18, Kiani, Sibelebini, Sibelebini, Wara. Katuko, hume palla ka mogolo sebelebele.
3: Una sa fetse mawa a sa le ka letlhelana le le siari sebelebele ka ruri 18 tsa tlhopha sena sa Orlando Pirates. Go nne o ratla ditlhare a le boemong bono na go nye fitileng sebelebele. Mpa khatollena o iraetse ka thuko.
2: Ho thata ho buima mo mamedi ho thata ho buima ntle dikati. Re hlola re bua ka mehla hore ho hamfela. Ha o sa itlhokomele o tla fumana ntshata ho di satsa mai hand. Arbona Sipoche on tsabolo jolo neletsa talent mbata noto la Pirates and noto se stopa sa Durban City ka molongwa ka botshabe itla jolo ka Orlando Pirates tsapa muremi ke are ba re mara balanga we ne Abdulla Mariko Abdulla Mariko ke o le ka kena ka karolo ya Durban City ka molongwa ka botshabela talent mbata wa e phamisa ka radio 18 harbona ba e tsula ka mani ke nana na ke na bolombe itla jolo ka lubumba lubumba ka molongwa ka bophima lubumba lubumba le ka kena impalo jolo ya mashola nkosi khona ndaba we ne le tsa ba re mara balala Abdulla Mariko Mariko we ne le tsa Avires Magopa Magopa ne tsa re le boile mufuke ka ntlo 18 mufuke mufuke o tara wara Sintimantimani, Sampaida! Echian, come on in here! Barata Matungandabam, important Sapa Muremi, Utaraliena, Sapa, Wara! Sintimantimani Sainka!
3: Ai wana mme o sebeditse Frederick Asare ka mora boitiko bo botle ba tsapa sena sa Orlando Pirates re bo le mofukeng a tlaka le thulena le le siali a batla go kena ka rudi 18 ka ntlanyana fela hanyane bo harreng a ba o mohlomong ke wa raha mme a sebetsa Frederick Asare mme le sepa moremi le yana ona batla go etsa setshwanang le sentsweng ke re bile mofukeng empa a sebetsa hape Asare
2: mono go tswa ya ho butsula talata ka tsa tsheni ho ham fela mo mamedi mono go tswa ya ho butsula talata ka tsa tsheni empa lo jolong ho na le metsotso ya tsheletseng Ero le kala gore terrifici sem entse le noto ka mashakore ka mabedi bolo kyane itla ka tsapa muremi ka molengwa ka botshabela ka le phelo le tshuna o wa tsamela di 18 muremi u ko ba bolo u hana mfana futhi Mkhizen o isula jwalong e matlo ke ka mogala sebilibili sebilibili o ntse bolo re tsapa moremi moremi ke watla moremi wa kwaba bola ntle wa hana nganana o tsene sebilibili ka ntle re etini ai kwaba ba bielo tlo ba huku huku ba le shimela mtsurubung e sala Durban City if mana huku le mofe
3: ha ke sana le sebaka sa ngo la ngwana mmedi huku ka tsela e e di di lenga taka teng shopping sena sa bolo no pare se mpare jolo ka le tlhalo sitse se tlhopatsa ka tlhopatsa na tsepedi ha di so tlhajeng tlha ho tswa huku
2: Ar bona tsapa moremi e ke wa phamisa bolo ga radio 18 ba shola ka mane ni kinganana ke ane nko sikona nda ba a ba mo kelabolo ke khalse kense ke ane u tenga mane mar mar ba mo kelabolo ke evidence ma khopa ke nka bolo nge u ile tsa tsapa moremi moremi ke u tla ka bolo ka mane nga ka bo tshabela moremi u tla koba wa koba bola ntle wa hana mfara fu team kize wa itshula ke ane ni u tenlu bumba ka mane nga ka bo tshabela lu bumba wa itshula

Okay, lady papa, di kaskela mkabela, kumkabela kajeno sula, kumkabela wanaka sonda gosa. E kidi 16 ni kajeno hebu mameli. E papa di nelpa gensa ulano parents, eka neti kabaka bona le wadu mkwechiso ulano parents, utleka tai kajeno chena. Wika pili, ya utleka sutu ara kisleke tolte eta kajeno. Mba wabajwalo. Ere kibwane mwana. E kibwana mwana iti Facebook, mwana mwana, ntwari ya kena kama. Ntwari ya kena kama, ntwari ya atwa dipote kama, dikhlaya kama. Haritsebe le nana phoso ye o kae phoso entswe kae ha ba ile phoso fela Orlando Pirates e fumane menyate mengata e mengata bona ba haisale go uetsa nete hona le mong ya reng congratulations Orlando Pirates o tswe ba tla hlaka mona he ba dipapadi ba jwa le he fela he papadi ligi ene mona di mamedi gila hlakatsho ra ke so bone ligi e mona ti jola kae ha ke so bone ligi e mona ti jola kae na bo mamedi Na ke bone tlhopa sa Sundowns se re banna wa tswantse ga hlola dipapadi fela ga ba hlola ka dinthlatseng yana pheretse hlabile nthlatseng ata ba ba ba hlaisa dintho bona ba re qala o bona tlhopa se bo emong ba pele se le lekisa se bo emong ba bobedi ba tshojwalo ba ga tlhopa se bo emong ba pele se le lekisa se bo emong ba bobedi ka mogolo nthata ka ding jwale ba hlaba nthlatseng ata hore ba tle ba lekane le bana ka ba ba fete fela pheretse ke ene ha monyatla o no le teng ka jeno ba otlueletse go sana lo mong hape o qetela ka mokgwebe ba tlo wa pala le Orbit College ke ba tla utwa ba ikutlwa hao hang fela ka

0: Hela.
1: Hey, basadi. E ka ba ke tla re mme ke manya seng a fitla ofising a bile a mpitsa ka lebitso.
2: Wa tseba ke ba tsanka itlhalosa o tla ntseba.
1: O se ke wa tshwa dipampiri tsena tse tafuleng mona hle wena ngwaneso. Ke hona ke bulang ne ke le meeting wa masipala wa rona. Hula stulo he o kobe mangwele.
2: A o hlekela bona.
1: Ke tshwe ke o thusa mme wa ka.
2: Mme me meng ke mabaso. Ke o tseba hantle.
1: Ona ona ke mohlo. E bile o tseba le fane yaka. Ke le ke hloletswe.
2: Nna he ka lebitse ke mma boitelo pepeng.
1: Basadi ka ya ka mmona mma boitelo yo pepeng a hlotseng a bua ka yena. A re nna ke motšhaisi wa mma boitelo. Ke nyanyaula ya tshehlana ya bo moratamadi.
2: Ke a mo tseba ke sa ha etseno.
1: Ee, hle mme.
2: Mme wa ka.
1: Nna ke. Bophelo
2: ke nna. Ha o mpona ke tlile ke le te, ha ke a thaba ka ho bua nnete fela.
1: Ee. Se ka ntshosa.
2: Ke a thothomela mme wa ka.
1: Ke eng?
2: Ke tlile ka ditaba tse monate ebile tse bohloko. Ke hore ho tla tswa fela na.
1: Ke se jwang jwale tseo tse monate tse bohloko? Ke se jwang mme?
2: Mme wa ka wa tseba ke o jwetse.
1: Ke mametse.
2: Ha ke a lala ke robetse maobane hohang ha mollo o qeta ho tima.
1: Wa tseba mme nna ke re le ba motlakase re kopa tshwarelo ka tshitiso eo. Ebile re tenne re yo kopana le masepala ka yona taba eo hle.
2: Nna ke o jwetse. Ke hlokometse gona gobaneng ga mollo o dula o tima nako e kgolo le nnyane.
1: O hlokometse?
2: Ka tsebana ke ka lebaka la eng.
1: Ka nnete.
2: Hei, mme wa ka, go na batho ba utswang dikhebo le motseng mona le ba tsipileng motlakase.
1: Ga go nnete fetang eo mme, ga go nnete fetang eo tle.
2: Hei, wa tseba ebile.
1: Atšhe, e seng ke le go galela metsi. E ka re matshwafo gao
2: a phahame. O tla ba hantle. Wa tseba ebile rona le abuti Pepe ga ke tsipe na a re qetetseleng go reka mollo.

Ebe jwale ka nnete abuti Pepeng ha e se le a nkuwa ke ntja e se le sapo. Hei! Atjhe! Ena yena ka nnete ke mehlolo. Kore jwale o ntlele ka mekgwa e ke sa e tsebeng. Mekgwa ya kalakuni o tla robala hohle moo yena a ratang.

0: butle pele mabitela butle pele ka ho bulela wo wo wo wo tswele pele ka mosebetsi wa ka e bile ba tsaba
1: awu
0: o tla fela ho thutsa jwang ka tlung ka mona bana ba ka ba ithobaletse ha mona tika ka mogeng ya bona he
1: awu ba thundi nthonyana tsa ka
0: awu nthonyana tsa ka tsentle
1: awu bana ba ka ba thong
0: he tera masedi ke a motshaba a tla mpha dimpho e tsentle tsentle na ho Hey, yeah, hey, it's a single. He mutu di yen. Empa buti pepe. Ki amurata. Ki marata ahu. Fela he. Nema mabasu ki amutemba. Ki atzeba hore taba ya kaliena. Itlaba taba ya kaliena. Kanit. Hey. Wabona lena haka ntepi sa fela hore ee. A buti pepe nga ke ba felo ke mosebetsi. Ho tla loka. Dintho tsohle di tla loka. Ho ba ke etsetsa bana bana ba rona bana. Bana bana ba robetseng ka mane ka kamoreng ke etsetsa bona. Ho ka ba jwang tata bona ha sa ka felwa ke mosebetsi. He? Ka baka la boshodu bona ba hae. Ho ka se be monate ka nnete. Ebile ha re ke lo ba check. Ke bona rona e hlile ka nnete ba ithobaletse bana bao ba ka bao.

o homokile o ka tshwarelo tata ke ne ke sa kgotsofalele seo o mphileng sone o banna kore ka jano ke tsoga ke sena mosadi ke sena le bana bana ba ka ba shwele lefu le setlhogo batšha ba ntse ba phela botlhoko kore gothwe ba fumanwe a tlentsang mabona ba fumane mabona a ba phuthetse a leka go ba sireletsa bana bošodi ga bo patana kore ga ke sana bokamoso ga ke sana ntlo ga ke sana mosebetsi ga ke sana metswalle le ena tlhano le o phetogetse ka nnete meharo ga e patale bolotsana

0: ke tseo taba tsa gammaserowe ao banna tlhano le banna ga bopatale bosodi botsotsi ya bopatale ee no o tsipela motlakase bja bophelo ba o tsietsing o bea bophelo ba lelapa la o tsietsing mathata ke a batlang botsotsi ya bopatale bosodi ga bopatale a o tlhano le banna ga se di o tšheleletse gantle batho ba balea ga ntse a itse wena a bola waka e ke ntho tsenyane bolawaka tseno wa tsaya bolawaka ga le ge di etsa ntho tse bolawaka ee wa tsaya bolawaka ee ntho na re ka e kopanya bolawaka ke ntho nyane gagolo aa se di otšheleletse a ke a o jetsa ore fela ko o tsebe o ne le mong mono na ne ke le seo ei gopotsa molo mo ditaba e motsho moratiwa ge mona taba tsa gona ke tsena
1: ga motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rogana bana ba tswe taolong goo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelele e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi fm re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
2: dumela manabeso ya le dumedisang ke omalithemba bona o mametse merethetho le e motsho moratuwa

makhubumpepe merethetho nkise lesadi FM antsa maiseleto ayo bara simpu singhaga ana singhaga simpu singhaga ana singhaga Asarubaruba sebata tsapa tsapa sa dinya matsala se tshabang kutlweng ya hoa. A di hopotsa mona mo ditaba ke ya bua ntumeleng ka mogeleng ke tlekele phethela tsana khoko ditaba. A re buka tsa di phethela tsana khalala. Re se porono mo etapele ke etapele wa tele tsepele bana ba tshaba sa di bana ba khoko le maqekwana. A re tsetsepela se porono tsetsepe. A re nyunyupela kwa te nyunyupela. Arma sapo phela sa phela ri yabo ka ndate maja maja ba di samenji zin dotsa monate a wole monate le tele mbitsi a re ketula maketula a kena ka sasanga malapenga fapaneng mesebetsing e fapaneng a maetonga fapaneng ka go ditekesi di be se dikoloi re madume Afrika borwa ungisa ka le seri hole monate je a re tshwere mafifi On a redit champagne. Par Zimbu Zinghagan. Anne Zinghagan. On a l'entrée du tout en Péronyaga, mon assepon. Et regarde, il fait la saka. Saka. Saka. Saka. Nyoloa. Nyoloa. Papa la galeta. Eh, o gira bona le thuela le tsang. Wa pala galeta le na le leng le na go fetola o tle o le. Wa bona ke tsanga ke. Eh, we me di pashasha. Eh, bana no na moya. O ra ha ke na moya hona la jae fimona. O thu ke mo chacha fase. Pele ba tla o sebedisa mahetla je. O tla nthotsana tse ka ngetsa Michael Jackson. Ba bona o chacha ya morao ka ya pe. Para ba sebedire hantle. Abona ya pele ka ya mra. E tlo lamana di radio mokabelo bekeng nano ke la meretito. Ena concert etla wena mokabelo mollo mong horenya botshelela ofitla horenya morobo. Ai dugisa hle re tlo tsama ka je. Ba me di ara motho moratua. A go nge pele wena ka ke rona mo ke batlang go isete. Empa ntumela hle ke tse di nthoka ka tshwanelo. Ke re ho bo hle ba nyetseng ka jeno mahlono no ke ya bana beso. A o ke ntse reng ka jeno ba o hlabetse. O itse tsalanyana o di mmone ba o re tsalanyana theke mo a fana ma ene o thunke kwae e ba o jisa o tlo o soje le manye ba se ba o fitele le bitso la bohadi nga ke o itse ga hantle a o swa ka o itse ga hantle mmese o ya ha ba thumane lo wena mo khonyana fela jwa o itse ga hantle malapa mang ba tla o ipopola dintwana e o tla bana mathata manga o skanga me khoya heno kwana ba isa mo mahlonolo ba ba se tletse tshwakane hantle le gatane ntate wena o tlo gate mosadi yona o tlo gate mmenwa wena mme o tlo gate monne o tlo gate ntate o tlo mo hlompe kana go tsohle o ikokobetse e bela o tlo mo sebeletse ka botshepe ntate o etse bonete ba rufumana sohle sa se tlhoka wena mme ntate a fumane sohle sa se tlhoka e ho soroge mafapana ma media sogoga ditshebeletso di kenelela le jole ye mabatweng e di kene metse le metsane a le ke service deliver ke sepano ntate a kgotsofale le mme a kgotsofale ba kgotsofatsane ka ntho tsohle lerato kgotso di tle dige e fitlile nako e tsa sms e tsa whatsapp o tele motho mohala o betso re qadile ntho ana le sedi fe ya moqebelo re moqebelo mma ba tsebele tsela tsa di dumela hle a kon brisi ku o la ka katse mo e hona le tsedi ntse ke di bone mona tsana tsedi

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Emo tsumana mo Afrika. Yes man. O rinka o rebea kwa. O sale monate. Sale monate re vaya Orlando e se matsatsing a.
2: Tutu di matali. Kama ba 70 simane go sa ikhantsa ga bo tshaba go ndwe mo tso go sa ikhantsa ga bo tshaba go ndwa.
3: Le motho motho kuja wa le santa wana ka mona ka mo feru ka mona slot money ya mo puta khala ngwane so ke le maplasi ngwane so ka bo this place is boring ya bo ita famba mo ye polling dof ya ha ngwane so ke taka tse santa ke le maplasi ngwane so ke santa ra mamela top 20 ke kopana mana bana ba plasi mo ka fela ga tla nka le nngwe ke be speaker ka ntle ke jae fa ngwane so thola le monate ngwane so ya hai
4: Mzake, ay, hewa di wata, emo tumura duwa banna, ay, wawata wale Ivaya Orlando, wangupota patokara, kure mse hailaki, hupula bat.

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

a re ya go renya borobedi me re thetso ke lenane go le sa dia fam mo tso boratu a o soka o bona mokito tsona lo a o ke kwe bona concert ya tsona le ai ho ha nku vetsa ne tie phela e se ponono ga sa ga kwa ka di sheleng ga di 5 cent ka Christmas o bona o bokano mo no shebeletse wena o ja efa ka mo champagne e o sa tlatisa ka mo champagne o ja efa mo ba ga jefa sanana jefa sanana o ka taba officially officially ngun le jefa ngwana ka jefa o ve pompong o ka taba a di mari do go ponse golo ho no ga tewe mari draka ga e ka e mari o ve fusi ki pasa mo gatlo ba ga jefa ngwana ka e o sa tlapenya o ga o le je o ka taba mo ba ga yes boy Ake yasi bo. Ao go skipa sa mogato. Ao se tlomole la o fitla ntlo. O go bala ka sogo. Ka papa o fend. Teng ya so phoje na tlaka le bohobe. A buka tao je fa mona ba ka o fa bohobe le shopo. I jella o la pi. E o tla je fa ga o le je. Ba re kiana. Le tshwelentse la ha siena. Kiana. Siena, I'm a fully wagona. Oh, super gonna quit. I'm going to go to the pizza. I'm going to go to the pizza. I'll be done too. I'll go to Vela Sapa. It's a little time I'm a man for so good. So who be say? A metsi ana be wiye manu khinne o khinne e ka roka ba botso go le a betse ma metsi a a botso ba kana kono tsotsi o mo putsa putsa putsa putsa ka ba kwa gopane e sa le yo gopane ona jwa o simule o tlhabela a ya sa a tlhabela e sa le yo ona vele bo di simule a go gopane Body potula. And Johnson Arisale. Le banke shwaga shwaga ya ne adila munu ka banke leje. Le ba wetsenga leje le. Sa tla bokolla. Intori kana tse ke sadibatle. A ke di hopola pepelo ena ya fetwa e shebela go.

0: bona shaka shaka le spade le spade yo bona shaka shaka le spade e ka go ka hweletsa ho dimola bogago a o tlotlokwane na o nka ngono wa ka o ka o hatela ka setu tjena go nna boe go nna boe a o ja pinyane ja o vhe a mini ka go le je le ho bobebe a bona ha o ka ba o ja pinyane motho a thotse ho bobebe a ska bu wala o ha o no utlwa ntsa reng ha o ja pinyane o ska nna ka ma wena mo tsoma pala mona o se bona go o yemelletse mona dipare mona o go etsa hang kana go eo e sa lo ntsa ma ya mo sing o ke bo sumu ha wa khametsi Andrea wa gabisa batho ba holo e. Ha ine le si. Ya wa gabisa batho ba holo ntwe o nwa gabisa batswadi ba out 1 wena o 2. Mona bra le ke mo khametsi. Di khomotse na ha wa khethena. Mona le be sine na. O ye meletse di pare mona o tsebele seria farm khotso.
1: Ke
0: bona no we. Ke bona no we.
1: I'm not a tree.
0: O bone motho a tlatsiwa ka mokotlo no gopane sa tswe bangelejwe.
1: Ha mhloko, maka re hudile re bakana.
0: O hlokometswe ga e sa le gopano, ke tso go ba, o se o bone.
1: Ah, e sa le yona ngwane.
0: Le di ntadi sa le.
1: Ah, ke pedile wena sponge ke mani.
0: Ngwane so ja le bo.
1: Ke se mabale ka mona ka mama fube di mani ngwane.
0: Le sa di fa mo di bela khotso.
1: Hi,
0: thank you.
1: Bona,
0: ntse bongi se khotse mo bana ba itse. Ari.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: bolelwa. Zwa ke tsa batle ba tlhipunda se o mo ka mafora. Ba bitse ka ba ntse ba na ba ba palaja. La ya la mathe le lona le ntse le ba pala ha ke diketo thekwana ho bona mo. Ha o fitla mona ba phumuletsa matswana a bona di hlontsa lona mona ha o keta o mafura o fumana hlwena e benya. Ka taba ra tsa mkalo metse to hlare to sa matso. Ke o bona bana ba palaja. Ee. Amtutswa ho le
1: Auche, dumela, dumela, emotsu moratu, dumela, spolo, no, ngwaneso, ayo, o tswa hole, haibe o tsiba torofe ye, o tswa hole ngwaneso, aba soka ba go behele jo di mahloho, ha o ya kwa, o motho wa kgale le ka nne.
2: E re tla tshwagala le dineng re tla botswa wa tseba. E le shumelo tso meribetso tso ka mara ra robedi ke tlo di agela tsa di mathe. Jwale ga di kwela di tsa di tsama he. Ko se bitse ko nsaret. Ee ba nna motho sa o tla go hloka se ba nte u le tshoba. O tla go hloka se ba nte u le tshoba. Tlaminika o ga o le je. O tlaminika ga o le je. Le bo malume ba go sutlile botse lo ke tlo bulela tseleng ha malome a ije ntwa ha o irata a ije iqete o le tsena malome a sale tsile ba le o ijile o iqeti ka le ngwe tsena ne ke sa e batle a etsia o pula ya etsia ke tlo nkhono a tsube tlo nkhono a tsube tla nna tsha ka mona etsia eish eish go tsane ana go ne be di tshela le tebere ke o betsa le sa di dumela khotso ga di o dumela
1: haa ntate
2: le ga mme
1: a mo na tile ga ntate go go itse mo ke tsheile a o bua ka se go feie teng
2: a o popinyana
1: popinyana a tsho tso di bua a popinyana
2: o re go botsa go sa le
1: mapolasing.
2: Ngwana so
1: ke gona kere. Ke
2: sa le mapolasing o le monate go ne na o ile se tse mane a re tsisa go buile tsela ya ga malo. A ije ka ofela. Ene o sa le o ye me. A ije ka ofela. Bogopo fela bogopo. A o be tsa tla ga tle mona tlo tlo ngwana ka tlo. Kana go no o tsubua yenge kana kana bona o tsubua yenge yenge ne tsubua o mozwaje watsama bidwa selo tsedi a lo thakatsaka tsukige ne tshou yena thakatsaka tsiba ntho ka getsang na bophelong go rotloetse o be hopolo ene paitseng le batswadi ba hao le batho ba holo ho wena ntho tsena tse bitswang di memories di bohlokwa holo ka jone kgona bua dipaletsena gobane re gotse gantle ena le dikamano tse ntle le batswadi ba ro le botlhokwa gore a dikamano tse ntle le wena ka tsatsi lele o tlo bue dipaletsena tse monate ga ona moputso wa ngwana a telelang mme wa gae ga ona moputso wa ngwana a telelang batho ba bagolo o tsebe nako o kalang fela o telela motho wa mogolo o sonkile mokgaka wa o sonkile kogone ya ga o tsanedi ka nako one bo le moputso wa gore motho ga o ntse o tsubua jalo mo putswa simule tlhabela apa bo ntse ntwe ne o tunye o fumana mona o tona o tuke mapa of Africa yo na go sheba bo bone hantle gore
0: ya kha la mo sampi e gotlile e tshisa go feta pele bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Africa bo mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanner Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zepalosa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sunfest tsela tsohle di tla be di etsahala mokebelo wa la mashume a mabedi a na le metso
3: supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so sefiti kizi akala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo Sun City
2: Zia ka la mo San City fumana ticket ya hao hona jwala 350 rand se solo ke no ba moho ka mo ai yo hopola binyana antse ke tla jo hola hola la sana le nna ne o le ke yena radio yo ngwetsena le sothuma ne le bodimo mama hlomo ai a re ngwana na enwa o ile a kopana le abuti yena itse haba fitla hoteleng

0: o mametseng jwa ke ka tlhele mo tsho moratiwa go lesedi FM.
1: Awo! A nkhopotsa le atwa bana ka wa bana ba ka mmago be sentle mo zwa ke. Tara. Ae, tlang hanga ke afuka. Mogena o le ka ne bana ke ba stobela putsa.
2: Are tlo ba bana ba tlwe ke afuka. Ke gata ha o le tsena o tlo thabe o nyakalle. A o ska ba le ka bophelong ba ho ba motho a se gopi. Ana motho a dula ntse a kwatile a hloname a ditletlebo ke monate ngwa tletleba ke mafung ke mafehlong di hlopheng ke ngwa tletleba ha ona mo sa tletlebeng teng a ke suta ka pele a mpepela hao o le motho a ditletlebo ana jwale a se binyaneng ana jwale hey a se binyaneng o sheba ha ngwe tjena. O sheba habedi ke re ke atla ke lo ntsha metsi ke ba mpona ke gutlana ha ke sa gutli le batho ba tla fumana mona dimo entsele wa mmona gotmanoli ba utswitse di milione ko a bereka nte wa mmona gotmanolo o fayang ka koloye ba re ne o na kreile mo mathenda ga nyana ya bo 5 meter a ke tla pla ka pele. Total of my body, it was not trend like one. I just drop log up in him. Thank you, Mr. DJ.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotsenyeo. Ba letsetse ho 012 452 9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
3: Bo motsumuratuwa yo motsumuratuwa a go thowe ka tsona Setswana go thowe ka tsona Setswana e ho nkhopotsa gale gale man o sa kenya dipepe man o sa kenya makruspan man o sa le mnate lofatseng tato waka o sa le mnate man a go thowe ka tsona ntato waka ke na le wena ke DK ka mona ka jobe.
4: Ah, ye motho mogatuwe ke a utlwella jwala, ke sa tseba nka ka reng jwala. Pika tse tsa ka no thuya tse bo bua ne ditatso ga e khona. Small boy. A e khona mona gathetse. A ke a utlwella jwala, ke small boy ka mona na ka jube. Tango.
5: Thank you small boy. Mabudu tsebe re tsare sedi. E re be metso tsore re nya bo robong tumela ke tle ke dilahle. Ke re go wena ba le mabene mo nate mandeng o tla tsebeletsa re tsedi tlatela ka morago mona gore re iswe ga tole na le lena re kopanya ga mmola re ka rwana pele tsona dile tsa tiana tsa o kangwa mo ke maqhubu a gaso fela tiana hape na go ngetlang na no la thoriso re nyalo shome of tlo reng ya lo shome elemetswe medi sonta ha bekenga ke o rata ka pelo ya ka yo hlo re nya borobong tla tiana ba lo le lo di sauce ke mpa pele ho mo ba lo di taba ke naka o hamolo ke o rata ka pelo ya ka yo hle ke ke re ke tshwana le go mo ke se kopanya di boko. Ke a tshela, ke hahlaule, ke ya dinaheng, ke gotle. Le rona le ntho mona. O e mamela hantle. Go na le me buang le nna mo. E re, Mozwake papa, Mozwake pepe, Ruku papa, Ruku pepe. O e mamela hantle. E motshumuku, munuku chuku, mbege bege, mbugu bugu. A flavor. No, baby. Bye-bye.

se ka ratong le sedi mabidisa ba metsotso ke e tsheletseng re furaletse hora ya leshome ke ga tsa motsokong wa not head hashtag classic balls ka re tsheletseng e ratwang le sedi e ya re tsepisa re sa dibole sa re tsela ha e ka ba ke eng le ha e ka ba ke jwang ka le he hopola hore betsotse ke mashoma mararo ke bora hora ya leshome re kena ho DJ Booth Mix ha le ba ka mane ka France Frank Roger ho tsebe Frank Roger yeah Hey, ga tsama ka French coach a busi mbona. Ntsetsenge mashuma ma ka mara ho raya le shome phela pele ho mona ho tlo qoka le yena. Eh, ntsetsenge mashuma ma betle mezi mehlano ka mara ho ra ya le shome ka ntsa. Me sotse e medi fela singe metele la ha ka lo fela. Hey. Bela le motsolo ha ole na bula le ya ha i ho re tshe bo da tsimane ta singe ha ka tsa bele tsenge le sedi. O le seleng le ba se betse go le lateng. O tlhohe to shapile night shift. Kamone ka garageng kamone ka dipile o letseleng wena motho ya ganang torontoro gana bo letsena tshebeletsa lesedi batla water di get down le wena ke bona o tso thowetse o jaifa tsamaisa mahetla

bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahead clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

Bomamputi ba bela ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: la tsela sa tse kangona ene re ka o sheba wa sheba bona no go fedile ha itse betse mo fotse ka swela tsela
1: Ipehe monyetleng wa haba seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka pa o feta dipapading tse drawing. Tsa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Lesedi FM ke mole. Hey! Mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: O da heke tso ka ne ho re nyela tshimelo metse mmedi ho temponto wa sele. Ke bitso tsumane o mahlahahla. Musimanyana ke mona ke no sa pile di shots. O ntse se le heke ba ke meno te fela he na mentse ke tsho ga se de ka tshege. O tsa ponto ha o batla go lumisa ka dintsha o bue fela. Wa ne engwe tlo tse di tlo go lumisa ka dintsha ka meno tena. Ha o fela he. Ha o nang. Kare le na ho re nyane le tshimelo botsimelo fetela ho re nya e ya bobedi se bolo se ka ratanga le sedi.

0: Media rile tseka jeno rile tse maqhubunga gaswa sebeleso rato solo for ex dep wa celebrity motho le CDF
1: tsela
0: se CDF ma tipunto wa celeb kona to tlontse se mona tena go ntse sa baya go ska ba sunye ya hle chincha bana basadi ba chincha basadi re tlegetse tshe Ronald Tuk ke batla hore ke etse hore le khone hore le tlentsiela melaetsa ka maneka ka ka ya ponto ka maneka Facebook ke a tsa ba ba khenne ba ga ponto a setse go ngole bana re mo hopotse ha kana kana re tle re bona hore wa bona hore re teng kgena le yena empa ke na ngola le sa bono ge ka nnete mosadi o iwane ha enough a kgona makhatsi o sa botsitse potso makhatsi ore na mosadi o iwane ha enough na ha enough na ntate o etsa jwa eo kile a bona monna a sa robalang hae pine ena ke mametseng hopotsa banna ba sa robalang hae o bone ba sa tsebena ba lokela jwa jarateng o bona botho sa tsebo gona o lokena jwang jarateng la bona le ikibetsa jwang tsamaile wa tsamaya wena o le o robala di-guest house o robala le banana bo o kopanang le bona ka 2 minutes ba ka nnang ba go ba bitile o seng mona o sa mamele mosadi wa gago seng mona o fumane o tshwere mathata o fumane ka ngwana monyane jela ga tlame be bana ba sa tsebe nna ba kena jwang ka go jarete ke wena le mokanakan moka
1: le
0: moka

0: 086 0803 0846 0803 0846 Hello.
1: Hello, Turanta Alekai.
0: Hey, Shapo Hozoa.
1: Hey.
0: You well, man, guy?
1: Sorry, man, for my head, Matatiela Tabachi.
0: Tabachi, Matatiela, Eastern Cape.
1: Eastern Cape, 88.4.
0: Hey.
1: Thank you.
0: Le bua le sa sile monate wa utlwa.
1: Eh, wa tswa go ratelang.
0: Ratela eng?
1: Katolike.
0: Eh?
1: Go ratela ba mo katolike.
0: Wa mo katolike.
1: Go ba mo katolike, mme yona le tsela sa teng.
0: Re le wa utlwa.
1: Ke ka itse turant.
0: Sebele se gele se di ba re ke turant ba thuba. Ke le se di FM. Hello.
2: Ah, o tapito.
0: Eh, Japojo.
2: Ay, ke tsona.
0: Eh.
2: Tsona. Nna ke ipakametse dithobaletse ka pitso.
0: Engwa bata ka mo.
2: Aholo. Ga ba utlwa le toitoi re tlhafetse mo.
0: Toitoi ke eletse kanga mo jale.
2: Ake, ba re ba batla mosebetsi.
0: Oh, ba re ba batla mosebetsi.
2: Eh, ba tseka mosebetsi, ba itseka.
0: Empa ba senya dintho tsa bona ya.
2: Ba ntinela fela o tshisa dintlo man strateng.
0: Oh, ntina bona o tshisa strateng.
2: Impi man.
0: Ntle ba le tshisa mane.
2: O dumeditse mokgotso wa le ponisa utlwa.
0: Oh, mokgotso ka lote bo mokwene.
2: E mo dumeditse haholo.
0: Ka bo dumedisa ebile ke a tshepa o mametse ona jwa.
2: Eh, o mmelele ke EVA ya reng a dumele.
0: EVA, ya, ke a le ba utlwa.
2: Thank you, ngwana go.
0: Mametse jolo tshebeletso e ratwang ke le Serie FM. Ha. Re ba late ponto wa. Ke tla ba ikena pitisana go.
3: Hashtag a mamelwe.
0: Eh, Shapozo.
3: Ponto wa sele, bo Shapozo wa mponto.
0: Shapora.
3: Ya ntse go jile ka tsebe ke le Spain mo na 6 pack ke di o morabane.
0: O mo sebetsi sebe tsa mana tautlo.
3: Re na qala tsatsi la ha monate la sonta ponto le tse ga di yo ke go renya bobedi.
0: Ke o taba ke le se di FM ha. Le se di FM e pete tsa khotso.
4: Bande.
0: E ja po.
4: Mamse pa kon saka. It 8.8. A ga ntle wa ntle wena.
0: Chapura.
4: Chapura.
0: Okay. Arrange about to go to Dubai.
5: Ele ponto.
0: Ele kai.
5: Ah, wa itukela ponto man. O bua le le godi nthwana wa Malebogo location ngere 12 vele wa Alexander wana.
0: Eh, ngwana
5: mpane ke o mametse ka tsebe e kgolo ke le mona Kimberley Diamond.
0: Ya khola go tsofetse pheretse ha ya hapa maoba.
5: Ah, ona re ntho ke chepetse ke tla o kwalula sonta ha kwana ba qeta go bapala. Ke ka belong le ke kwaelwang gape ponto. Ke ntsha mobung.
0: Tsatsi le monata utlwa.
5: Thank you ponto.
0: O le sedia fair mo dubela. Le seri.
6: Nna le kae?
0: Eh, Shapozwa.
6: Ke ba le mo N12 mo ka. O mantolo mo SG go. O na Power
0: station. Oya kai, oya kai,
6: oya kai. Yeah. Power station.
0: Wa khawa bana tsile bona tautwa.
6: Ponto. Wa mane le mathusa kana ho ponto mpumilimpu. AD. Ntata bona a le smego.
0: Israele ba ngwana mme e wa khawa mama di jumela.
7: Panta. Ko mametse ke le 88.4 ke tshidi ya sebokeng a ke na le
0: wena. O na le mang, o na le mang?
7: A ke na le wena.
0: Ee, ke re o na le mang lapeng momong?
7: A ke mong.
0: Alright, empa ya shebileng ya mametseng le se di FM ke wena ke re?
7: Empa ke na le wena ke re happy.
0: Tsatsi le monate utlwa.
7: Thank you, Ponte.
0: Mametseng le se di FM.
8: Hello, Ponto. You guys?
0: Eh, Shapo Joa.
8: Ke teng ponto. Ke se ne tsho ba tsani ka mo ke ka mo na ko mame tsintate.
0: A letsa sile mona tsa utlwa.
8: Ya levo wa ponto vele tsakile monate ka hoga ta ponto.
0: I love you too.
8: Bye bye.
0: Le seria FM ha.
9: Yo la ponto a sele ba muthu.
0: Eh chapojwa.
9: Eh hwa loka man. Eh jiriko jwa ha maga fika mme a thone ka mona a ku mametsi ngwana mme ku mametsi a ge ho gnyana o qetela ku mametsi.
0: Mosebetsi ngo kae? O kae ona ba?
9: Ke mosebetsing ngwana mme ntse ke fata.
0: Medisa ba sebetsi mo lwana wa utlwa.
9: Hailala
0: ke le se di FM. Ha. Hailala.
10: Eh la ntate ponto.
0: Eh chapojwa.
10: Wa lo ko jwa ntate.
0: Eh ke manga.
10: O bua le Teboho ke palame entry ke feta Katorichi mona ntate ke ya ka balito ke o felletsa kwana Richards Bay ntate.
0: Re le bua ke le se di FM Dume. Dume.
11: Ekek.
0: Ya de mahlatsi. O
11: tsebana na pon. Kumamezikini dinwe mpompro.
0: Unalama?
11: Kina kini mwona.
0: Uwa nse rame kama?
11: Eh?
0: Mwate la uwa?
11: Iwa wata pondo wata ndati ma.
0: Eh, liko kwa mwena mane?
11: Obijwa, bye bye.
0: Sile mwona ta uwa?
11: Ayi pondo.
0: Jumele mesu mera remesu supila uwa rapide jumee.
12: Dumela sepanto le kai.
0: Ha monate ke manga.
12: Ke masota malinga ka ruwe report ka le khubula 88.4 go ma meseponto.
0: Ana ruwe report mo location la lona le bitswa ma.
12: Location la rona rena le monandene ga na le kagiso. Ke ha o file Dobson Ville, ke ha o file Mathole.
0: Ha batla o tseba le bitswa la location la lona, le bitswa la location la lona ka boholo le bitswa ma.
12: Ke tshepiso mponto.
0: Eh o tsepiso.
12: Eh ke nna ke dilo mo on the cast ka mo ruwe report ka tropong.
0: Oh motho a tropong ha wa.
12: Eh ke mo ja tropong ponto.
0: Ya le bokwa.
12: O le buile na ponto ka le ke le fixe ke next week ponto. Kubai.
0: Fixe ba ka no we o ya fixe ba ka next week.
12: Ke a fixe ka next week ponto.
0: Ba etse ba fixe ba go lo tsa fixe.
12: Hai, ona le motlhatsetse ke le fumo ponto ke sebetsa le na moruwe report so ke lo motsietsa.
0: Hey, nna Fixberg ke hai nna ha ke dule fika ke botho a Fixberg.
12: Ah, ho tla loka.
0: Tsile mo rata kwa.
12: Ke a le bo se ponto lo wena.
0: Ba se sebetsa se rata wa ngela se ri ha.
13: Mogolo.
0: Eh, chapojwa.
13: Ah, mogolo. Bonso.
14: Ya hatile ka thukwa ke pense go tsoa ya hu tsela mo tsela tsela fa go tsa kwa tlo go tsoa sa santa di go wa ma mo mo wa me lwa tshwere tsa le se ha ma me lo go ntwa sele bo ha ma me lo
13: ngwana le mo tsela ke ai
14: I heard the mother of the father.
13: What's wrong, buddy?

Ke ka go tsa ka o bo ka mela le le ka tsala bo le sa le ka di ka po e bo la po go tsa ka di ka po go tsa wa ai re le go tsa sile mo na tsa utlwa o mo ke le mo go

0: kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa. Basotho mapara kobo a matle. E bang motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.
1: 086-0003-084 re banke re qatela ponto ke nka ba bahlano fela ba o qatela ke Lesedi FM dume ba bahlano ba o qatela dume
2: la ponto
1: shapo joa
2: ke shap ko ba metse mona
1: uma wale na uma
2: ke tapelo poriki
1: atelo wa khawa ma meda re motlo khotso
3: ponto le ga
1: e japo
3: o ma meto ka le khubula 90.3 ke le khotso mo thabile ke se ya nyelele ke na le mini se se ro mona ponto wa lebo tap
1: le bo sa sile mona tsa utlwa
3: ka ntse ngwana go una
1: ke sa le tsike ba ba raro khotso dube
3: e ponto
1: e japo
3: Ilonga a isalo ngisifisise calendar ka mona na dadi indade tele mona kana na section 13
1: ya hla ontswarele ntatu wa ka mabaka a santsa tswere motho ona jwa
3: eh
1: mabaka a mosebetsi a santsa tswere motho a ke soka ke lebala
3: okay thank you mona nne
1: re botsa tsile mona di dumela le seri hello
4: yela ponto
1: le retile kae
4: a ke tem ponto
1: ke manga
4: eh le khubudi 88.8 ke jile ke le mona ka tlene ke tekini ka u
1: re le bo wa tsile mona ta utlwa
4: ja ke tonto
1: re nka botho teng kwa re a qatela dume
3: bo bo bo
1: eh shapo jwa
3: ha la le di di le go kumu
1: eh
3: go mame te ka u la 87.4 ke aba tu ja le bona
1: tsile mona ta utlwa
3: Thank you
1: very much. Re monkang ke go rula khotso dumela.
4: Ngabe.
1: Eh shapo.
4: Eh bona jaa.
1: Eh.
4: O mmeleng ja ja ka ma go jo mo vante mo na di di fa.
1: Eh ke dumela seng go
4: lwa. Eh rapondo. Eh rapondo.
1: Eh.
4: Pondo.
1: Eh ke ma be senta.
4: Ke tsala.
1: Eh.
4: O mmeleng ja ja ka ma.
1: Eh. All right, ke tla tsa jwalo tsa sile mona tsa utlwa.
4: Mosadwe.
1: Eh?
4: Ke tla go ke ka go zoom.
1: Kae dina we? Ai kona o ntata kutlwe. Eh o ntshorele ntato wa ka. Mamedi ke re botle, ke re bole tsa sile mona ati kae ka pakai. O hlomela ngo roma mesena tsebeletso o le hona. O tlontene mathanga morake. Utlwa ntho ene e tsamayang ka morata ke maphuto so ena metseo sopele gora ya re tlo tlala jelo mokgatlhele wa o qatela ke a tswa ke a tsamaya goreng ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ke saleletswe ke gora fela ke le seo ka kwalo ka diphaposing wa keteka letsatsi la tswalo ka cheno ya PIPIPIP birthday to you keteka bonetse ngata modimo a tla opata matlhong a batho ba sa matlhong o bona o thata me ra rometse o tsopela go ra ya re tla go nkela ntho ke ena bine la bitsa ka re ngio sabela SG music ayanda lo tla se ba re ke na kwa sa re tsa bo sheshel It's a monoka and pine, but a boy N5, boy N1, NA.

ha motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: le shebe le beso e mehlano metsotso ka mora hora ya pele mo mesela sedia family sedia fair a ke mulela wa rata wa lela isaka siza jazwal de tukutela wa tlana mona tsebelo tsenye le sedia mamiri ke batla go njwetse mane mihlenya hona jwale motho ha a ha boreile bosiu ka pa a hlobaetsa sna boroko o fana nka founu ya ha e kene bo TikTok wa kene bo Facebook ho be le ntonya ne le ngo rwa yetsa ho tlisa boroko ka pa ho itlosa bodutu kana go tsena ha ile ho hlobaetse ka pa hana boroko wena mo mamedi wa le 80s ba bamedi ba khale bana go ntse o ile ngo re marandranga dipuisano na le CEO ha o no hlobaetse kana go tse o no etsa eng ke ntho no yetsa go go hlobaetsa ona boroko ona jwa le tshele o no etsa ngane ha ke re wana jwa le tshe motho sa gona ka smartphone sa hae a letse dipina fikang ke di headphones tsa hae fela mamela dipina ka pa a shebelle di video bo TikTok ka pa a fitle a ikenele bo Facebook a bale jolo diposo jwale wena motho wa khale lona mehlenya rona batho ba nako ya di phone tsa ne tse leng gore di ne di sena ntho tsena ka pa nako ya ne leng gore go no sena di phone re na di letsang a lo hlobaetse rona kana kotse o le sedia FM dume
1: e poto
0: e retele ga
1: o ngwana mang
0: ngwana mang
1: e ke tshela kwa na go batsa go tlhoko kumana
0: o ponto o robatsa bohlo
1: o se mamela le sedia FM a re borile
0: o ke a le bua mang
1: Mmogo ka katlego.
0: Ke le etsa lona nakong ya lona, nakong e le senang founu tsena tsa di-smartphone.
1: Mamela le sedi FM, ke molelwa.
0: O mamela le sedi FM?
1: Eya.
0: O re a leboa. Ke se bodi se feng se ntse o se gopola nakong tseo?
1: Ba bangata bo mme Mamontha, bo mme Mantete Matlotlo. Ngata.
0: Le bo utlwa.
1: Ei ya ponto.
0: Mo metse jolo se bele se ratwang dume. Le se di FM.
2: Le la ho ja ngwana mme.
0: Rutwe ke le 90s ka pa ke o le 80s.
2: A bo. Hey ha e khona ke le 90s. Ke le 70s, 70.
0: Le 70s ka pa 90s inda.
2: Le 70s baba.
0: All right, a rutwe.
2: Ach wa tsiba go le hana ja le ntle le semelo sa ka le hana jena ho ba taba tsa bo TikTok tsa bo ding a sintho tsa ka ho hang ha ke fellwa ke broko bo siu ke fellwa ke broko ke a tswa ke a cleaner nka mpaka etsa le washine ha e ba ho futu futu metsi ba maema le di mo a dumela ka foka tunga mona fela ke clean fela ke clean ke etse ntho tse ngata fela ka tunga mo ke wa be test rate ka nako ena ntate bosiu tjena washine tse tletse fela ka ntle ka monana ke entse bosiu le hana jwale ntse ke le jwalo ke a leboa le nna ponto ke dikotsi wa makasi ka mme a thone ka mo
0: re a leboa mamedi wa pele ho di-smartphone wa pele ho di-TikTok le di-Facebook o no etsang a o hlobaetse wena ka nako e ke bua le batho ba kgale o le sedi FM dumele
3: e la ponto
0: ee shapo
3: le khodi ntwana ma le bo location wa le sanda wana
0: rutwe
3: ponto nna ke tsoa ke nke go bo ke thate ke dile TV ka dining room le no tsentse ke etsa ntweno
0: o
3: shana kwa ne ha bo roko bo fihla ke bulela le sedi FM radio e kholo Africa ka bo phara ke bo ithobana
0: di TV ka dilo ba teng heno neng
3: yo ponto ne ri sheba ne rama go mona ke khale ponto mpane le black and white ne re tlorisa fesereng ya magoa ha ba ile o ja ba re tibeka
0: ee o re fesereng ya magoa ke batla utlwa wena bophelo bao ba ka metla gore ga o ne o tlobaetse ka nako ye jalo ka gore ne le sena TV o ne o etsa jwang
3: ponto ne ke dula ke ba metse radio mpane mo ne ke le teng ka nako eno e le motsweding
0: ee
3: eya ponto
0: re a leboa utlwa
3: tanke ponto

0: All right, re le bua le sasile mona tsa utlwa.
1: Thank you Ponto.
0: Se di FM Dumela.
2: Yo le Ponto.
0: Re tele ga. Ma me se jola se bile se rat.
3: Yo ma Ponto.
0: Eh chapo.
3: Eh, ta dem di tu ne go bung.
0: O tsale.
3: Eh, wona tba nna ne ke tsoba e. Ba ka ra bua ke go bona ba tla ba tla ba di di re go mo di tsama tsara gana. Tata ma go tsa mo ma ke a ga go tsika eng ka ga tsana tsona ke di di tsama ga la mo. A re ke ka tsana re di tse tsa mo pera go rata ba ja gona. Ba na ka ba tsoba ma na tse ba ni tsona ke mo. O e ka ga ga. Ka ma go tsana ga.
0: O no dula ka e mo mono di isa mo.
3: Ba ga mo ke ma vi.
0: Eh?
3: Ma lo tsu ku mparane.
0: Oh, ma lo tsu ku mparane.
3: Ke le bo go tsena le di.
0: Ke batla utlwa lona ba lekeseneng ke batla utlwa gore na ga o ne o tlhobaetse metlheng ya gao ka nako e nakong yane e leng gore o ne o sena di-smartphone, o sena di-TikTok, o sena di-Facebook, o ne o etsa eng o itlosa bodutu kapa o tlisa boroko kapa gore o etse go gonyana 086 0303 084 086 0303 084. Mametse sebelese ratang le sedia fam ke monlelo wa ratwa wa lelwa kae kapa kae hotle mo eleng gore o mametse ena tshebeletso ore gona teng Afrika Borwa gona ke radio nna ke Ponto wa selebo hashtag a mamele 086 0303 084. No etsang o no itlosa bolutu jwang wena metlheng ya gago ke na le molaetsa o ileng wa kena mona ke molaetsa wa Frank Gadebe o mametse jalo tshebeletso ya lesedi a re ka bone ka Villiers ke na le molaetsa o ileng wa kena ke molaetsa o tswantselo go motho ya bitswang ka gore ke Panda Dallas Van Dal o re Ponto ditshomo re etsa di o etsa ditshomo le mang o tlhobaetse o le mong dikobong o etsa ditshomo le mang Panda o etsa ditshomo le mang o bane o tlhobaetse o le mong dumela le sedi
4: la Ponto le kaena
0: shapojwa
4: nteng bua le ntate Mbele ka mona ka Newcastle
0: ya ko re tlotlele ntate Mbele
4: e monna na kontlo di ga di bile no e bula la ka ditaba ga ile go tlobaetsa ha o kona o dula o balabala ka pelo mhlomo o ka tswa a nyane no hlolo hlolo se ka ntle maka no ke ke bana a tsama tsama ka ntle ba batho ba ba tla o bona ba go ya loe
0: batho ba o gala ne ba batho ba ntse o bona ntse o tsama tsama ka ntle ba ruwa loe
4: eh le ka ntse o dula ona ka tlhoka o ntse o balabala ka pelo ntse o tinya tinya a ile tlo ka yeso ba radio le bula la ka ditaba fela kapakapale
0: ene le tshwere mathata bane
4: eh no le bima no se bebe jwa ka bana ba bana hana man no le bima no le thata
0: le tsa sile mona
4: thata ai ke le bile ntate
0: sebe le tsenye ratwang le sedia fm ke nala molaetsa o ile ngwa ke na mona molaetsa bona ke wa papu mokwena o mabetse le sedia fm ale ka mana ka ramolotsi ngolletse Facebook a solo jaboy le solo qothelo ngolletse ale ka mana ka Facebook are ke mabetse le sedia fm ke re mo sebetseng sebetsa monate ntate ke kopa mphe madupi mo ke lakatsa mapinatse mo dumela mingle setladi ya re ke mametsejwa le tshebeletso ya lesedi kwa mane ka rammolotsi ya o finyane le fijono skoro 90.3 solo modu ikera botlhedi yes tv channel 806 o mametse lesedi fm re ka mane ka matlhakeng zastron letsatsi le monate agata mabua a re ke mametse ke le adresh villa yes tv channel 806 ke mo ke mametseng teng sechocha kwa kwa rre jacob fixback a meqheleng a re hashtag ria ropa la Ponto wa selabo tsatsi le monate le fa moeti Freedom Square 89.9 Bloemfontein tsatsi le monate na le motho mona ya ngolletseng lebitso la haike thuso mothobi ka mane ka Tikwana Hope Start Bulane Modisa di fe ngolletse a re ha mamelo Ponto ka mane ka Freedom Square Bloemfontein dumela tle David ntata ba shanyana ngolletse le meqheleng fixback extension 10 tsatsi le monate wena sebuleo Snoge a re ke mametse ke re ka mona ka Thabantshi ke mametse le sedi FM Johannes Mokopu a tshogone sa re ke mametse jwa letshebeletso le sedi ke re ka bona ka botshabelo T20 89.9 koni a kutwana re ke mametse ke le mama Fubedu ke mametse ka 89.2 dumela wena galalelo ngolletse Facebook a re Ponto di Europa ka tro ya Pirates ba nna ba ga di gogopa ka tro ya Pirates Gemini Ramogale a re go le sedi FM le Ponto wa selabo ntla wana ke ntla phakiso rante kwa re ke mametse ke le Sotho Maseru ka 89.0 tsatsi le monate wana ditebo se le bedi ka maleka ka tlhonga a re ke mametse ka 88.4 ga uteng Mpuma Mokwena ke re bo hletuwe le mafatlaneng a re ke mametse le sedi FM TJ Mohale dumela hle a re ke mametse jwa le tshebeletso ya le sedi Bellfontein lwana re amohetswe amohelang a re ke mametse jwa le tshebeletso e ratwanya le sedi FM.

0: morebane ke re botlhe fixback me kgeleng a re ke mametse jalo tshebeletso ya lesedi kgotsone le sene masilo a re ke mametse lesedi fm ke le ka mona ka mogwebo village extension 5 dumela le wena motho a bitsang ka gore ke katlego selebedi ngwoleletse tebomoso tebowo o kamare ka fixback 90.6 dumela a re ke mametse jalo tshebeletso ya lesedi onica decoration a re ke mametse tshebeletso e ratwang ya lesedi ke le ka mona ka namahari qwaqwa ke le bua le wena mampho magetha makau a re ke mametse ka 88.4 matatiele le motho a bitsang ka gore ke mmakamo wa mmakamo a re ke mametse le sedi fm clem fixback karolong ya baahi ya bosupa jabulabua a re ke mametse jalo tshebeletso ya lesedi frisback 87.7 mašhaeng dumela le motho a bitsang ka gore ke mabinda le yapongoleletse a re ke mametse ke le kurong statamao ke ntse ke shogesiwe ka mane ka thokoza gauteng 88.4 ngoleletse ka mane ka facebook nunu kilelo a re ke mametse ke le moemane makgwate a re ke mametse le sedi fm sedisopape Potchefstroom 88.9 a re ke mametse le sedi fm sellomaaphi ya ke re botlhe mametse le ka mane ka mosebetsing tsatsi le monate a re alpha india oscar all in order nyakallo malaka tshidi ke re botlhe a re hashtag hamamelwe hashtag di a ropa le ponto wa selva ke matshediso ka mogelo kano a re ke mametse le sedi fm a re hashtag di a ropa hamamelwe ponto wa selva ke a lebonthabise mohapi a re ke setlhabeng sa thuate ka mona ka haruna ya lesotho hamamelwe ponto tamosho wa kama baza a re ke mametse le sedi fm buiswa ngozo ke le botlhe ngwoleletse a re ke mametse jalo tshebeletso e ratwang le sedi fm re le sedi fm ke molelwa o a rata o a llelwa alice alice sechero ka mane ka thabantsho a re ke mametse ka 87.8 tsatsi le monate stas wayntato a re ponto ke o rata rati ke mametse ka dstv channel 806 le tsatsi le monate a re ke pandare o ne ke be wa o robala thokwa ga ke utlwisisa botua ka o ne o sa robale ke nna ke tlhobetse ke mo tsosa kankana ono tsosa motho ono robala le mongwe no ya ka morong le tsosa motho a bote frank gadebe ke le botlhe wena ice bloko bloko dumela velcom 89.4 ke mametse tshebeletso e ratwang ke mametse le sedi fm le sedi fm ke molelwa o a ratwa o a llela kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametse ena tshebeletso o le gona teng re tle re ya pele mashome a mabedi le metse robedi metsotso ka morago gora ya pele ke ya tswa ke ya tsamaya goreng ya bobedi re salo phomola mana ga kgathetse ebile ntse ke nana go nka matsatsi a phomolo be ke nana ya manta e neng ke bua le mme manina ya kgona he ehlile mogotlhano o batla ehlile o katameditse golo mamedi a e sale le nna ke ntse ke tiisitse fela ke a utlwa gore sefuba sena se tlampeafatshe efuba sena se tlampeafatshe sena go be ya golona ba le tsena o qala utlwa matshwaonyana fela o tshwanetse o bone ngaka ntate jale ke re fela nke ke lo bona ke kilo bona ngaka jale ke batla go botsa batho ba sa nyalang batho ba sa nyalang ha le na le mathata bosiutse kapa motsheare le sena batho ba le hlokomelang kapa le kene bo dipetlele ke bo mang ba le isetsa mo lešhelešhelenyana kapa batho ba le hlokomelang ga e mo go phuthaphutha ka tlong kapa go etsa dintho fela tseo e leng gore ke tsa letsatsi le letsatsi wa tseba ke dumela gore modimo o tlotse lenyalo o tlotse lerato ka maikemisetso ka sepheo le morero gobane o ne a tseba gore ka le leng la matsatsi mmao le ntata o batlabe ba le sio bana ba heno ba tlabe ba le gole le wena jale le etsa jwang gantlentle boemong bo o e leng gore le tlhoka bathusi bophelong ba lona lona le etsa jwang ke sa ipotsana jwale go na le motho mo a bone mo nanang joetse a re qetelelong ya letsatsi ntse ke tlong yala ponto ona ba le tsena ke sa batla go tata go bapala ge ke utlwa mamedi o reng dumela
1: kgotsong date
0: ee shapo jwang ke mangkae
1: ke bratomo thabantsho mo
0: ee
1: rona ne re mamela bontate Phineas Gumbu ka nako tseo bontate Thabo Tšhaka kgalekgale ke motho wa kate
0: sebetsa
1: ee ka nako ga ke tlhobaelo re mamela le lm le Ronzo Max
0: ee
1: ee ne re ntsha bodutu ka ntho ya go tlhobaelo
0: ne ba sebetsa lesedi mo
1: ne ba sebetsa lesedi mo o ntate Thabo Tšhaka bua ka ntho tsa bo di-60s early 60s
0: early 60
1: ee
0: re ne le monate radio ka nako e
1: akutlwe
0: le monate radio ka nako eno
1: e ne le monate mare ne felela ka o ne o mamela ditaba gannyane ka go tloga ka 9 o fitlhela ka fatshe
0: ee
1: o na le bo medium golf e re gorra o e bulela
0: ee
1: o fumane sesotho gannyane fela ke
0: o
1: tloga mono o tlo bo ile go bapala le Ronzo Max jalo o mamela ditaba tsa gode kwa and also tshwanela hape o mamela le Ronzo Maxile.
0: Eh. Ya le bua wa utlwa.
1: Thank you pa ke le buile de eh.
0: Ba shema mabedi le meso e re bomeso so pele go ra ya bobedi o reng ya bobedi ke a swa ke a tsamaya tshebeletso eng ratwanga ya le Sedia FM. Le Sedia FM le Sedia FM ke mo lelo wa ratwa wa le. Sane tlabe ke le teng RQB re khoma bosio re tlala beke re tlala letsatsi. Samana kwa ya dulang ka lengwe ya latola solo fix the p ya dulang ka beso sunya mashema mabere le beso robe ba se di fm pele re kena jalo reng ya bobedi ke a tse baba mametse ba bang ba gathetse ba tswa dibakeng tsa boithabiso ba tsa mantatetse le na sa e bona ka kopana le mathata ka kopana le maponisa mona ke mogogana le o bile o ithuisa ona jwa le tsena o sane ke mmanta o qoba dikhathatso tsa mao ye hai tsa mao ye hai ke a tsiba ona le ba batho ba ba se ba tloetse o gae ha twa munu ona le mapota ngona le yana mo bulelang a bobebe ha tswa matswa ya hai ntate ya hai ntate a hai ntate go dwelle ntho tsinga theole mo ifuna ka kudinga theola mo ifuna ya e tsona ba le tsena go yentse u balo no batla go khotsofatsa strata le metsi o bana le mathata ka tsatsi le pedi a re pele ha ile mafela be keke ke re pina khafetsa puo bona la pisa la mare ke ile ka o kela pina mona ati pina e biswa ka roke go so bang no jo se ya de dis ranka pina ya o hp

0: FM Rikiti Gay. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: mabedi ke a tswa ke a tsamaya njwetse he ke sontaka jeno o etsang ke a tseba mabaka a mangata 086 000 3084 ke dikereke ba bang ba tla tswa ba ye mafung ba bang ba tla tswa ba ye dikerekeng ba bang ba tla tswa ba ye meketeng 086 000 3084 empa ke a tseba mabaka a batho ke o fapano tla bo etsang ka jeno jolo ka ile hore e ke sonta ho le sedia fa modumela
2: a ne ponte tla be ke le kereke
1: o ya kereke ngwana o kena kae
2: ke kena sending ena za yon christian church zcc
1: zcc sa sile mona tautwa
2: thank you ponte ke so thina
1: re nka motho teng kwa re ke le sedi dumela tla bo etsang ke sonta
2: ke sonta ho tsana tla be ke kereke ntiranda
1: sengwe sane ka jeno re tla bo etsa
2: ke tla be ke le kereke ka jeno
1: ya kereke ka jeno kena kereke kae
2: Roman Catholic Church.
1: Oh, Muroma.
2: Aho.
1: Right, it's a matter. Sile mona tautwa.
2: Thank you, Turan.
1: This is the affair, Mutumela.
3: Wondo.
1: Hey, Shapojo.
3: I don't want to know. I'm not sure if I'm going to go to the hospital.
1: I'm 6 months. I'm going to go to the hospital.
3: I'm going to go to the hospital.
1: I'm going to go to the hospital. I'm going to go
4: to the hospital.
1: Hey, Shapojo.
4: O bua le mohapi ka Piritona Helbron.
1: A re utlwe.
4: A nna ke re gola tsatsi la ka le ke a hola ka jekule. Ha ke tsebe gore na ke tlo ntshetswa kae ka sine la ka jekule.
1: O empa o tlo ntshe.
4: Ke nana jwalo mara ke be ke di tsama nna te ha e mona la palaka.
1: Ke fela ke tsatsi la
4: o. Ke fela ke tsatsi
1: la. Ke fela ke tsatsi la.
4: Thank you netwa.
1: A be sele sedia fa mo dumela.
5: Nda dumela.
1: Ke sonta ka jeno tla boetsa.
5: Ke tla kreke ya khutla kreke eng ke dula fast hey ho ya bata kwa kwa mo ho batha bhloko hampe ha tswa kreke ha hona meke yang ke dula still
1: ya na kreke
5: ke ra kreke NG ka re nya ga postolo
1: ya le botsa sile mona tsa utlwa
5: thank you na
1: ba me se jola se bele se se di ha
5: onto wa selebo
1: e shapo jwa
5: ha o shapo ho ne
1: e tla boetsa ke sonta
5: ke ke sonta e ja ke go a se wa nna ke dula ke le mosebetsi go phomola la te mane le ke ke tlhophela go tla mosebetsi ngape
1: re le botsa sile mona tsa utlo
5: sa tile mona te ponto wa sele go tango
1: le se dia e ba tlo ba tsha ya mbang ba mosebetsi le go le phomola tlhofa wa se ka ofela dumela
6: ponto
1: re tele ga
6: re teng ponto na ke ke ke ponto
1: ke na ke ra jega
6: Roma ponto
1: ya kere jenga
6: Alabama ponto
1: right tsa sile mona tena te fela utlo
6: thank you ponto lo wena fela jalo
1: a me sire sedi fa mutume
7: go teng ka ponto
1: eh shapo ho jwa
7: amna ate
1: ke manga
7: ng khono ska utu ga tsone mona ponto
1: ke sonta
7: okay
1: ke sonta o tla bo isa ka jeno wena
7: a ka sonta ke kere ke ponto
1: kana ka
7: Yes, M. Kenosis.
1: Yeah, ke ya eng?
7: Ke diapoloso.
1: O diapoloso, tsatsi le mona tautwa.
7: Bona fela jwalo ponto.
1: Mesele seri FM, dume.
8: O ka ba o ponte.
1: Eh, ke manga.
8: Bo mphula phulu ba o mali.
1: Eh.
8: Eh, we hi. Ke mna mna di send di la hlalanse jeleno go tarlele le truck ya mle ndi hamba ngayo. Kuba na ngoku ndise Delmas ndi othula ngoku ndeta nawe.
1: Right bona tsa sile mona tautwa
8: Enkosi Enkosi Ponti ndi yabulela ba
1: Enkosi baba
8: Enkosi tata
1: Amese jola sebele tsa lesi dikela seri FM ha
9: Hela Ponto
1: Ke mangai
9: Le khodi ntwana ma le bo location wa le sanda bana
1: Eh
9: mpane ke khimba le mona masimong tsa tsile na ke tla be ke nka bana ba private school bana a sekolo mona ke ba isa kerekeng ha ke tswa teng ponto ke ha ona nthunga hape ntle le sandals ke emetse sandals ponto
1: le le botsa sile mona tautwa
9: thank you ponto
1: se tswa le sebele tswa le sedi e dumela e shapo jwa
10: ho tende ka ya
1: ro tle tswa go tsang ke sonta
10: ke a metse ke lukwa traka mona ke se ka tsukwa traka mo tse ke tsikela bo
1: Power Station. Tell what that's the mona tautwa.
10: Ke se ba lu man toro toro ponto.
1: Le se di affair, mutume.
7: Go tsi wi pa ba le utlwa go tlo ntse bua ka sifuba.
1: Eh, sa ngotla mane.
7: Wi pa ba le wenga ke. wa pare mofutu
1: ba ntumelle
7: ka
1: sile mona ta utlwa
7: sharp mogotsi
1: mama seri FM 0863003084 ke nke wa o qetela fela bele batho ba itse ba dikerekeng natefelwang lebeletsa tsile monate mamere uteng kwa re ke le sedi dume
11: o bonne
1: e chapozo
11: sha bona le ntse di go bo
1: e
11: a nda di nna go tsapa a di jama
1: e
11: ba na pele ba ga pele a ya ma di
1: re le botsa tsile monate utlwa
11: dangi na go
1: ke ya ka kerekeng ya pholoso ya mme matla go se monate ne ntse kena sekolo ne ke bala grade 12 ke ya kerekeng ya mme matla ya pholoso ebe o ka mme matla ona on root africans marala ne ma jale ke jale he o tla sebetsa ke re yo tla sebetsa tsantsi ke ka golo kerekeng ga lata bo dipikara tate re lata bo bodi piano tsantsa re fihle ka nako ke bele mo e ka sala le botswa ai mo e ka sala le botswa le botswa le botswele e patse ke tlotla be batla utlwa tlatse ke re ke mmolo ke re tobi modimo na na na na na na na na na na na na na ai e kereke a tsoba go bjetse o tla kwetla kereke ntsa pholoso e o tla kwetla o rata ka pa o sa rata ntate mono binwele ka mmela o binwe fela o yeme fela mamerike sebeditse le ka re ka tseno mo diphoso di bileng teng e kgopotswele maotomane mo re sebeditseng hantle re pela pele sebeditswa le sedi pele reng ka megala kwano ke ne ke ile ka o nkela pine monate e bitswang ka gore ke ashisesxtsy ra nka pine e bitswang ka gore ke phakathe easy go le sedi FM mamedi o monate mananeng o tlatlangolatela sebeditswa le sedi Africa e borwa good morning and good night.